0: ay may enda nga budget makara at ning sakto man nga mga papiyesta ay nag-volunteer mata sandang tagapakay ko ma'am. So kalipay man namon doon kasi yes, may budget yung sanda. Sapot na nasa nga budget. Kuwa matangali ako ka sayod ka ron nga nakapakautag yung sanda pintura. So nagkusak kita mga sanda ma'am. Yes, nga, sanda. Diyo kalipay man nanda nga may makita nga no, at masayran at iba nga, may inugurahan man sila di karoon siguro.
1: Servisyo.
0: Oo. Ay, ako nga na ingay ginapag-uso-uso nga ako akon ay, kung sayran ko lang, nga doon mo lang rumatabukan ay, wala ako magulit ilabas. Ako lang ro nag-alima katag-hapot ng pintura. Mm-hmm. Galing ay, ako yun nabi ako ma'am. Ay, sa mga gawin nabi ako sa ibabaw man. Gusto ko nang makabahuway ako, makakaon ako. Huwag mo na akong ginasaligi nga, doon yung paraan ng buo. Kasi may alam mo ako nga, at paano nga halipat ay imaw? Oo, mga hasuguran dito na laro yung power, yung wiring.
1: Okay. After the incident ko, syempre, ay sa ngalan nga ni nga, maba na itong ginakabig nga one of the problems around dito yun nga linya, yung power nga ron ita. Kaya ko, paabot na kanda, alin ang dang action taken after that incident?
0: Sa makaramam, ay aning huwapagid siguro, huwapagid kami ka paabot kanda eh. Pag ano, pero nakita namon nga agad-agad siguro pagkahapon karon may personal yung sa nag-atuunag, andang naging ginunat-tiwat, no, pagkaaga pagiging paloopan ng dahil, eh, ayos mo na uta. So, ako nga hugat lang mo itong taway nga, kung pamilya ba nga, na makapangayot kami, bulik ito ako, ano ro, magiging obligasyon ng da.
1: Yes.
0: No, kasi sa kuryente na matay ro amon nga SK. Rin na ro amon karon kung ano ro magiging action it. Akin ko para no paano na mapuligan ng pamilya.
1: Okay. Bilang ano ka po, ikaw do sa bilog man nung nag-transport yun, nag-iba yun dito sa Paadto ita, Kalibo, anong do gina, ano yun, gintunaan din ita, nagkarang kamatayon, ag may ano ba, may factor man to anong pagkawag nga, na ibu kita anak isni anang una portion sa pag ano effect baga or impact it pag hubog ganda
0: so no sa anang kapag mamay hasta man lang abi ako eh sa Athabasca City Hospital san bali san ta nagtan
1: ang
0: gila sa tagin ko dira ko taro driver na kun si in tapos ay san daw ta nagtransport together with owner sing sunod ang tender ka. Ay, pero sunod kay Rafi, no, sa anang kampod nga nag-ibagin ito, hasta ganyan ni it, hasta ganyan mo magiging ibagin na naroon sa uli, huwag na naging buwag.
1: Yes.
0: So, sunod ka na, ay, hamba ko na ito, doktor, ay, safe ahagos mo sa kuryente nga ito, ma'am, kasi nag-upok, baga ag nag-gapos, ma'am, sa anang hita, pagkaanang tundo.
1: Okay.
0: Pero isa na tanan ng na-damage yung may tundo mga pagkahugod na kasi mataas. Mataas. Medyo, siyempre, kung masyak ka sa kuryente ay wapot balancing.
1: Yes.
0: Pag gusto ko tingnan, mas
1: paano
0: yung mga pagkahugod ko.
1: Aling kita ko?
0: Fractured yung mga kung nabi ka rin. So, may isa akong gumantong mga sirapin na ikambod na. May fractured yung mga sapis niya.
1: Oo.
0: Mahimo nga daan na nga liko kay napitahan ang mga ubat siguro. Siyempre, umuna ito nga umuha at ang pisngi. Tapos, sunok ko sa doktor, ay may mga nerve nga nasama dun sa anang kung pag-ibig ito. Para ito, saan ginabi na naman. Kuryente man.
1: Okay. So, since no, yun matakap sa dambalay ng labas, ito nga, hindi mo nara. Ano ba dahil na nga ganito
0: ka? May bone, ma'am.
1: Okay.
0: Pick me bone, smile.
1: Ilang dagpon niyo yun?
0: 22.
1: Fresh graduate? Oo. At anong nakurso ka?
0: Pano lang, mali... Pano? Criminology graduate. Tapos, bago ang galing mo nag-buwit examen sa Manis, pasado kay Mabon. Pero what yung mga nagsunod, actually, makarahiraan na mga kabatsyo ito nga nag-work sa mga rin sa'yo. Ito tagat rin mo makarang sa tali. Pero ating mo nagsunod kasi gusto na nang matumag-pulis. Gusto yung na-iwan, tinawin sa amon.
1: So, abo pa tayo ulit ang tabi mo. pag-imo nga ano lang man, dekara na pasiguro sa pamilya, sabi ko magayok imo ka, do si Bon nga. Aling mga pasiguro sa family bilang kapitan, kung barangay, tatay, ita, lugar, no, na bihay, maka-extend imo bulig sa, amot imo mga kapitan.
0: Ganyan nga ni ma'am, nagang ba manyagi ako sa anak na kay mama na at ganda'y tutong rapi sa anong kampo makunay sa pagdin chat ko kaya ni kanang kabiin makunay sa abot na kong kaakong makaya ay kami nga uligan makuna akong si Bundo kung kasi mabuot imo nga nga at buwagin ako kundi makanay karo ma'am kung saan anong klase iso bukuhan na karo na iwan at watin kapag makita ka na karo nagbalibad imo nga kaugtas imo sa abot ka mo mataya sa barangay sa alimbihap o barangay council ay brahon lang man naman ang ikabulig yung kahit saan ang tenini yung saan ang mama yun.
1: Okay, sige Kapitan Edelberto Domingo at ang karama punong barangay na ito dalip-dip altabas kap abo ginasagamat na ano mo kami tatapo kami ya sa inyong tagatapan.
0: Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Kanyo, no, nga, kasi tama, ikaw nga, abuon nga mga nag-abi ang mga question, no, sa mga, sa iba pa nga mga tawa, no, kasayon, panapit, hindi ka matuuran nga, natabo. Ay, salamat, ma'am, no, may nag-atok ka mo, no, na pahayag man ako, do ako nga side. No, nga doon ay, bukod at watang nagsubo ang dami, ma'am. Kundi kung sa tanandar nga yung kasugtanan nga mga escape, nasa pupunta nanda sa anda nga panami barangay bago magpalika. Oh, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Foro de los
2: Pueblos. So, naturo hambay ni Kapitan Delberto, no? Para ka na'y watay mo magsugo nga abi. Oh, SK, kamuro manguna rin ka to sa arko, no? Nga pinturahin nyo, abira itong atong poste sa si Babaw, tag mga letters nga litra nga rin, welcome barangay dalipdip. Oh? Kundi, andam at amana rin yung gid nga desisyon nyo man doon. Nag-wani ko ni mo kasay, nang bakay tagalit at pintura, pero SK chairman, nag-randang kagawad, no? Nag-desisyon nga mo bakay rin yun. Agpinturahan. Ay, hindi mo matanganin kung nangaral. Siyempre, graduate yun. Nagwaman siguro pa ita while waiting ko nag-take ita exam. Ay, ag-close na bisa na tananda. Rin din yung abimana robintahang manami ang ron sa barangay. No? Sa andang council ay wait may abimana pesko ibang arang barangay nga may mga inat buot. No? Randa tayo. Sige, pwede man si Bon matod. Bulig mataimaw. Ay, total bilang SK treasurer matod. Bulig mataimaw. No? Ay kunta supposedly to timo sa lang office man doon. Ay isangan nga gaki, ang may mga buying kiban, buligan man tanan na ron. Ay galing ay wala man nato na bimambang ma-identify na gyud nga situation nga ika-accidente na na, no? Hey, tubong pa tagi ugo ta biro kan matod. Una ga unconscious ana. Agatong dugang pa ko impact it kuryente. Di ba? Ay mako mo taas ron. Medya haron do mga puno, no? It mga mahugani or kasya di karon, no? Sarang taas, saroan ng arko. Mga K5. Pero si Kapitan Mangalimaw man do nagpinang welding di karon, itagahon pa, haus ang muaga Mangalimaw. Maroon nga alas 12 man dito ro mga SK officials nagamat-amat man itbulig dito nga mapa nami mamunas ag panamion di kato no andaman nga nasa kupan. No? Kay mo man, sige matabras baw. Manang gumagpok ta matod, nahugog ta galimaw. Ato tokiban na ground tagalaga inapok. No? Mga K5. So the point manabi kara matuod ay magaserbi nga lesson no, sa mga nagapamati, no, especially sa mga officials at barangay. Kung pwede, ato yung mga SK, simpe mga kwan ba taron? Although nga, riba tapos yun sa college, hindi pagid mahamba na ton nga bastante sa experience pati sa mga obra-obra nga at mga butang una sa barangay nga, pwede nga ikadisgrasya. No? Nga, bikamot arituro mag tinimakas nga sa ka man nga sigiri man limitado man lang budget man matuo dai good point binanday mapanami randang barangay good dayawon man ko tao nga pisar sir yung level yang sanda ay nakakaya nang daro mga task nga nakaatang kanda di ba ta kunta nang gustong panindigan man ug mga SK officials una sandang barangay. Pero ato yung suggestions ko, pero kung mga may mabudlay nga nga situation, hindi nyo gid kaya, nga himuon, no? Kamanang bi ko mga pagsakang or mataas, or bagay nga mga pwede nyo baga ikadisgrasya, nga pwede malangman maubra it may mga experience or experienciado ng mga tao rin na sa inyong barangay man. Pagabay na lang, ngarar maton, no? Kung pwede, dagadagahon nyo lang anay sa hingyo or jokes ang lina nga maton, eh, oh, bilang bulig mo lang gid sa barangay, bay, tawag yung kamit mga daywang oras nga serbisyo nga ibi ko rekato ubraho tawuan ta lang galing kon maka sweldo ako maton kung mabaton kurang honorario may ako lang galing personal kay mo matao man importante kun mahingabot ta raw eh, nagahilapit yung datong yung piyesta mga mauron baga no kape mga delikado nga ron kat mga mataas nga halima may mga ginasaka pata ka mo rin na nga abi poste butangan tat decorations no gamit yung duhagdanan, eh, siyempre, bisan matod, nagabutang katagdanan, kung hindi sa tama man pagbutang ka, pwede ka gid madiskresya. Pes kung ni Kapitan Toki na nga, butang ka matod hagdanan, mamintura ka rin, ay, paano kung may mga kaskasero nga raho nga, nag-drive ko motor nang di ba ka mo makitaan sa mga iyo, ba, hindi na ka mo manotice, ti, posible nga mabungguan, ti, hugog ka, ti, mawal nga pamintura, mga mauron ba, kung pwede mga katmay, kung lang gid, may mga duga nga paghibago, no, aga, sides and na kung ano rin mga pwede nanda nga halim matapos sabi ko rin laylay nga kuryente nga ron no? Hey, una akong gali man doon hey, do akil ko nabasugan man hey, ginakwestiyon makang do akil ko man hey, haman man at sino hauna di karon andang linya or arko kaya manit nagaduot hagos di karon mana sa linya at kung ano sa arko nga nga may welcome marangay dalip-dip ay hey, taas na rin ground karon ay hey, live wire taron nga nagasupply kuryente to sa mga gatos nga bagay pasaka to sa dalip-dip. Nagahalimdan ng supply kuryente karon. E ginagi ginanda sa tunga ay may mga kahoy sa binit. E kung halimbawa may mga mabali rin ng sanga or kung humangin, hindi mapikto na ng linya at kuryente. E nandang ginagi ho sa tunga o. Oh. Makita nyo sa picture o. Oh, yung gina-slide ko partner technical o. Oh, sa tunga-tunga ginagos mo umagi. Oh, ito isang bilog ron sa mga ginatanaw nga dahilan ko council. No? It barangay dalip-dip. Nga daturo na ka pag-ground sa kanya na victim marong inapok na hugog at okay oh, pintura oh, na nakasabit pa si babaw na iwanan yung kinong ginagamit ko victim nga unay mong kasawsaw ag may anang gina panimbangan nga hagdanang nisaka nag mahalaman daan nga pahid dito si babaw matuod ranang punto makabulig mataki kung tayo galing disgrace ang ginatawag dito mahambabi kung anong oras gita ang maabot rin. Nakatangis man kay si Kapitan Matuod kung hambanan to kina ako man ang gagkot ang manarang unga may panganiman ang ako man ang katulong na kwalanggid ay rin ang manang sibon mo na suluhanon pa bimanang unga ay paalin tayo si nanay na lang manarbili na istatay na karay may mga nagsiparar at abisan dayo ni nanay na ra no? Ang tatay ang nanay ti sanang dayo ng kin nabilin tapos sarap pamanan na tabuosan ng unga ani mahaus makaw na hindi tayo istorya ng nanay mo ton sa kasubo nga nabatsyagan ko dinangatan ka nga nga suluhanon nga unga mga kakipay. Alas 8:16 raton nga oras at is na klaro bagay mao. Roy niya nagatuhaw ng mga pamangkot ng mga pumuguyo. Una sa anda ka nga barangay nga kunano ginmando matuntun yung natabo. No? Saray nga nga ginatawag naton binatilyo. Aro puntom lang na nakunta man ay makabulig sa ng kapwa mga SK officials it anda ka lang na sambitan ng barangay mga K5. Okay? Alas 8:17 mga K5 ino man gamot DTX 500 kapin sa may mga buko-buko sa nangayawas no? May natawag pakita nga raw nga mayuma. Oh. Pero mayuma nga ra gasarang nga tubo sa mga uterus kung amat sa cervix ma rare case ring nga tubo sa cervix nga ron agaray is himo sa muscles no or fibrous tissues so based to sa mga eksperto 20-80% sa mga babae ay nagakakwanta ang kunit mayuma no apang kayabanan karon ay mga maintok lamang no nga halit aghalit kita ron sa tun nga gawas ang buko-buko so dapat inong kita kita it DTX 500 kada adlaw ay ginaproteksyonan ita superior antioxidant

0: pang sa may mga diabetes. Oh? High blood, tapos yung problema ka mo, may mga goiter ka mo. Inom nga, DTX pa ba na laudlaw? Mamahaw sa ilabas para nga mamatamatan itatawa at solusyon inyong ginabatsag ng mga problema. Ngayon mag DTX 500 at Mighty C, the power duo combination, mga kakifay.
1: Yonar Viray, Puro Telos Pablos.
0: Alas 8:20 na oras, ag saton ka nga pag ililiba. Aton balikan, dayang arangan na tabo kay Pitix Akgan. Ayan. Ay raton karang nga taga Land Transportation Office or the LTO Region 6 nagpagwa mga kaka-K5 it decision. No? Nga roraya nga ranga driver's license it driver nga nakabangga kay Pitix kasi Maynard hay isuspend yang anay it ginatawag mga 90 days. 90 days suspension. Oh, din dogin latag ko taga Land Transportation Office. Kako sa siin, gin question it dagaya. No? Gin question it mga supporters no? Ni Pitix. Nga man mana it 90 days yang nga suspension. I-compared man na natin, hibaygan man na natin doon na tabong ato kay Buy Kayak na to nga nag o-exhibition baga to sa kwano? Saan ang ginasakyan nga top-down? Di ba? Ay nag-viral na video. Actually, kung wamat may nag-share ka to, wamat may nakapan o katuro taga LTO. Kaya po siyang maton ay may kung ano nga mga nag-bantay kay Buy Kayak na time ag nag-comment sa comment section, te nagsabay man di ba, asod na yung gintag sa Tagalan Transportation Office, ag kolehigin papanaugan man it sukos order. Te nag-explain man si Buy Kayak that time, di ba? Nag-explain man ni Mau. Hay, pagkatapos pilang Domingo, nagkwanta, nagguwa taro desisyon, baga nga, ikwanta naton si Buy Kayak, aton tama na nga, multahan, no? E nagamaniho man na imaw nga white lisensya, no? Ag, wa sa proper kapag, tama nga pag-drive, ro anang estilo, ay mako mo, nag-superman timaw, no? Ro, ray nga nga si Buy Kayak that time, ag, blacklisted yung timo sa LTO. Grabe, takabugat ka to that time. May Buy Kayak nga ginatubang penalty, no? Hindi mo kabuo it driver's license. Base sa resolusyon nga ginpagwa it LTO 6, eh, di ba ginagsubmitar it reason man si Buy Kayak pagi sa datong sukos order gin-issue ka na, then datong sabat gin-forward sa LTO Region 6 ag sa pag osisa, no? Ay hindi pwede mga maurang rahe dapat init atong pwede ikwanda i-grant ka na nga tawaan mo't lisensya. Ay wamat abit lisensya si Buy Kayak ever since eh. Oh, te gin ka kwano gin manduan do LTO aklan nga manahay apisar gin delete na ro vlog na nga to. Agkita man to may mga hawid man may nakapag-download, may nakapag-screenshot, hinaga superman man na imaw eh. Oh, while nga naga-drive it top down. Hindi ta pwede. Oh, te daturo natabo ka na. Apisar nga may mga explanation man si Buy Kayak nga daw para ka na ana malamat akong tato nga daw kalingawan. Hay wa tagyapon doon maka kwan doon maka baton-baton sa taga LTO. Bayad pay mau it 3,000, no? Nga penalty ay nag-drive it motor nga wat lisensya. Tapos, daw nagbayad pay mat another 2,000 pesos nga penalty dahil sa reckless driving. Oh, ako ano pa? Eh, kung anon, tangis-tangis man ki si Buy Kayak, tanan sumatotal 5,000 ka naging pamulta. No? Ay, lingo-lingo man nun. May paalin ba gara? Isang bilog man sa mga dagan do pag drive matodit motor nga makapangabuhi man sandat matawai ko ang asawa nga to, di ba nga bisan may eh may nagbakay sa nat

0: mga motor eh. Iti, siyempre, kitaan ka timo na LTO nga nagadrive ka gihapot motor bisan may mga suspension kimo or may ginpataw ng kimo nga mga penalty. Hindi ka pwede allowed yung mag-drive ka ron. Iwa ka driver's license nga, hindi ka pwede kabuol. Ban ka sa LTO. Ay, wagit. Wagit ka yung ginsiboy kayak man that time. Nga lang ginubra, dato ang gida. Nag-exhibition, ginbutang na sa anang vlog. Oh. Yes, matood, may kapabayaan. Nagwa man atong ginatolerar do yon. But, kung naton i-compare, sa day nga rang nga natabo sa pagkamatay ni Pitik sa kanya, klarong-klaro, ay nakapagsubmitar man ita reason datong atong nga driver nga si Maynard na Ingaling. Hayro decision itay nga nga LTO hay karagid ba nang imaw sa 90 days suspension, no? Pero manaro kaso nga ra is under investigation pa naman gid. Hindi mao totally ruin yung gidro 100% ka decision it LTO 6 mga ka K5. So sige pa ba no investigation while nga under investigation pa 90 days kang gid 3 months agos ro suspension ko ana nga driver's license. Oh. Ay iserbi rin nga nga resolution ka na then decision kung makagwa imaw sa hospital para sabton doon nga socos order. Ay may mga seksyon nga ginbayular din nga rider eh. Based man sa RA 4136. Ayan. Kapareho bimanat ng violation sa section 39. Wrong overtaking a vehicle. Oh. Ay kita ka timo nag-overtake ka nga yapaw-yapaw. Ito ko tingin dahad to sa widening. Nga katawa-tawahay nga karsada nga para sa mga slow-moving vehicle. Ako nag-overtake at imo sa piyak nga linya ka tingin, sa tsakto nga linya ka, ag situate nga wakat ray ka nga may kasubgang. No, dapat maurun ta kung tagid. Ag take note ha, ray mong ginadrive ban nga motor, bukon it basta-basta. Dahil nga ni nga 1,000cc. Ay ambal ko aton nga mga amigo nga mga drivers, kung mga mauron klase rin mong motor, dapat aware ka ting, ag may enough kagid ng experience. Dapat nakapagkuhan kagid, long ride it, pilang dinagon yun, no? Para ma-familiarize mo kung ano ro puwersa kay mong inadriban ng motor. May mga naman na kayong K5 Nard, gas start man imaw sa mga 300 plus cc, no? Mga ka-K5. Riba karon ay gas start man na imaw sa mga ibutang naton mga kwanyang imaw 600cc, 400cc, di ba? Mga mauron. Hayaan na tabiyag imatodis na sa 1,000cc, which is delikado, no? Need mo tigit amanakon may bastante nga training ka nga kung paano mo birabirahon ng mga mauron klaseng motor nga perti kadasi. No? Ay haling ka na yung manakaroon sa mga sa maintok gid nga kwan 400 to 600cc. Hey, mako mo 400cc nga ro sus Ginoo ko. Di ka ka nga ni sa mga 160, 250 kaya nagaguha na ning mata mo. Ay ro ron nga mga tig 400cc to 600 sus Ginoo kon Dios. Kasing dasig na itay ka na nga mga maintok ka mga siyakyan nga ro. Nga anak ko mga Suzuki Agwigo nga ginguwa, no, mga mauron ta kasi kasing dasig pag-abot sa mga highway. Hindi paano mo makontrol doon kung mga liko-liko nga ra. So may training ka ting karon kapala ko mga HPG nga ra. Yes matood before mga pulis ron, but before sanda ron i-assign bilang kaparte at highway patrol group, nagaseminar doon sanda ag nagaschooling ituman kung paano magmanihar itama. Kita mo mga highway patrol group kung namatay habok kung namatay nagaburhot masyanda sa mga highway kung namatay ba makon man dayang mga highway man ay mga well trained man doon ay, okay ang basta situ kay wasan nat may madisgrasya ay bukod porke member ka makot HPG kung ano rin na ay pabasta-basta lang kita gamit ko highway may nga nagagamit man karon nga mga riders nga sa tama, basi maghisato ninyo baga ko inyo nga wat pahuway banking-banking, ba? Oh, eh, may sa tamang oras ga banking dapat. Eh, rin nga res, 1,000 agirana, bira-bira, tayo mo. O, tayo, iwa na makontrol, nagpanggapaw mo. Ito na tabo sa rider nga na kay Maynard Mingaling. Mm. Section 41, ginabag naman. Lumay kantanan sa restriction on overtaking and passing. Section 48, klaro-klaro kita ron. Sa RA 4136, reckless driving. Ay, kita man sa video. Ag section 5, all motor vehicles and other vehicle must be registered. Bahay, wag galik ka kung ano yung motor nga ron. Tapos ka ron. Tambak-tambak rana nga kuwan. Anang violations. Aginatawan remote 5 days nga magsabat. No? Sa rin nga ginpanaog ka na nga sukos order it LTO. Eh kung makagwaro ni mo sa hospital. Okay? Pero yun, it's temporary pang man nga decision doon. Wa pa man it may final gid nga decision dong LTO ka na. So far, hindi ka mo't kakigid sa LTO. Ay 90 days pang man doon matod suspension. Pero initial pang doon nga mga kwananda. Latag it penalty ka na. Ay wa pa man doon kwan gid eh. No? Matapos investigation, maki-5. Foro de los Pueblos. Balikan ta para, dudugang update ka na. Matapos siya, may importante. Nga pahanom dom, standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Diyos, nabantian ko sa radyo ang Dietri Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: Dietri Bayo, ang Dietri, yung may visio, ang visio, yung may Dietri.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masalikat.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Madalas na pag-ihi.
4: Paglabo ng mga mata.
1: At mamamanhin ng mga paa.
4: Baka
1: may diabetes ka na.
4: Mag-DTX.
1: DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra.
1: Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang nadula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
11: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Si Alana Takardan Marapa.
13: Ko, si Joshua Darin Delavion.
14: Ni si Kirby.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
1: Alas 8.37 yon, daton nyo oras sa gabalik kita sa ton ka nga panggapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sagya po ninyong anchorman, K5, Leonard Viray. Sa ton nyo pag ililiba, mga ka-K5, good morning anay sa mga nagapamati na kay Madam Bingel Manon. Thank you, kids, sa pag-tutok. No? Yes, sa ton ka nga palatuntunan. Ang sa ton nyo pag ililiba, naturo update sa Kuwana, may kantanan sa rayang-arang status ko natabong ra kay Pitix Akgan last Sunday. So again, what waton taro another decision it or updates no halin sa LTO Region 6 kasi ge-expected ro mga supporters man no, especially family ni Pitix Akgan man doon nga mas mabugat pagid nga penalidad ro hindi yang 90-day suspension kundi mas mabugat pa. I-revoke do lisensya at nga nga driver doon itong panawagan ko mga netizen. No? Kasi patay tabi, ay nakapatay ka ting. Compared ko ay boy kaya ka nga wamatayagi mo at lisensya. So hindi mo allowed nga mag-boot lisensya sa LTO. No? Doon do ipabayad mo at 5K nga danyos ron dahil sa mga violations na mga kakifine. No? Di ba? So mga yung kita mo kung i-compare na ton. Pero hambangan ni naton, initial pang mandon ita taga LTO. Kasi wapag makasabat man sa Socos order gid, no? Ro ray nga nga victim kasi nga ni, I mean the driver nga nakabunggo kay Pitix. Maynard Ingaling, no? Si Maynard Ingaling, tay may ospital pa nagpapagaling kon sa mga kwampyo nagapamayad pa. Kon makagwa kon masabat, ma-response ag depende man sa LTO kon ano ro next nga ilatag nga penalty. Kato, gapatay yung kita, no? Sa ako naging pag-ukwan man, sabi, nakapatay ka ting eh. Pagi sa disgrasya. Sila sa iyong pagiging reckless driving. So, gakuan kita ko, nag-expect man nga, basi kung ikuan na ng lisensya ka na. Revoke ag mas pagintawan mo at mas mabaho nga penalidad. Penalty ka ba abo, tabi rin na ako na eh. Tad-tad, timot violation. No? Ronaya ka rin nga nasambitan nga driver.
0: Foro de los Pueblos.
1: Speaking pagid karon sa tangalan, tanda nyo kat dato nga maglibin partner nga namatay, di karon sa may barangay Tundog way back July 1, 2026. Pitsa uno gito, makasugubo nga balita. Tag dato nga gin banggaan ita nagaharurot nga L300 van. No? Nga halin sa naman siya mapakatiklan tag may mga karga nga tong pasahero man. Nga daw ma-attend nga nito pa Manila basta pakatikla na nga mga sakay. No? Tinabungguan ang katotag na itong mag-live-in partner, mga ka-K5, nga kung sa siin ay patay. Wagit may nakasurvive ka ito, dungan man ki, ginyubong na itong atong daywa. No? Kaguoy matanga nito, ay wama siya nag-expect nga datugin man, especially family na daw, wama nag-expect nga makatugid ruman ang buman kanda eh. Nag-adto sa sangka area na sa tangalan nga may andang ina kaparti ko andang daywa nga pagpangabuhi, no? Nag-iiba sa nang daywa ra. May andang simpleng kung sa aton pa gina pagkabalahan ko rin yung mga oras itagahon nga naging adtunan. Hey, alin nun, hatun na tabo nga bangod sa kaday nga rin nga pagkakaskasiro ko driver L3 na bungguan nanda, no? So, gin-filean man imo katot kaso. Now, syempre, aside sa aksyon nga ginhimo ita tangalan PNP, atogon, kompleto ro document, gin-filean imo kaso ka to, di syempre, ma-intra karon do LTO. No? At that time man nga, gin-papanauganan da, it ginatawag show cause order. So, pag sabat na, gin- pamanong buo man ra nga side nga mat natabo ra to, aho nakapatay kat daywa ka tawo. Gin review ra na nga sabat ag harondo response man ko LTO nga sandig sa resolution nga ginpagwa ay revocation kitat license. Ro manabo sa driver nga to ti revoke na ra na karang lisensya. Ag ra nang lisensya datay man yagi gin buo man ko pulis, gin surrender sa tatapan it LTO. Te gin bugaan imot lisensya, gin tanggalan imot lisensya. No? Revocation, mga maximum of 4 years. Ag pagkatapos 4 years, te siyempre, ma-apply mo at uman, kung naiba makagwa man mo to sa presuan, kung nakapagpian sa mao, hay, magigilon, siyempre, normal sa LTO, mapiro na ring pangagan, ngara na tabuara ring record, yun na rin sa computer magwa. No? So, daw advance man yung ikaroon nga pag-usisa, hey, daw hindi ka man pag-i-grant yung karon, nga matawang kapat another license, kung naiba, ma-apply mo, lingani sa rin yung makangidles nga nanabo. Mas makangidles na natabong ara sa rin nga aksidente ko last July 1 sa tundog tangalan. Kasi daywa patay, agarong makita man sa video that time nga, so sa kadasig man ko van, anagid ang binanggaan do daywa nga ra, ginsaroso gina na, sumugod pa to si Dagom, naigpit para sumilog to si Dagom. Patay gid. No? Di ba? Ay, reckless driving. Di ba? Reckless driving. Ando, nausisat LTO sa datong driver. Ay, pa-klaro man nga, gagamit ay bisan dat, dayang nga siyak yan, di ba? Gagamit ka rin nga four wheels, bukot ang bagon nga, kung yagko rin yung siyak yan, unit, kamunduhari, pabinit ng mga una sa printi. Again, sa mga nagagamit highway, dapat side ka mo, konsing ka mo mapabinit. Di ba? Kung madyawa man kamo na dadalian, agroin ninyong speed, mga nasa 20 to 30 kilometers per hour, pwede kamo di kara sa slow lane, hindi sa fast lane. Ay nag-aagi ka from time to time, rung mga magagko nga mga syakyan nga may makarga, mga delivery truck, no? Nga pagwa, pasugod ko aton nga probinsya itay karang Aklan, or mga vehicle, no? Or buses nga may mga karga nga pasahero nga paadto sa iban man nga mga probinsya nga nag-aagi riya sa aton sa Aklan sa mga highways, no. Rin doon dapat atong itang insindihon, timi na tabi ko namat bisan mga tricycle man nga ra. Waman it ginadalian noon ay puno man itsakay pero sa tunga pagagi kay nahinay man do padayagan matodo ni puno kargado. Ay naka mo sa kilid, din do ba kabuy-buy nung ini-issue kanda. No. Kung nakuha ni kong di ba, videohin yung bagag, isubmit man to sa LTO or andang plate number, agad ma-issuehan, sanda ko, suko sorder man, ay makaroon kadasig do taga LTO makaroon. Tentanan nga mga traffic violations, traffic accidents, no? Nga data, kung siin man nga mga banwa manabo, ay yung mga police stations karon, no investigator, nag-tap sa aton ka nga LTO, no? Para man sa andang separate nga action, kurin niya rin niya tabo ng mga aksidente o insidente. Doon niya tamakaroon do plastada. Nga nga gamiton tatama raton nga National Highway. Hindi tat basta-basta overtake na. Ag dapat aware kita sa mga signages una. Kung ano man doon. Kung side ka mo nga school zone sa unahan. Mga butang naton is 30 meters ahead ay school zone. Di siyempre apply ka ananay nga preno, reduce mo yung mga pagpadayagan kay mong syakyan. Para nga base kung may tumabok rin ang estudyante, ag hikibot ka kung namatabi, may mga panas nga nga mga pedestrian lane, nga markings, ay hindi yun makita man sa magayo. No? E kung namatabi, wat aga respeto, pero iba, hindi sa milog sa ginatuna at disgrasya, mang araro kagid. Like what happened, di kara sa may tigayon. No? Ay ribat anang, hindi pa aware, mo pang katapak gid itakla na mitananda dire-diretsoy diversion road tagali crossing, no, pa Palayzo may Panyo Washington. Ay kita mo natabo nang nang saro-ro katimot mga sayakyan man nga nasa unahan mo ay abi mo ta na dire-diretso gang may mga mauron ko namat ng aksidente, no. Ay, dapat aware gid kita, hindi man taghambal nga perfect man man kita, pero siyempre what problem, waman it may madu ko nagakuan kita nagasunod kita sa mga batas traffic kong gina-implement. Now, it aton nga government ay eh, budlay nga makadisgrasya kat imo do konsensyahon kat imo ba nga dahil kay imo ba sus Ginoo ko naka napatay taro tawo nga naga hagong matakikunta nga madisgrasya. Maron ginahamba naton nga budlay gid nga naga drive kita motor kung nakainom, no? May mga problema kamo nga nagasagi sa inyong pinsar, nga daw natutulala kamo, wa kamo sa mood, no? Kung ano rin na, nga daw ga-drive at imong kapananamgo kating bayang araw, wa ka sa focus, oh, hindi pwede ron, disgrasya ka gid. Or anong kitab numero uno, sa based man sa record at PNP, ag sa record man katong nga Land Transportation Office, ay sa influence at makaha hubog ng ilim nun, dudahilan pag init aksidente. No? Agaban kita na may mga tas-taas nga percentage nga daw pero ibahe na matay kita nga ni bangon sa ring situation nga bangon sa inom. No? Nga ni gamiton tatama raton nga mga unit sa euro natin kung pila kasi si Imaw, no? 1,000 ay makumuro 1,000 nga ron. Birabirahan tanana. Agamba nga ni natin based man sa post o former mayor, former vice mayor at Altabas ay ano man galing nga na-encounter din nga si Maynard nga nakabangga man niya sa may part Linabuan, sa Banga. Oh. Hanga ni, dapat ikaw ang kontak karon nga rider, side mo sing sarili, mamadya disgrasyado at ako nga tao. No? Ag, say mo man kung ano ring kakugangan, ano ring kasayanan. Ano daw overspeeding ka? No? Nagihiningabot ka sa magkinarira rito sa inkaibahan, eh sandat ang arasa nai. Rin na sa bilog sa mga nanotis karakana kasi wamat may nag-aako karakana nga kagrupo namon doon. Ag kami nagapatunay, kami nagahambay nga literal tagid nga disgrasya ron na tabo. Mamaroon na be, no, nga imaw bi marahi dagon spillout ang years nga nag-drive. Wamat may makaroon nga nagagawa nga nag-depensa ka na. No? Saday nga nga driver. Dahil imaw na nagkasunod-sunod malaman gali sa may mga big bike. Ngayon may mga grupo at ana nga ginasundan. Hete, saan na nga rin style gali nga ra? Ay rin yung drum ng speed, ay big bike mo. Once yan halimbawa, panay looping, nag-tiyog sa ndaya from butang na ton, from Katiklan going to Antique, Burwanga, Antique, no, gapos ka to ta Iloilo City, Iloilo Province, gapos ka Capiz, panay nga nga area, no, tanan, libuto mo, aklan ka yun, kalibo, no? Libuton mo gid. Hay, mawigit ka karon kung mga baguhan ka. Kasi siyempre, may andat aron nga ginatawag speed limit kung sinsandasta. Hay, pisabi ko imong unit, baguhan ka pa, be, 1,000cc pa. Oh, pero no, makita mo sa video, balik-balik ko na ton, makadali yang, nga may nag-overtake it una. Oh, kadasig-dasig, no, naka-overtake matimaw. May sumunod rin nga rin nakabunggo, hay, umapaw tagid imaw. Oh. Gumapaw mo, may naka-overtake tang sa milog na to. So, anang kaibahan niya mata sa insaktong nga lane nag-overtake. Nga man imaw mat nagpangapaw gid ah. Oh. Although wapay mo at may ginpagwa man nga statement karon para kunta firma ng pamatian ta ng side. Pero, siyempre, rason na ba si na-out of control mo dahil may nakita na nakasubuang na. Hay, kung tanawin ito sa CCTV, way, sa insakto matangalin rin ang subuang eh. Sa slow lane na nag-aagiag, banggaan na. Which is the victim na si Pitik Sakan. Oh, klaro tagid nga reckless driving imaw. Klaro tagid. Eh dunya giro atong una nga sumud sa atong piniino kat makita ta nga magwa ro nga rong CCTV footage. Diba? Klaro tagid. May anang kapabayan, may kasayanan ta imaw. Kay dapat aware ka sa ginadrive mo nga sakyan o motor. Kita mo mga bagong apply nga mga driver. Abi man na testing abi na rito atong unit nga ipa-drive ko kimo. Ay daywarong ka unit tanan testing eh. Agod at least kon mag sugod ka sa duty, makapakapa mo ni Mau, agod kon next month, may mga biyahe kita nga magayo, deliver tito't mga bulto-bulto nga produkto, aware kung ikaw ko, piktos ko rin nga unit man na to, no? Ano bintaha ka ron? Ati ginagatrain, di ba? Mga professional driver na gidron, di ba? Nga halin man sa mga halimbawa, mga sa iban man nga mga company nga rin man yung pagiging driver. Hanggang ginakapa mo ron, dahil may drive ka it mga 10-wheeler. Yes, matuod. Pagbalik mo yan sa mas manubo-nubo, drive ka biman at mga pick-up lang. Hmm. Hey, iba ta karon do pamiktusan. Pagkapa ni mo, ay ibaruhugag it kada unit. Eh. Di ba? Drive ka to't mga ginatawag naton mga loader. Ay apply ka timo to't driver in pagiging family driver. At siyempre, may sundon ka timong speed limit. O di makikita si boss mo nga na ano kating mana magpadagagan, madya ka dumdum kating mana nga sa racetrack kating. Ay, kung ano ro, kuwan, nature ko kanimo, dapat imong kanon, insindihon. Ay, pa sabi, motor mo 100cc. Ah, gusto mo't abot-aboton doon nga ron nga speed, mga K5, ay, gaguha, tari. Pasi mapagos rin mata sa kapirti kadasig ko yung motor. 1,000cc, man, ginabga. Hagos ka panguba ka na nga sa mga tig 400cc. 600cc, 1,000 pa. Oh, aron no, magtatdasig. Papatay-patay, timot ko, ane. Puga ka ng gasolinador. Oh, eto mo, gumapaw. Oh, ba, di pa ikis-ikis pa mo. Ay, mga riders po, bubaho ka rito. Di pa banking-banking style. Di ba? Ang kita no, budlay ka nun, eh. Ente disgrasya. So, rin, kabay pang makatao man doon ita leksyon sa mga kibahan na ton nga mga riders, ha? Ayusun tar pagdaga sa highway kasi nga ni buko nang kitaro nagadrive una. Buko nang kitaro nagagamit ko na daw may mga tao man nga kasunod ka, posibleng kasubgang ka. O ani magdahan, uwa matbayad ron no nagadahan. Di ba? Likaw ka pa sa aksidente, mga kakipay.
0: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
1: Alas 8:52 ro oras agdayng oras balita hatod katon. Itay kadang syempre ano pa rong mismo nga DTX beauty soap sabon nga pampagwapo ga pampagwapa. No dapat kita is mahumot, makinis sa atong panit, no? Aside sa pagiging healthy ro skin, duga ro mga pimples sa atong uyahon, ma-prevent nga hindi uy mag-ilinabo. Mag DTX beauty soap mga kakipay. At partner sa pagpaligos, kung tapos paligos sabay, siyempre butangan mo yung kilikili ron, ita pampahumot at pampaputi, Clinica Dio Fresh Dio Roll-On. Now, nga magbulig kimong humot, ikaw at bilog 48 hours, puti rin kilikili, mahumot ka pa mga kakifay. At mga mister, by perming retreat ang surrender ka mo sa inyo nga mga misis, maguya, no? Dapat mag-extend the food supplement for men ka mo nga may sangkap nga makarot at glabo. Was ka nga kailangan nagpabugtaw it libido kay inyong nga gawas. A good champion yung performance yung mga partner, mag-inom extend food supplement for men. Tanan nga mga produkto, suplemento, bakon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga namtang sa Refendors Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. O so yun si Dr. Robert M. Pinado, may libre kita nga check-up. Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. O, isa ito kamo sa iban nga mga klinik nga gasukot 1,500, may 2,000. Ay, simpleng check-up mo lang. Una, libre, what bayad. Agree yung bago niyong kwarta, bakaw niyo na lahat produkto. Una sa Klinika de Alternativo, na konsumo niyo pa, nagmayad pa kamo sa ginabatsyag niyo nga, bagatian.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Well, yapot at oras, makarang adlaw it Biyernes, silibati kita adlaw it Lunes, mga ka-K5. Aga, syempre, inyong anchorman, inyong tagapaghatod balita, K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3. Z3.
5: Ang gynecology journal, nagambal, Sir Boydo, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe yung carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
6: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid mo
7: bukas.
6: So even body odor.
7: Kayang-kaya.
5: Yes.
6: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
7: Vitamin D3.
6: Concert GP, pag pala inom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity ng ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na,
7: oxidized.
6: Galing kay ang D3 Bio, ang yung mantika is cold press.
7: The best kind of extra virgin coconut.
6: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kuan, lining sa imo tiyan.
5: May protection.
6: Okay, no? May protection. Okay. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
9: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab na akon siyan, ga-take ko 1-2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon siya.
4: Dasig lang.
9: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1-2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masuppress na ang ngakon gutom sa ngakon nga mga sumula.
5: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret siya sa lawas mo as food.
9: As food. Healthy food.
6: Amo na siya. Amo na kung aga before ko magkanto di may inom na ko na tatlo ka soft gel sang ano sang D3 Bio Sir Boy. Kaya ang purpose niya na di siyempre malikture ka matalakay tati gamiton utok di walay kakaon so wala ka sang iban nga food the D3 Bio the ketones of D3 Bio
10: provide you energy.
6: Wala
5: na ano provide you energy ang ting pang aton brain no. Ako ya ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa Kataro, layo ko sa Ilanat, layo ko sa Sipon, layo ko sa Ubotongod, sang Monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang Monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang Ilanat, sa pag-ubo, kag Sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang Sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung matangkaso ka manggid, hindi magdugay 1-2 days lang cause protektado ang imosilula do may bodyguard ang imosilula.
6: Ako Sir Boy ang nakulbaan ko. Hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuyas D3 Bio sa kuya. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
5: Amak muna no. 14 days.
6: 14 days bla pero suhon ka.
5: Suhon ka.
6: Inano na man.
5: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may ara gid ya no. Ang manang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
8: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti ka. D3 Bio.

0: Nagapalandurong bala ang imong panulukan.
1: Magandingin bala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubok.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.
3: I Care Gold.
4: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang eye care gold capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanubo.
1: Kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masal rikas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica,
3: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
3: Clinica D3 Bio.
8: Clinica Sport Bionics.
3: Mighty C.
8: DTX Coffee Mix.
3: Free Bio Coffee.
8: DTX Beauty Soap.
3: DTX Herbal Oil.
8: Clinica Deo Fresh Roll-On.
3: And many others.
8: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: may free check-up ka pa
8: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
3: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
3: Yung may

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sangay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning, good morning. Hello, hello sa tanan nga nagatutok sa atong nga programa. Welcome ka mo sa impormasyon sa ikaayong lawas. Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan. Of course, ang healthy tips nga dapat ninyo antabayanan upod sa aton mga professor dire, no? Si Sir Brad Paul kag si Sir Boy Solweta. Okay, before anything else, gusto ko lang magpamatian nyo ining DTX 500, ining mga benefits nga mahatag. Updantasing Mighty C Alkaline nga Vitamin C, of course, ang aton nga D3 Bio kag Clinicas Probiotics. Hindi mo kamo magkalipat ha sang mga kape nga pwede makabulig sa aton adlaw-adlaw, like Detox Coffee Mix, nagakape ka na, naga-detox ka pa. Okay, good morning sa tanan-tanan. Ako si Engineer Ronnie Albao. Mayong aga, Brad Paul.
5: Mayong aga, engineer, klaruhon ko lang, hindi kami professor, engineer, ha? Kakaroon, basim sa lahat, tablao. Daw professor. Ang istorya, taon ng engineer, about ini sa aton niya spleen. Ano ko sa ilonggong spleen?
4: Daw, lapay? Ah, balabag?
5: Lapay, di ba, pangkrias?
4: Oo. Oh.
5: Balabag.
4: Balabag?
5: Oo, oh, balabag. Istorya, taon ng ano yung spleen, daw talaga siya, talaga yung bimabatian mo. Talaga ng batian, ta stomach.
4: Okay.
5: Pangkrias, kidneys, liver. Spleen. Hindi siya vital organ, pero taon-taon ano niya function. Kag importante sa tanan, paano ini maalagaan ni DTX 500? Kag paano mo mabalaan na may problema ka nagali sa spleen? Ining aton maging topiko. And how DTX 500 and Mighty C daily supplementation could help you guard your body, especially your organs and your cells. Good morning, Sir Boy.
4: Okay, Sir Boy, mayong aga. Ang spleen gali, pali na sa kwan, sa Tagalog.
6: Pali. Good morning, Prof. Engineer.
4: mayong aga.
6: Good morning, man, Brad Paul. Mayong aga sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga planlangga, tanga Slow Labs, and KSS supporters, mayong aga sa inyo kabay pa, kampiyon ng lawas, kay of course, naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sinula, ang ginatawag naton nga primary defense sang aton foundation sang aton health, which is ourselves. Amuna ang DTX 500, a super antioxidant that protects your body from free radicals that causes oxidative stress ang kapatigulang sa imo. So kung gusto mo hubin ka, ngayon kasi nga tawag nga premature aging, mag DTX 500 ang paaman, ganubo ang blood sugar, kay may ampalaya extract. Importante na kay mga Pilipino sa buong medyo damo naging diabetic, no? So kung gusto mo natural nga paraan nga gapahubin si imo, gapotikta si imo sa ginatawag nga diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito mga vitamin sa mga soldado sa imo lawas man makabato sa ginatawag ng mga micro invaders sa atong lawas, no? Mga bacteria and virus na ma-check na dayon sa imo immune system kung conditioning kinaka Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paaman kampiyon ng skin, ha? Ang gamat-amat ka puti, ang collagen production, okay, that's why, ha, kung may mga pilas-pilas, ga-repair da yun. And of course, for optimum eye health, mag Eye Care Gold, di ba ton? Ta Eye Care Gold, no, namin sa mata, ha, may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract that protects your eyes from ang ginatawag nga wear and tear sa ating daily activities, no, ma'am. Panmi sa cellphone, tablet, ang computer, panmi nga tubang, ha, initan na tanal, ga-degrade, ga-panubo sa kalidad sa imo vision. Kung gusto mo i-maintain na, mag-Eye Care Gold, parisan sa Eye Care Drops, ha, mga manggaraan nun sa hyaluronic acid that relaxes your stress eyes every day. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, kung gusto mo i-protektado ka, kung ka-mikrobyo, nga ga-dalatan ka, so ubusip on kagilana, kung gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat, mag-D3 Bio.
4: Okay, okay, no? So, ang istoryanta sa buong about sa spleen, diin ini nga parte makita sang imulawa sa blood pool kag anong pinaka main function.
5: Oh, naman, ang spleen, ang spleen engineer ari nilapit sa imong stomach.
4: Okay.
5: Sa likod sa imong rib cage.
4: Okay.
5: Anatomically ari sa left upper quadrant.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Sa pati okay na to.
4: Okay na.
5: So, it is about the size of your closed fist, engineer.
4: Dako manggalina.
5: Dako.
4: Oo.
5: Ari sa gilid. Now, siling tayo sa vital organ. When you say vital organ, abi engineer, inisya ang mga, we have 70 plus, I think, organs in our body.
4: Okay.
5: But only 5 are vital.
4: Mm-hmm.
5: Nalipat ko ha, correct me if I'm wrong. When you say vital organs, these are the organs na hindi ka mabuhi without it.
4: Mm-hmm.
5: Ano siya? Your eyes is an organ, your nose is an organ for smelling, organ for hearing is your ears, your mouth, skin is an organ, damo ta organs. Pero, ining lima are very crucial, vital ganitawag, because hindi ka mabuhi kung wala ini. Ano ni siya? Your brain, your lungs,
4: your heart,
5: your liver,
4: mm.
5: Your heart, your kidneys.
4: Mm-hmm.
5: Muna sila ang mga vital organs, engineer. Now, ang spleen, why nadala sa vital organ? Pwede ka mabuhi without it. Example, nagka-cancer kami sa, may tumor kami sa spleen.
4: Oo.
5: Na inflame bi ang spleen mo. Kaksons ang doktor, mabuhi ka. Same with your gallbladder. Kung ang gallbladder mo, buhi ka lang gani. Nga wala ka, ano na, gallbladder, wala ka abdo. Rekta na lang to, dump ang abdo sa imong, sa imong stomach. Mabuhi ka man gani, wala ka urinary bladder. Di, butakan naman lang katheter, nga mariktakan naman lang da.
4: Rikta lang diba, sa plastic?
5: Portion sa tinae mo, ot doon, buhi ka man.
4: Okay.
5: Liver mo kihado, mabuhi ka lang man. Ang imo nga lungs, mabalda ang portion siya na, kakason lang man na. Pero, importante, ara may bilinggid. No? Kidney mo, duwak bilog, madamid siyang isang, buhi
4: ka man. Pwede pa siya.
5: Dili sa spleen, you can also live nga. Ang function ng spleen is also being done by the liver.
4: Mm-hmm.
5: May similar function si liver and si spleen. Now,
4: nag-filter?
5: Okay. Ano gid ang function ng spleen? Ang spleen ta, may ari ini siya ginahimo ng mga essential task. In general, number one, ang iya gininga purpose is to do amuning kampo sang imo nga mga soldado.
4: Okay, okay.
5: Kung ang mga police naton engineer may ara sa mga police station sa kada Bacolod
4: headquarters.
5: Oo, police. May ara sa police headquarters.
4: Okay.
5: Okay. Ang mga police station ta amo niyang imo nga ang streets kun ang immune system engineer lawas ang tao ha.
4: Uh-huh.
5: Ah, police ha ang immune system kun ang lawas ang tao ta daw kaangay ta sa isa ka syudad. Ang mga streets amo ni sa mga blood vessels.
4: Okay, okay.
5: Nagpatrol ang aton nga immune system. Galinagaw ng mga soldado mo da.
4: Okay.
5: Your backup station or police station 1 to 10, amo ni siyang imong mga lymph nodes.
4: Okay.
5: Okay. Pero ang imong nga Bacolod City Police Office, ang headquarters gid, amo ning spleen.
4: Aha.
5: Okay. Ang imo naman nga training camp, ang RTC, Regional Training Camp. Amo ni siyang draga-train ang mga police. Timothy ang imong nga bone marrow. Dito tiyang nabrangi mo nga mga
4: soldado.
5: Cells mga soldado. Now, dali kita sa spleen. Whenever you have an infection, si spleen ni ang nagpadala sa damo-damo nga mga damo-damo mo nga mga soldado. Infection fighting nga mga white blood cells. siya ang deploy. Kung daw kulang to ang iya kalimton, siya padali ito reinforce. O damo ato. Ah, siya rin kasugo.
4: Mga pangadlay na, pangadlay.
5: Yes. Ah. Tikon wala ka na spleen. Dahil may harap paman kagyapon, mga, wala ka ng police headquarters eh.
4: Uh-huh.
5: Kung may mga police station ka paman gyapon, di ba? May mga police station ka paman gyapon, engineer. So, okay laman gyapon, mapwede gyapon. Now, ari pa. Ang spleen man, ang nag-regulate sa production sa imo platelets.
4: Mm-hmm.
5: Oo. Yung doon kulang na platelets mo, ma-detect na spleen.
4: Amo nag-regulate siya.
5: Siya man ni, somehow, ang nag-bulig regulate sa production sa red blood cells. Red blood cells are being produced in your bone marrow through erythropoiesis.
4: Okay.
5: May ara kita, ginatawag nga erythropoietin hormone that ma-detect ini sa imo body nga nag-release na erythropoietin, it will undergo the process of erythropoiesis nga ma-generate na red blood cells sa imo nga bone marrow.
4: Okay, and, bago nga red blood cells.
5: Bago nga red blood cells. Because ang atong red blood cells, ginapatay ina every 120 days.
4: Okay.
5: Okay. So, 3, 6, 9, mga 4 months. Now, si spleen is the one that says, oh, damage ka na.
4: Okay.
5: Na klase red blood cells. So, dapat ka na i-remove from the blood.
4: Isla na.
5: Without the spleen, the liver can do so.
4: Okay.
5: Oh, pwede mo ng liver. Ha? Liver. Now, di naman kita, engineer, sa paano kung ka-problema ang spleen. Kung makabatsyag ka, engineer, sakit sa imong left rib. Mm-hmm. Sa wala mong rib, no? Kag ng duga nubla, duga na barinat as kilid mo, it could be a sign of your sakit sa spleen.
4: Mm-hmm.
5: Drama na ga pabatsyag ang sakit sa imong sa imong ano ni somehow sa imong stomach, pero laban-laban niya na stunga.
4: Mm-hmm.
5: Ari yan, doon na punudan ka na iya kung may mga peptic ulcer ka na or na the ulceration. Pero ang sakilid mostly sa rib, sa wala, spleen. Mm-hmm. Sa tuo, pwede gallbladder, pwede liver.
4: Atay,
5: so, spleen. So, engineer, ang aton nga spleen, especially kung i-touch mo niya, ang sakit lang kung ikapon mo, i-duso mo, gasakit, no? It could be ay problema sa spleen. Pwede ni siya because of injury na sumbagan ka da.
4: Okay.
5: Or pwede mo nga dagyang. Okay? Or infection.
4: Amo na kung ginibattel si Ivan, do sikmat, do hangin, or something.
5: Do ang sikmat, do mga naipit na yung mga nerves, mga intercostal muscles mo, bla. Intercostal muscles mo, nga ton binga rib. Okay? May mga, kwan siya, may mga spaces. Nerve endings, da, mm-hmm. No? So, we have that, ang sa tunga sa imong rib, may mga muscles na kiss, ma-cramp siya.
4: Okay.
5: Pag-cramp niya, kulang kami magnesium.
4: Uh-huh.
5: O, ga-cramp siya, muna nga sikmat.
4: Sakit sa iyong gilid man, no?
5: Dula lang man. Mga spasm. Anyway, balik kita sa spleen, engineer. Isa sa mga problema sa spleen is again, oxidative stress. Nga nag-inflame mm-hmm. siya. Not only the spleen affected, kundi bilog mo man nga lawas. Even ang pagpalanakit sa imong joints,
4: mm-hmm.
5: Because of inflammatory conditions, isa oxidative stress ang ginalinan. Kayo basta gani taas ng imong free radicals, wala sang may nagakontrol, wala sang may antioxidant nga nagabulig panubo sini, your body will enter the state of oxidative stress. So when you are already under the state of oxidative stress, inflammation begins, corruption of your DNA begins, ang imong

0: seriously, kung pila na itong edad, amo naman na kaisa ang katigulangon sa lawas na siyempre. So, dapat buligan ta ini. Buligan ta lawas na dapat we have a lot, a bunch of steady supply sa antioxidant, which kung kaisa, di na makaya sa lawas naton. Because ang damo kita mga bisyo, damo na toxin sa environment, damo na unhealthy nga food, unhealthy lifestyle, need ta supplementation. Isa sa mga the best nga pamaagi para mapadlawig mong imo kabuhi in the quest for longevity, right? Mapalawig mong kabuhi mong healthy in general. Sino binami anong palawig kabuhi kung bedridden ka? So, dapat lawig kabuhi mo. Nga makalakat.
1: Nga happy ka.
0: Mobile ka.
1: Happy nga, ka.
0: Naway ka gasakit.
1: Gani.
0: Imaginable nga lawig kabuhi mo pero gabatsyag ka imusang sakit ka uriod ka sa sakit.
1: Happy
0: ka lang healthy ka. Isa correct sa mga pamaagi, supplementation sang antioxidant. Okay? Bugana sa antioxidant. Kaon utan, kaon prutas. Hindi sa kay bisyo, inom
1: DTH 500.
0: Kag mighty C, alkaline vitamin C. Let's okay go sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Sir Boy, may pamangkot ko.
2: Lecture ni, nagagandang engineer, kampiyon ng lecture ni, ano?
1: Concise!
0: Wala, pansang kampiyon pa nun.
2: Concise. Ang spleen, hindi ito ni pagsumulon, no? During sudden blood loss.
0: Okay.
2: Nagabunan ka
0: okay
2: daw.
0: Okay. Uh-huh.
2: Ah, buno, yan ang kutsilyo.
0: Oo. Hindi buno sa likod, naging liba kami.
2: Nagpuswak dabi mga dugo mo.
0: Okay.
2: Liba ka dabi ka ng dugo ang ilong mo.
0: Okay.
2: Ang saan liba.
0: Oo.
2: The spleen has the ability to provide blood supply. At, wow, at least 30% of your, wow, blood supply stay in your spleen.
0: Uh-huh.
2: So during that time, nga gatubod ang dugo mo, kina...
0: Ginapagwa yan itong reserve.
2: Ginapagwa yung reserve. Para layo ka sa hypovolemic sac. No?
0: Okay.
2: Okay. No? That's why mag-DTX 500. Good para kondisyon
0: ang spleen.
2: Ang spleen. And sa talk ni Doc, talking about antioxidant.
1: Dali lang, Gid. Dali lang, Gid.
0: Sa parya ka.
1: Kung appendicitis, kag naghubag, appendix nga naghubag, appendicitis. Kung naghubag naman ang spleen, ano tawag?
0: Ano tawag? Splenitis, ha? Hindi ko magabala ang splenitis.
1: Excitis?
2: Explain. Engineer.
0: Ano?
2: Explain.
0: Oo.
2: Ano?
1: Okay. Ano gani?
2: Ano gani? Ikaw na lang mangkot na.
1: The inflammation.
2: You are opening a can of worms.
1: Inflammation of the spleen.
0: So you explain.
2: So no.
1: Okay.
2: Tama na ng spleen. Okay. Going to our talk ni Doc ng D3 Biotin. Anta, kuno, kambali, Sir JP. Importante ang antioxidant. Well, there are two kinds of antioxidant. Water-soluble and fat-soluble antioxidant. Kung si DTX 500, water-soluble antioxidant. Si D3 Bio, may dala ang ginatawag nga fat-soluble antioxidant. So, combining both will give you optimized health. Kampiyon klase nga health regarding antioxidant,
0: okay,
2: value, no? So, subong sa talk ni Dr. Anta, kung paano bala makabuling ang D3 Bio when it comes to your fat-soluble antioxidant. But first things first, ano bala ang diferensya sang water-soluble antioxidant like DTX 500,
0: okay,
2: and D3 Bio with its ferulic acid, gallic acid, picomaric acids, which are fat-soluble antioxidants, no? Ang water-soluble antioxidant kung makuha mo sa DTX 500 takes care of your extra or your extracellular space, no? Tanan-tanan nga may mga tubig, mga dugo,
0: okay,
2: ha? Ang mga cytosol mo da, no? Which is part of your cell, siya na iya bahala. No?
1: DTX 500 na yan.
2: DTX 500 na, no? When it comes to protecting your blood, your vital organs, ng mga cells ng damo water, it's DTX 500.
1: Pero no? Kung sa cells naman niya, ya?
2: When it comes to your cell membrane, your arteries, or your tarantahan nga may lipids, uh-huh, may fats, because remember, our body is composed of water and fats, and protein, of course. Ha? Si D3 Bio naman niyang bahala, sina ang picomaric acid, ang gallic acid, no? Ang ginatawag pa rin nila nga isa pag super antioxidant, nga fat soluble, like astaxanthin, like ginatawag naton nga mga CoQ10, inatanan-tanan ginabuligan na ni D3 Bio ma-maximize para damo ang imo fat soluble antioxidant. The importance of that, because our body is built with fats, water, and protein, we need individual kinds of antioxidant to protect our body. Both of those

0: antioxidant does not compete with each other. In fact, they work
1: complementary.
0: Complementary ang ila ubra.
1: Okay.
0: Okay, I'll give you an example, engineer, no? Nag-inom ka D3 Bio, nami ang absorption mo sang vitamin E.
1: Correct.
0: In fact, ang cold pressed extra virgin coconut oil has vitamin E, no? Ini nga vitamin E nga ini nga makuha mo sa D3 Bio, ang ginaprotektahan niya ni ang panit sang imo cellula, which is your cell membrane.
1: Correct, correct.
0: Tikum na protektahan niya na ginatawag nga free radicals. After na siya mausar as an antioxidant, it becomes a mild free radicals. Kaya usado na siya.
1: Okay.
0: Ang ginaubra sang vitamin C, which is a fat-soluble antioxidant, kasi ang DSE, which is a water-soluble antioxidant.
1: Ang vitamin C water-soluble.
0: Oh, water-soluble. Kag ang DTX-500, tinloan niya niliwat ang vitamin E para mausas ang lawas, liwat.
1: Okay.
0: As a fat-soluble antioxidant.
1: Gina-restructure niya siguro or something, amuna.
0: Madalong dyan, no? Kasi it's a cellular process. Ang ginaubra siya. Pero amuna ang ginaubra niya. So basically, ang maubras ang fat-soluble antioxidant, hindi maubras ang water-soluble antioxidant. And it's the same. Ang maubras ang water-soluble antioxidant, hindi man maubras ang ginatawad nga fat-soluble antioxidant. So, ano ba lang atong punto di? You take both. Because you get the best of both worlds when it comes in protecting your body from oxidative stress. Because oxidative stress occurs in the water, if I may say so, the water environment of your body and the fat part of your body. Sa water, oxidation. Sa fat, ginatawag nila nga pero oxidation.
1: Okay.
0: So, ano bala, mas madwell tayo more sa ano, kina-explain niya Sir JP, pero may ang water-soluble antioxidant sa DTX-500. Ano yung bala ang pinaka-primary nga ginatawag natin nga health function. Benefits.
1: Function.
0: Or function or health benefits nga makuha mo sa mga fat-soluble antioxidant nga makuha mo sa D3 Bio. No? Number one, good for me, is your heart health. The health of your arteries and your heart.
1: Okay.
0: It prevents the oxidation of your LDL. Ano ang LDL? Lechon de leche. No, ang LDL.
1: Mga bad cholesterol.
0: Your bad cholesterol.
1: Okay.
0: Kaya bad cholesterol nga ini, hindi man siya totally bad. In fact, LDL is really needed by our body to transport a lot of vitamins and nutrients to our blood. No? Amun siyang packaging part, no?
1: Uh-huh.
0: Ang problema sini, magbalik ni sa imo atay, hindi nakalabot.
1: Uh-huh.
0: Because na-oxidize na sila, so ga-deposit ni sila sa imo mga arterial walls. No? Tika magsulod na to sa
1: na nag-clog up imo mga arterial walls.
0: Yung una ginakatabo, engineer, masulod na siya within your intima. Meaning to say, why sa sagwa?
1: Uh-huh.
0: Masulod na siya ano, sa sulod, sa panit, sa imo gut.
1: Sa wall.
0: Sa sulod sa within the wall.
1: Okay.
0: Dito na to siya madako.
1: Okay.
0: Because your immune system, particularly your macrophages, will react to that. Uy! Nagdako na siya, kimambal na ang macrophages. Kaya hindi na din siya.
1: Uh-huh.
0: Hindi na siya din pwede. Kanon na sa mga soldado sang imulawas, which they can't. So what happens is, ga-accumulate ang dead macrophages, gadamo ang sasulod, dugay-dugay, mabuka na siya, magwa na siya to sa imo, susulod sang imo gut, gayimo na sa bara.
1: Uh-huh.
0: So amuna nga ang rason nga barado ang imo, ugat.
1: Amo na ba sakit imo nga
0: siyempre, kulang na oxygen, kay kulang in blood flow, gasakit ang heart mo. Tantanaan, delikado na magkakas, ha? Magkantos na gipusoon mo, heart attack.
1: Uh-huh.
0: Kantos sa brain mo, stroke.
1: Okay, okay.
0: So, kibilog na siya, no? But going back, ano yung balang cause nga nagpundo ang LDL mo na, ang low density lipids mo na, imbis mabalik sa imo atay.
1: Okay.
0: Ang rason gida, kina-oxidize siya. Ha? Na-oxidize siya. And because LDL is a lipid, hindi ya kasarang na ya mag-deoxidize ang ginatawag mga water-soluble antioxidant. Ang kasarang na ya, ang ginatawag nga fat-soluble antioxidant.
1: Correct, correct.
0: Like picomaric acid and gallic acid. And of course, your outer source of antioxidant na fat-soluble, yung astaxanthin. And of course, ang ginatawag nato nga CoQ10. So inaamo na iyang ga-protecting mo ginatawag nga pag-oxidizing imo LDL. So simple hunta. Kung hindi mag-oxidizing mo LDL, layo ka sa atherosclerosis o pagporma na sa mga plaques nga ina. Ha? Hindi mahimo mo kung gainom ka D3 Bio that contains not only medium chain fatty acids that has superb antimicrobial properties but may arap actually nga tawag nga fat soluble antioxidant. So when it comes in protecting your body, remember this, antioxidants are really important, but you need also to know that there are two kinds of antioxidant. Water-soluble antioxidants, DTX 500, okay. Ang bala sana. When it comes to fat-soluble antioxidant, si D3 Bio ang masaligan mga makahatag sa imolawa. So kung gusto mo protektado ka sa ginatawag nyo oxidative stress, mag-inom DTX 500. Kung gusto mo protektado ka sa ginatawag nga ginatawag natin nga pero oxidation or fat ginatawag natin nga fat klase nga oxidative stress, mag D3 Bio. For all in all, ina-inatanan paaman lang sa ginatawag sa nga superb antimicrobial properties nga ginasaligan tagit sa D3 Bio. Hindi lang kung mikrobyo, ay oxidative stress kaya ng gali sa ginatawag nga D3 Bio.
1: May pamangkot, Dresser Boy. Ano na yung pagsakit sa imo puso ya? Like, for example, ba yaang ka sa imo sweetheart, sa imo palangga? Related na ba sa mga antioxidants nga ginainom ta per me?
0: Pabatsagan mo ba, engineer, be? Abis sa tabi ang pabangkot mo, be?
1: Tiyan mo kanina, kamalo ka, may mga emotion level, man.
0: Lain na yung emotion, ikaw na nag-decide.
1: Masasayin ka ba, gimbayaan ko sa sweetheart ko? Kung isa ka-depress ka man, sir boy. Kaya tungkol sa imo depression, amo na kung kaisa nga, wala ka gana magkaon. Hindi na healthy ang imong living, ginapabay. Amo na kaugalingon mo. So, dapat emotionally fit ka man, sir boy.
0: That's why emotional health is really important. And that's another topic next week. Not attached na. How does D3 Bio helps you with your emotional health? Because your heart, remember, it's not your heart nga nasakitan, kundi ang imo utok. Ang imo utok. Your heart is basically just a pumping station, but it's your hypothalamus. Kambal ni Sir Kevin last time sa atong lecture that hurts you, no? Kamo na imo feeling. So, anyway, no? So, tapos na. Kung gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, pero kinanglan taman, sir boy. Dapat healthy kita. Presentable kita, sir boy. Buti nga ng atong skin, atong first line of defense, dapat healthy man. Kinanglan maligo, tapirmi, adlaw-adlaw, gamit ang DTX Beauty Soap, sir boy. Para beauty, na-beautify ka na, grabe pang moisturize, maproteksyonan pang imong skin sa mga bad bacteria, sir boy.
0: Beautify, ha? Ito po, pang beauty pageant ang mga words. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO, nga kaya tapdaon mga mikrobyo, nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, ng mga an-an, bunin, psoriasis, and even your pimples. Ang ginaproblema mo nga punggod na ay infection na caused by bacteria. You know, your clogged pores, basically, clog lang na siya, pero kung ma-infect na siya, amo nang gabutoy na ang imo guya. Ang sabat da, kailan ang imo habon, may superb antimicrobial properties. Di, makita mo na sa DTX Beauty Soap, kakasmaan ng mga mikrobyo, nga gatuga, sa nga tawag nga body odor. That's why this soap, ang DTX Beauty Soap, makes you fresher longer, no? Ginapatay ni mga mikrobyo nga gatugas sa pagbaho sa imulawas. Ang di pa gin matawaran sini, kampyon man ang yatawag nga beauty properties nga dala sini, may papain nga alin sa papaya extract that whitens your skin naturally. Damudan habon nga may papaya, kung balo naman kamo kung ano kadasig magpaputi, pero ini may extra whitener pag inyong amplifier. May guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione production. That's why ga dasig ka magputi kung nang himuhabon, ha? DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: So, kung ang kontrabla sang mumot, hindi baho, mga body odor, sir boy. Kinalanta, maligo, adlaw-adlaw sa ginambal na ni sir boy. Kag hugasan ang aton nga kilikili, kag magbutang sing anti-perspirant, sir boy, or something deodorant, ati roll on ini ginambal ta, ini ang klinika Diofresh para 48 hours, protected ang imo nga ilok, sir boy, kag kung may ano man da nga kulay kung gusado, cloudy na bala, sir boy.
0: Cloudy.
1: Kalain na. O, ang lain pag ining balahibo bala sa imong akwan nga ilok. May naga may mga puti-puti nga nagatapik-tapik, sir boy.
0: Tama ni may gapangapik kag gapamahal.
1: Oo, tika tong mga bacteria ina nga naga istar dira dapat tanggalon naton ina, sir boy, gamit ining aton nga klinika Diofresh para mumot bala.
0: Kaya BCO.
1: BCO.
0: Kaya tap noon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga underarm body odor. Remember, ang ini nga mikrobyo amo ning pabaho sa imo ilok, amo ning pa-ferment sa imo ginatawag nga balas, na toy gabaho ang imo ilok, no? Pero there are also other ano reasons nga gabaho ang imo lawas, no? Particularly your ilok, it's because of your diet. Dai check kon man ang diet mo kung mahilig ka sa spicy food.
1: Okay.
0: Mahilig ka sa mga tawag nga mga makahang, kag mga spices, most likely ha, may ayaw-ayawan ka. Kwasang baho sa imulawas. But, pero kung naka-klinika Diofresh ka, matahaw-tahaw ang ginatawag nga pagbaho sini, no?
1: So, pag, sir boy, hindi ka manghulam sa t-shirt, labi naging t-shirt sa mga basketballista, bla? Hindi kung nga, manghulam ka na, grabe ang mga bakterya sa sir boy.
0: Sir JP, nag-text siya.
1: Niya,
0: hindi na ako mag-atag long sleeves. Kay...
1: At wala mo na sa ginabala siya, sir boy. Wala gina... Kalaw, ay bla, sir boy, ng imong long sleeve, nagalitik-litik ang kwan, mabalan galitik-litik imo maskulo.
0: So going back now, ha? Mag-klinika Diofresh kung gusto mo 48 hours of freshness from a natural deodorant. Pero kung gusto mo yan nami, ingin mo aga, ay mga pika. Ha, pero kung gusto mo kompleto ang imo aga, ay dapat mag-detox ka. Ha, mamakwa mo na tanan-tanan sa DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa nga, ha? Ining kape rich in DSE, a super antioxidant that protects your cells from oxidative stress, which is highest in the morning. So that's why timing gid, no? Kapag kape ka dahil kapabugtaw ka sa lawas mo, may gatinlo, ha? May gakakas sa mga excessive ng mga free radicals that causes oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Kag may si, may gatawag pa ni second detox, no? Kay may chia seeds ini. Ang chia seeds rich in fibers that detox your colon by acting like a scrub. Ginapang kakasya,
1: kakasya
0: mga,
1: na yan.
0: Mga bilin-bilin. Sa imo colon nga wala nagwa sa imo lawas. Pangkakaso na sang fiber nga makuha mo sa chia seeds nga ara sa DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, liwat?
1: Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero hindi kita magkalipat. Ha? Labi na gin sa mga bisyuhan, Blaser Boy. Inang nag-pangapi, pero graga-aso ang ila tudlo, sir boy.
0: Kagang ila
1: nga. Oo, grabe. Tapos, dita na nga mga unhealthy lifestyle eh. Kinanglan ta, kung bisyo, like for example, permi ka kapulaw, kung ano-ano pa nga bisyo, sir boy, kinanglan mo mag-DTX Premium Coffee.
0: Ang muna ang sikrito nung for long life, no, kung bisyuhan ka, the more, mas kinanglan mo, mga damo, antioxidant ka matake, no? What's the best way to take your antioxidant? Magkape, no? And sa DTX Premium Coffee, doble, triple, opo, times 10 pa siguro, ang makuha mo nga antioxidant value kay may ginatawag ni nga ergotionin, nga alin sa ganong mushroom, the herb of immortality, nga pinaka-kampyon, pinaka-dugay nga antioxidant nga tinisalawa. So, it's a very hard-working antioxidant. Ginduangan pa sa klinika alternatibo sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape to give you double protection. Ergotinin plus DSE is a very powerful combination para mapanubo ang oxidative stress sa imulawas by drinking a cup of coffee. So kung bisyuhan ka, palapulaw, ha, stress ka pa me, this is the best coffee for you. But if you simply want to look young, gusto mo mapabata, amo man yung kape nga kalandan mo, pwede mo ni ma-unlake stevia ang sweetener sini sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
1: Kung gusto mo yung maging healthy naman ang imong gut, sir boy, kape man gyapon ang solusyon. Pre-bio coffee, sir boy. Makatulong ini pag maging healthy ang imo gut, ang gut bacteria, sir boy. Magadamo, magamultiply, ta kung ano nga mga bad bacteria nga aras imo sulok-sulok, di mabuligan kung gapangapi ka sang prebio coffee, sir boy.
0: Nga, aki may spore-forming probiotics ngayon eh. Ngayon yung prongs ang gatawag ng mga spore-forming probiotics when yung kapatay sa init sa tubig sa imo kape o sa asido sa imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics that is good for your damo ang ano ginatawag nga health benefits sa probiotic, digestion, metabolism, nami ang ginatawag nga layo ka sa ginatawag nga brain fog and everything. Pero ang pinaka nami gid sa ginatawag nga prebio coffee, amuning kampiyon nga kape sa mga buringot taga-aga, ha, wala sa mood sa aga, para mag gusto mo magdamo imo happy hormones, your serotonin and your dopamine and your oxytocin, amuni ang kape mo dapat taga-aga. Ha, nga tawag nga prebio coffee, ang kape nga gapasmile si mo nga gambal ka dahil good morning prebio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo yung bungkit urot, gusto mo yung repopulate, git padamoon ang good bacteria sa imo chan, kay feeling mo doon na damo ng bad bacteria sa imo chan, ha, kay pigaw na imo digestion, pigaw na ang ginatawag ang imo brain activity, dog may ka lang do katalang-talang ang imo pag-absorb sa mga antioxidants mo kag mga vitamins mo, hindi na mayo, ay mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming bacteria or probiotics that works together, no? Inilain nila mga species, lactobacilli, bifidobacterium. They help each other in creating the ideal environment of your gut para nami production sa imong gut derived vitamin B. Yes, your vitamin B could be made sa imong gut, ginobo at obran sa probiotics nami ang production sa serotonin and dopamine that basically helps your overall health. So kung gusto mo nami ang imo digestion, nami ang imo brain health, mag-Clinica Spore Biotics ka na.
1: Ay, hindi ka mo magkalipat man, ha? Mag-extend food supplement for men. Nami ni siya, Sir Boy, labi na sa medyo may ulo edad-edad na. Kag daw ang function bla nila sa kama, daw hindi na nami. Da permi lang sila ginahikayan ni Mrs. Arya, mag-extend food supplement for men. Ang extend food supplement for men, may maka ni siya kag klabuwas ka nga nagapanami ipikto sang imo nga sexual desire, Sir Boy. Aphrodisiac man ni. Gapanami iya sang imo nga libido, Sir Boy, production para nga happy si Mrs. Sir Boy. Mm-hmm. No? So, kinanglanta. Ining extend food supplement for men para panami man sang imo blood flow. Mm-hmm. Kaya sa imo nga blood flow, dira na tanan nga mga vitamins kag minerals ginadistribute man sa bugos mong alawa, Sir Boy, kung nami ang imo blood flow. Sa ereksyon, Sir Boy, kinanglan gina ang maayo nga blood flow para happy si Mrs., happy ka man, Sir Boy.
0: Muna importante sa ano, no, sa lalaki, blood flow. And of course, kondisyon ang imo pelvic muscles, no? Kung ano muna kung nami imo blood flow, hindi mo man mapatinir ang blood to, ipigaw ang imo pelvic floor muscles, ay ti amo na, no, so mag-exercise per me, no, basa ka mo sa nami nga pelvic floor exercise and mag-extend food supplement para kampiyon ang smile ni Mrs. Talking about blood flow, gusto mo yung lain naman nga paagi para magnami mo blood flow, magpamasahe once or twice a week, ha, and usaron ang balanyos nga gatawag nga to DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod ng init ng inatag sa kasukasuan mo, sa mga tired muscle mo, it relaxes your body, kampiyon man ng aromatherapy, makuha mo sa DTX liniment oil, no? So kung gusto mo spa, ha, nga arasin mo balay, dapat naka DTX liniment oil ka, sana oil ng bayan.
1: Okay, wala ta ka na chimpo, Sir Boy. Abi, parting words lang, gamay lang. Lima lang ka words.
0: Oh, it's a Friday, no? Dapat kondisyon ng lawas, dapat naka DTX 500, naka Mighty Seed Alkaline Vitamin C, I Care Gold and I Care Drops, and of course para protektado kontra trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, kampiyon ang overall health, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Salamat sa inyo tanan nga nagapamatis ning programa informasyon sa ikayong lawas. Weekend subong dapat kita maging healthy, bawal magkasakit, ginanglan mag take kita permi sing aton mga suplemento nga ginahatag sa inyo. No? Kag saliwat in behalf ni Doc Ramil Oy, ng aton nga pinalangga nga CEO, aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga Station Manager Sir Rods Palma, aton mga technician dire, salamat sa inyo pag-upod sa sining nga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong K5 News FM. Opening the lives of the Filipino. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karinal kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare.

0: Clear Gold Kagaiker Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisa.

0: Hindi type ka bala ni Eljan Laba-Laba, aw?
1: Ano nga, crushman? Naton niya, ginaplano naman sila ang malayan sa ton.
0: Managani, panilagan talang sila. Oh? Para nga, mabisto ta dayon ng ila plano. Sila ang planuhan ta. Paano ta makapuntos sa ila?
1: Sige, totoo na ko ah. Eh, ako daan. Dugay naman nga daan niya. Suya ko sila.
0: May oras kina sila sa ato niya.
1: Ila pa ni Subong.
0: Kag-ila man tiapon, boss. Kagasta sa palaboton.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Boss, bad trip din ko ya.
1: Kaya naman bad trip ka, Boy Rocket. Sino ang rason sa iyo pagka bad trip?
0: Mga congressman.
1: Mama. Ano?
0: Bad trip ko ya, boss. Labi lagi si isa da congressman nga bawi-bawi, blaw.
1: Anay ka. Sa din ka magalinaw? Sa kongreso ka magalin?
0: Hindi man ah.
1: Hindi man gali. Ano ang rason nga na bad trip ka?
0: Kay duso butong sila kung bala, madayon gid ang barangay kag iski eleksyon.
1: Ha? Amo na gali ang rason.
0: O boss, doon ka talakab lang mamati sila. Ilabi na gid sa congressman nga bawi-bawi sang iyang tinaga parte sa eleksyon. May madayon. Kaya naman hindi.
1: Ati ba siga duso butong man sa sang iya ginambal eh?
0: O bala boss, katalakab lahaw. Kung kaisa mambal siya nga, madayon gid ang eleksyon. Kung kaisa naman, hindi naman kuno madayon.
1: Pero kabalo-kabala sang piyo-piyo gid nga sinyales kung bala hindi madayon ang eleksyon.
0: Ha?
1: Oh.
0: Ay, paano boss?
1: Kung mag-text ng mga bangko sa mga incumbent barangay official nga pwede na karinyo sang ilalon, araya sigurado hindi ginamadayon ang eleksyon.
0: Ara to, ya, boss. Piho-piho ginaya, boss.
1: Oo, oh, magamo na ya, wala ginaya, palso.
0: Pero tani, bala, boss. Piho naman ni Laliwat kung madayon gidukon hindi ang eleksyon.
1: Kaya nga naman, liwataw.
0: Kaya damo man gaulat nga madalagan. Kag siyempre, nakagasto naman.
1: Ang mga nagagasto, sala na yan nila.
0: Ha? Nga aman, boss?
1: Eh, wala pa gani kasiguruhan ang eleksyon dahil nila palak-palak pa kampanya. Wala gani kagiyo mga incumbent officials da, pawala lang gani.
0: Ay, tuod boss no?
1: Man, hindi ang eleksyon ang ginahulat sa mga incumbent officials. Kundi kung saan o sila ay makarinyo sang loan nila sa bangko.
0: Ha? Ala, sadya-sadyahin no?

0: Grabe yung mga reklamo nga sa mga tao dito sa barangay, do.
1: Gani man dito, Panday. Do malupok. Ginang nila mga butsi. Parte sa BBM scholarship.
0: Masigit tukog naman sa mga bakunawa. Kaya gawin lagi mga pabalo sa pabuluyo. Nga may aras sila sa mga abusina ng mga programa.
1: Ipabalo pa nila kung pwede man lang isikreto.
0: Sa bagay, no?
1: Dapat maanad na kita sina iya. Kaya mo muna perming kakatabo diri sa baranggita.
0: Pero, nalawigya po ng pungko ni Kapitan Hugakob, no? Siya pa rin ang kapitan diri sa atin.
1: Kiman, ginabuto man si Japon sa tao mo.
0: Kaya mo nang sala. Di ka malunagin sila kakurap. Ginapanawag ba ni Japon nila?
1: Di, kay kada election ka pang hatag kwarta nga. Bago, tapos may paaman pa bilang stapler.
0: Adibal, ikaw ya. Kay kabalo ko, waste booter ka. Wala mo ginboto si Kapitan ay.
1: Kinaboto eh. Kay tinakabaton man ako sa iyagin pang hatag kada election. Ang kontra sa iya, bi, wala mang gapanghatag. Di, si Kapitan na lang ang gapanghatag. Di, kundi damo, gihapon boto siya. Kag isa pa, ginahimo na ang leader ni Kapitan Hugakom si Mami Kayot. Ano pa, bisan anong ginahimo ta, maboto kita Japon sa iya. Kay, may kwarta.
0: Ate, sinasadya ino.

0: May kukula, Toy?
1: Ano man may gabang kay?
0: Ah, narito ng mga classmates sa sarod sa classroom, pero pamatiyagan ko doon ito sa simbahan.
1: Kani man, Meg. Dawal lagi ta. Wala gid may gagahod, no?
0: Bisan pagtika, bisan ilaba ba, wala gid, o. Nagatulok lang sila sa aton nga nagahuloy butlog ang ilang mga kilimutaw. Ano yan ang reason nila, Migo, man?
1: Ano pa, be? Kundi nag-dog sila sa aton, eh. Sige, anong magkulaula sila? Tanob lang tatlong itlog, o.
0: Tono?
1: Nang tawa?
0: Si Tantanog ang mudo lang matay, ho? Tapos si Totod ako gagawang niya dila. Kag Sir John Laba, ginakuot yang yailong tapos ginapabilog-bilog yang kinuot niya si Atudlo.
1: Animal, grabe yung ilatripping na, ho?
0: Di anong plano mo, Meg?
1: Mabawi lang tayo sa activity, Meg, ha? Kaya sila naman nakaroon ang mapapaulala, mapaulala sa giling-giling ta.
0: Hala, sadya-sadyay na, ho?

0: dat.
1: Daw mano, nagid ko nga kabalik sa Kalye 5, ang.
0: Abi ko gani ya sa magsingoy. Hindi gani sa sabukaw ka mabalik.
1: Hindi lang dat magbalik ko. Kakapoy to runner.
0: Ay, ah. Kapoy gide. Ilabi na gidyang hindi tayo mayo dalagan.
1: Gani, hindi ta kadalagan mayo kay. Bukto tamong. Magdali na lang ta sa ginamtangan ta subong. Do hindi man ta di mag-asinso. Wala man ta di ubraon.
0: Amo ginang hindi ta di mag-asinso. Kay daw malatnan patadisang kalain sa ulo ni Nuli.
1: Amo gani, kaya to naman siya gani o. Oh. Kada puno sang ruma, ginakuha niya to no. Tapos no plano ya pa nga ang mga tunok sang ruma, isailo ya sa mangrove.
0: Ay, abo palingin gini ang lakad ni Nuli no.
1: Sige lang ah. Siya manadaso ng balinginon ta
0: ay wala na ginaguro yung tsansya. Basi samtang arita di. Ah, kita na ginyang palinginon niya ya. Amo niya nga dapat, makaplano na kita nga mahalin na kita di rea.
1: Pero antes to planon. Matakilira ito balaan na itabugo.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, no.

0: Hello, Marites, my ex-girlfriend.
1: Hala, ayaw ka na?
0: Oo. Ari na gadi. Ari ko di sa imo atubangan. Alive and kicking.
1: Nabuhi kapagali, Norbing di Malunhaw?
0: Nga, anong matiyag mo sa akunhaw? Mapatay na lang gidya?
1: Ay, abi ko, hindi ka nakasurvive mong.
0: Grabe ka naman, Iboya.
1: Uy, tuod pala, abi ko, katapusan mo na to. Kiduga sido-sido ka na. Daw manok bala nga daw, nagalagas na sang last breath ya.
0: Yeah. Sobra ka naman, Iboya Marites.
1: Hindi man ah. Ikaw na tingala lang ako eh. Kay abi ko gidya, makita ta na lang ka sa kwadrado nga hiligdaan. Tapos may kristal nga daw bintana.
0: Wah!
1: Oh, salamat kay buhi ka pagali.
0: Hindi ako dali-dali madutlan sang kamatayon. Tungod!
1: Ano?
0: May birthday ako sang bulitas.
1: Na. Papate!
0: Mangluya lang ko kadali, pero makarecover man dayon tungod sa enerhiya nga nagahalin sa akon bulitas.
1: Ma! Sadya-sadya, ino!

0: Hey, gapara tak gini belah si DJ ni lomong?
1: Hai, damo ba ko tani inughambal party sa garapalda nga mga barangay official galing wala na ako time.
0: Aki gini sakay wala na lang yabata sa BBM scholarship?
1: Dason gani may mag-abot naman nga kayuhan, ugum-uguman nyo lang. Hindi nyo pagbabalang pumuloyo. Ilabi na gid ako. Kay pangwaswasan ta kamo gihapon niya.
0: Waswasaya? Nakik si DJ Nilo? Kaya wala nakabil ang bata ya?
1: Pero, kung pabalon nyo ko, tapos, maka-avail man ang bata ko. Ipangampanya ta pa kamo todo-todo sa maalabot na eleksyon.
0: Gapabati-bati ka ni Maria?
1: Okay, sige. Salamat. Salamat gid kay wala na ko oras. Baho kag na-stress gid ko sa inyo. Mainom ko na isang DTX 500. Kay kakapoy magugtas sa inyo nga mga batinggilan nga mga barangay officials. Hindi bantanan. Pero may aragin nga mga sutab.
0: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa 3 itagahon.
2: K5 News FM, top of the hour news break.
1: Para sa aton yung top of the hour news. Ginapahalin sa pwesto it Office of the Ombudsman si Bureau of Fire Protection Chief Fire Director Jesus Fernandez matapos nga mapamatud-an nga guilty sa kaso nga administratibo. Magawa sa pagkasibakara na agapangatubang manraya sa kaso nga graphic bribery sa Sandigan Bayan angot sa manumalya nga pagbakaw it 132 ka mga ambulansya nga nagabalor it 485.6 million pesos. Ginpatawan si Fernandez it parosa nga dismissal sa serbisyo halin sa bangod sa grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Gakit sa anakarang parosa rong kansilasyon it anang eligibility pagbawi it retirement benefits at habang buhay nga diskwalifikasyon sa pagtrabaho sa gobyerno. Doon sa investigasyon it Ombudsman, nakabaton sigon si Fernandez it kabilugan nga 14.72 million pesos nga SOP o lagay halin kay Rosa Verna Sangga nga representante ag supplier Toyota Mabolo AutoZone Prime Distributors Incorporated. Una nga ginbaton ni Fernandez rong kapin sa masobra 10 million kung Nobyembre 2024 samtang raya sa Bids and Awards Committee Chairperson nag-ikaywa nga parte karang nga nagahagay 4 million pesos nga cash ay gintao ko Setyembre 2025. Nagpanindugan ng Ombudsman rong ginhimo ni Fernandez ay dagayon nagpanaba sa integridad ag nagdungi sigon sa kredibilidad it ahensya. Rong kaso it Ombudsman sa pribadong supplier ay unaon makaroon na sa Ridaum it revise sa Penal Code. Inyo batiano K5 top of the hour news. Inahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit kapareha type blood ug diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
0: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, dua ka strand.
6: May ilonggo sa strand?
5: Dabulayan ko, no?
7: Malayan.
5: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
6: Isa kahigot, ha?
5: Isa kabanting. Kung DNA, dua. Ining dua, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton selula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga mga cells leading to old age.
6: Amo nang matigo lang, Sir JP. Mm-hmm. Hindi ka nga isa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad shape, Sir, mm-hmm. Sir JP. Mm. But silingon, may mga punta sila. Mm-hmm. Dari kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
5: Husto.
2: PTX 500.
7: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
8: Sa kadlo kapila ka maginan?
7: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
8: Subong kamusta?
7: O ay nigo ginabatsyan maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500!
6: Do pareho Blaster JP nga magpaputokopy ka, ang punta sa litra sang band paper, hindi madala.
5: So hindi na among information?
6: So, meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
5: Hosto.
6: Sure na ya. Inom ka DTX 500 gamay ito si? Kaya, Sir Boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
5: Sang bagong mga cells, ano?
6: Kung maubos siya, Sir JP,
5: amat-amat
6: talagid madula, maubos tanan.
5: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
6: Ang lain, kung wala naging information, mapatay nga mapatay na lang.
5: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats.
6: Kung sa pisa pa damo ka spare.
5: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
6: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni ti normal may oxidative stress.
5: Husto.
6: Target niya ang telomeres.
5: Ay!
6: Meaning kung wala ka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro. Kaglabi na, wala kaga inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
5: Husto, Doc Ramil.
6: Dari na ito mention din, Sir JP, nga ang cellular probes ang aton, permi gina sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa, ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: PTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Hitrim Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Hitrim Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitrim Bio.
2: Hitrim Bio.
0: Ang Hitrim Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Hitrim Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3
0: yung may Vizio,
2: ang Vizio
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
5: Kapoy,
6: relax, may bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas magdukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Kapoy.
9: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Miss si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavion.
13: Ni si Kirby.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sweetheart, ano bang binabasa mo dyan?
3: Oh, nabasa ko kasi sa research na mas mahaba ang buhay sa mga lalaking may asawa kaysa mga lalaking walang asawa.
2: Ay, pasalamat ka kasi ako ang naging asawa mo.
3: Kaya nga naghahanap ako ng maraming asawa para mas mahaba pa ang buhay ko.
2: Ay, ay, ay!
4: Computer, computer. Na estasyon
5: K5 News FM.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Another Arsenal nga ara sa D3 Bio
3: nga wala sa
2: plain D3.
3: Yes.
2: Caprylic acid.
4: Ang aton pian mga storyahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
3: Hindi so meaning sir boy hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
4: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
3: So, meaning pa, sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay, machins to monolaurin anay siya.
4: Oh,
3: then, mga 8 hours, malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang namin sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
4: Correct.
3: Pero, hindi lang nga machins energy siya, sir boy, antibacterial man.
4: Antibacterial. Kampyon nga antibacterial. Bacterial, kampyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid, kampyon. Once ma-convert ni sa to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
5: Antivirus.
3: No? Kung palainom ka D3 Bio, malikaw one or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
3: Para hindi na ma-perdihon ang imo atay.
4: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
3: That, pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy. Kay himuon din siya energy.
4: Energy siya dayon. Amo gina ang iya second major role. It provides you instant energy.
3: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
4: Buyon. Gapan na.
3: Kami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man.
4: Oh.
3: Pero, masobrahan, madako buyon.
4: So, anong bala katabo kung mag-inom ka D3 Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So, anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Hinom ka D3 Bio.
3: Bilang suggest mo, sir boy, every?
4: 2 soft gels every 4 hours.
3: Wow. May lanat ka na mo.
4: May lanat ka na. So, therapeutic dosage ni siya.
3: Especially ka nang wala nakagana kaon.
5: May energy Japon.
4: Japon energy.
3: Bulong pa energy pa ni mo.
4: Energy
3: mo
4: pa.
3: Ang D3 Bio.
4: All in one ang D3 Bio. You cannot find that.
3: Hindi sa plain nga D3. Amo na ganing nga permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang. Gamit ka na lang ano.
5: Isli na ng plain nga D3.
4: Proven and tested ang D3 Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3 Bio. Duha ka capsules every 4 hours.
3: Correct.
4: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
3: Especially nga ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
4: Kayang-kaya
3: ni D3 Bio. Mga bata lang nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
4: Pero
3: kabalo ka ang pinaka-the best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
0: D3

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, may aton karang 4 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. Ka-T5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: Nag-order do aton karang nga malakanyang particular aton karang nga presidente makarang adlaw nga ra ita Biyernes nga mangin alternative lang remote of learning ko aton karang nga mga inunga ro mga klase sa mga pampubliko ug pribado karang institution eskwelahan particular sa may Metro Manila ag 15 ka mga probinsya bangod sa runtay karang grabe nga pag-ilinugan. Tumayming pabing maisyo nga ra sa flood control gara nga binahabaha ginabaw. Grabe siguro mga kondo. Pagpagot ko aton nga presidente no. Arara, nagaisip ta sandag, nagaisip taro tawo nga. Okay, wa ta kontak kita ginabaha nga ra kun wa ta gin panakaw ko mga official nga rekwarta nga ra sa aton nga flood control nga ra. So sa Metro Manila abi makarang adlaw kayina. Ay medyo masyado gid ka kwan delikado ro ginatawag karang air quality dugangan pabi kun day karang parespire nga sa may party kara Indonesia wa tagi hapon nagahigin bisan nga niya sa aton sa probinsya Taklan magtan-aw ka sa mga mayo baga nabukid nga porsyon may mga haze nga ginatawag maaso baga mabuhay ta wa ya tagi hapon no I think bisan siguro kung na-resolve ni Toro Party nga sa Cagayo, pero rong hangin nga gin dapyo pa ito sa Pilipinas, ayat, agihapon mo nagabilog nga yapon mga K-5. So pinagiron ka Executive Secretary Ralph Recto, gin pirmahan doon dahil karang direktiba, karang memorandum circular number 134, immediately nga makarang ginrekomenda sa aton karang National Disaster Risk Reduction and Management Council. So mga apektado, Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental, Mindoro. O tanan, puro tanan sa may part ita Northern Luzon. Ay bangod sa sigidas nga pag-ilinugan, ag may mga lugar nga hayos na bahaan mga K-5. So pila man ka mga local official at partikular na karang mga local chief executive, may mga order yon ita cancellation of classes. May iba yung ginsuspendigid. Bangod man sa arunday karang uwan agbasi man sa naga-exister karon nga layi ag regulation no. Suno sa aton karon nga Malacañang ay kainat agahon. Siyempre sa atong pag-asa ay may una pagid nga rang-rang habagat sa may party karat Zambales rong nagatauman it apekto. Agkama naman, iabi sa aton pinakalites karang forecast it aton karang pag-asa ay may nagapasood karang tropical depression. Karang pangan karay si Saudel. Saudel ay dati nga si Ubit. Oy. Ano nagbalik-balik ito ng mga tropical depression nga ray. So na monitor tayo nga rang LPA sa gawa pa yan ko aton karang Philippine Area of Responsibility. Ay mag-trigger yung matalimura sa pag-ilinugan. Ay kabi, nag-uwan matakunungan niya sa aton sa probinsya Taklan. Galing ay, wakot ang mabatsag eh. Siguro makon sa kagaoy siguro, no? Pero sa leso, bukot masyadong aburo ugan, no? Ito sa may partit kalibo, bangay nga nung gawas-was ay. Kaya nga may natabo nga aksidente nga itong involving motor at tricycle. Ay wak ta magkilita sa nadal nga nga madugom. Pamat hazard, ay hindi nagbuong-guana ito mga kakipay. Iya sa aton ginapangamuyo tara ko aton nga mga farmers nga maka mag-abor tobi sa aton nga suba good nga sandahay makaumpisa dagon itong day karang pagpatano mo mahipos tabi makarara aton nga irigasyon mahipos at makarada aton nga mga kainasan wa kalit mabatian nga mga turtle ba nga nagatunog ba ya di ba ga pag bang latagi tabi nimo maagi ka sa mga kasada uy kasangag-sangag kita karon do mga turtle. No, turtle rin, doon yung ginagamit. Ano pagid ng mga equipment para sa aton ng mga panguma. Ay makara, pigaw nga pigaw, gid. Hindi, gid makaya gihapon. Huwag kita kunta ito sa Luzon, no? Nagpanubrad lang tubi ito. Pili na kunta magamit ng aton ng mga farmers. Ay makara, hindi gid makataog gihapon, ay. Pero kabayang kunta, ha? Nga, hindi mamahamba natin, gid, nga magbaha-baha kita. Importante, ay makasustainer man ba tubi para sa aton karang mga manguma na mabuhi man. Aro anda karang gina pangabuhian nga negosyo o trabaho mga K-5 Runday nga nga pag tanom, itunday ka nga pagay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: May dadgid ka nga utro adlaw or agahon o pa utro adlaw na kita. Sa aton ka nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga ka nga tag pagamati. Iya sa kabukusan it Banwat Kalibo, Provinsya Taklan, Western Visayas. Sa bilog nga Pilipinas, kalibutan. Kutob sa maabot ko aton karang signal. Bukod signal yang sa aton nga FM. Kundi siyempre, makarangat simpo nga rang kitahay sa moderno na tong teknolohiya. Bisad ko no sa siinman nga lupalob at kalibutan. Maga ililiba kita mga kakipay. Adlaw kita nga Biyernes. Thanks God. Biyernes na naman. Ayo ray pagkaagad di up tanamon dayon. Kaya thanks God binatod-tod ang manaro saying nga thanks God it's Friday. Ay kun sa mga eskwelahan doon ay pagkaagay Sabado matuod. Di ba ga? Pero dapat hay adlaw-adlaw nang gapasagamat kita. Regardless kung pagkaaga hay Lunes, ano imong adlaw importante hay gapasagamat kita dahil buhi kita mga kakipay, di ba ga? Kunya mang ita perming Biyernesan nga pagpasagamat. Adlaw nga Biyernes, pizza 4 na kita sa bugan nga it's September 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga taupang don? Nga aton karang nga pagkatutukan at pagkaistoryahan, iya sa kabilugan ko aton karang nga pag-iliba, makarang nga Biyernesang edisyon, itaton karang nga programa. Pagkalugi sa kita nga rata Kalibo Public Market, ginaturo sa apat ka mga job order nga naghimo nga rata ka mga magahan, saan da mismo ka nga trabaho? Bantay niyo yung doon na ay nagkanda kita kurunday ka nga investigative report. Angot sa runday ka nga isyo nga rata sa aton nga public market ba may nagkuob-kuob galiuna nga mga job order? Ang dapat akunta ka rahay si Paon na sandar bukot hambay naton nga i-transfer sa ibang departamento. Itama ginmataro hambang ato ni aton nga Meadowhead nga. Umpisa ko iniro pa ato sa rengarang bugan nga rahay naghina gitaro kita. Naghina tagali in the sense nga may una tagali na nagkakatabo nga bukot pa nami. Pag-abot gid sa pagsugod kurunday karang mga negosyo sa aton karang public market. Ino na aton da nga pag-istoryahan. Kung paano nagkakatabo, raya nga rauna sa ato nga may public market mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita, water waste analysis characterization study sa aton karang dumping site iya sa Banat Kalibo, raya hay magataurata ideya sa aton karang mga opisyal sa paghimo nga rata sanitary landfill or engineering intervention sa sugod krait na pong dagon. Dahil garo ginanasubuan ko atong nga taga solid waste nga kamit amana sa among rang departamento ginakonsider kami nga less priority pag-abot sa runday karang budget. Imagine ha ko aton nga mga siyakyan nga rang kinasamad bukod at dapat basugon da sa aton nga taga solid waste may andat akarang mga disenyo nga ginhimo kurang taliwan pa nga mga dinagon galing ginbakkan sa daita gubaon karang nga siyakyan. Samtang balikan tarong rayang pamilya nga rait na kuryente nga nga SK Treasurer sa may barangay Dalepdep sakop kumanwa karat Altabas nagapangayot bulig sa aton karang Aklan Electric Cooperative. Daw ko na numahambay ko atong Akelco kara. Ang numahambay ka aton karang General Manager o mabaton ba nanda nga sandaro may posibleng may kakugangan. May mabuhay do problema nga ragali nga may something rikaron sa rungarong linya amat ginpabayan. Dapat man patiro dapat ro aton nga barangay opisyal dapat tay may sangkiri man karong liability man ay. Tamo adlaw-adlaw nakikita niyo sa inyong barangay kung ano rong posibleng magdaga it kasamaran sa inyong mga constituent. Ay wag itabi nag-auhag sa aton nga Akelco. Pero atong Akelco nga rahagos every Saturday, Sunday nagahimo sa nata clearing operation. Imposible nga hindi ta maayos ron. Aga ano rong natabo? Sarunday ka ng asang kapani magay nga nasunog sa may barangay Poblasyon sakop kung Banwa Karat, New Washington, mga kakipaib. Dahil aton ka nga mga balita, mga taupang doon, iya sa kabugusan ko aton ka nga pag ililiba. Aga, siyempre, of course, pagkaiban man kita ko aton ka nga mga patrol, ko aton ka nga mga news team sa mga balita, mga update, development, sa mga follow-up. Ang ginasundan ito, K5 News FM Kalibo. Broadcasting kita live, iya sa aton ka nga broadcast center, makita kita sa fourth floor. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa it Kalibo. Nag-broadcast kita pinagi sa itong karang live program. Bisita ninyo rong live program, K5 News Kalibo. Mag-like, mag-share, mag-follow sa itong karang Facebook page. Agod nga permi ka mo karang ma-notify sa mga mainit nga mga balita, mga taupang doon. Mga latest karang mga issues. Nga nag-upok, bukun nga mang iya sa probinsya Taklan. Mangin man sa bilog naton ka nga Pilipinas o kalibutan, mga kakipaib. May dahil gid unang adlaw sa aton nga mga Pilipino, mga Aklanon workers, aton nga mga OFWs, o mga domestic helpers, aton nga mga seafarers, naka land base man or safe base una, sin man ka mong bahin ko aton ka nga kalibutan, may dahil gid kinyo unang pagpamati o may dahil kinyo unang karang adlaw, kabay nga una kamo sa may diyang pirmi nga kahimtangan ha. Ro trabaho, ro ano pa? O basta trabaho ay kahit ako aton nga mga Pilipino. Bisan mabudlay ro trabaho kayat ang ubrahon. Ro indi ta makayanan ita aton nga mga Pilipino sa abroad. Ayrong kahidlaw ta mga K5. Arong natawag ang loneliness. Arong gid aron indi mabuo-buo gid ha. Bisa nung kabugat, nagkabudlay ko trabaho, ginakayat aron. Pero kung tamaon katit, ginatawag nga anxiety, ag loneliness, ay doon aron katikod kay sa aton nga mga igmanghod. Nga magabalik iya sa aton karanga Pilipinas. Aga, siyempre, of course, sa aton man nga magmanghod nga nagamonitor, pinagi man sa aton karapidik kita masundan man sa runtay karaton nga website. Bisitahin rin nga www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Ag siyempre sa aton man nga magbanghod nga nagamonitor pinaagi sa andang mga transistor radio, randa karon nga mga digital radio. Tune niyang sa 94.5 MHz. Bigid sa aton karang nga magbanghod sa tagsak ka mga panimagay, bising-busy yon sa paghikutar, gahang-gahaon gid. Umpisahan yun do aton nga ilabas yun. Insakto, tara. Bastante, utagidra. Sa aton man nga mga restaurant, sa aton nga mga baraka, of course sa aton man nga mga merkado publiko, sa aton nga mga talipapa, kamusta man na sa aton nga may Kalibo Shopping Center. Makarang adlaw galikara ay wagalit opisina ra aton nga mga tatapan it gobyerno. Dahil Friday na naman, ngani buko niya mat kami rong gahambang, nagapasyamat kami ta. It's okay. It's Friday. Thanks God it's Friday. Gali aton nga mga empleyado ay hapon pa sa nagpasagamat. Thanks God, it's Thursday, pagkaga Biyernes. Ay wagi hapon na lipro, kaya nga rang Friday nga rang pag tipid-tipid ko aton nga gobyerno. Kani ay sagi hapon, what opisina. Pero aton nga mga eskwilahan, ay bukot exempted pa tayong do klase. Galing nga rumakara sa mga eskwilahan aton ay may mga aktibidad siya, may atabi karang ginawat nga rang unit meet, no? Aton nga mga sport nga rang. So, rumang eskwilahan iya sa aton sa Aklan, ginagamit nga training venue ko aton karon nga mga players, mga kakipaib.

0: nga mga isyu sa mga taupang doon mga balita. Dali nga dali, matumara na kita, itaton ka nga food supplement. May naman na kita, itaton nga vitamin C. Mighty C Alkaline Vitamin C. Agod nga medyo perasado kita, mangin mabaskog sa aton karang pagatubang, sa aton karang mga trabaho, mga kikipay. Rong Mighty C Alkaline Vitamin C ay makatawag aton karang protection adlaw-adlaw. Sa pagminti na, itaton mismong kabaskog ko aton karang gawas. Bukod nga mang nagakontra sa batian, kundi inamabaskog ro aton nga gawas. Agod nga nga mangin mapag-on kita. Mangin alerto, mangin proactive kita baga. Diba, kita kamot ko naman dito atong manginuang ang nagalupay-pay. O, tendency ko atong manginuang nga, masyado kita sandarong active. Ngani kung dumangaw nga ay maguya, it mean to say nga mahina, kugang, utasana sa vitamin C. Ngani importante gidrong vitamin C nga ra. Amo man katon mga kakipay, dapat man hay kita hay abu man. Dapat nakainom kita ko aton karang nga food supplement. Mighty C Alkaline Vitamin C. Bigit ko atong trabaho hay pisikalan. Aga siyempre nagagamit man kita ko aton karang nga utok. Abay, kinangang natin nga mangin aktibo kita from time to time. Aga siyempre of course, kung kita hay bastante kurunday karang aton karang nga food supplement, ay sambilog nga plus factor nun doon kita hay protektado pag abot sa runday karon nga bagatian ag posibleng infection sa aton karang kagawasan. Ibaw tabi makarangat yung pungar o bagatian mga kakipay. Masyado sandang stringent yung mabaskog ta sanda. Ani dapat ay mangin mabaskog man ro aton nga gawas, mabaskog man daton nga food supplement, agod nga ma-overcome naton sanda mga kakipay. So may aton yung karang immune response sa runday karang mga bagatian mga kakipay. At siyempre, sa gihapon, what problema? At recommended gihapon ko aton nga mga eksperto nga magkaon kamot mga prutas at mga tinuga nga manggranon sa vitamin C. Again, di magkalipatan, isood sa busa, no? Sa bag. Dapat may aton una nga sangkastab o sangkakarton ito, Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kakipay. Abong maibulig sa aton nga kagawasan, sa atong panit, abo man, no? Abong nga maitao o aton nga nga food supplement, mga kakipay. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado katon ka nga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang butika, makita kami sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong tatifay, Robby Kahili, 11 Mbps.
0: May dead gate nga otro adlaw na kay Sir Mike Del Torre nga nag-monitor yun iya sa aton nga programa. Anang mga grupo na sa CBM Phone Shop sa may Uyotorong. Agka man naman sa anak karang ilagya man kuno nang nagabaligat Santos kay kuya ng ED Villarubin sa Sima Religious Article. So, karon sa kanto nakita karon ay. Ang video buhay patanganin mo nagabaligya ari karon doon, no? Sir Mike, di ba? Sige, may dagig nga pagpamati ha. Una sa aton ng mga taga shopping center nga naga baligya makaranga panyimpong ra. Ag siyempre sa aton nga mga negosyante, of course, sa aton karang nga mga merkado publiko, sa andang nga mga, bigis sa aton nga mga gatok ang ginatawag, kaya yung mga stall ba yung nga baligya at panakot, nagabaligya nga at mga tinuganon, ganda kita karong bisyo, nagkuan kita, nagasangat it mga andang transistor radio. Sige, may dad kinyo nga pagpamati una ha. I know nga, abo ka mo, pero sige yang, abo nga siya matgid sa inyo nga pagpinamati sa K5 News FM Kalibo. Kung sino man ka mga bahin, iya sa aton ka nga probinsya at Aklan. Una galing kay Chief Popoy Milgarihon, ang kapamatigid sa anak karang opisina una sa poblasyon na Kalibo. Atong presidente itong day karang mga seniors. Agka man naman, of course, tanang mga staff una, happy pamatigid ha. Ang sa aton nga mga kapitanes sa Kalibo ha. Hindi na ako mag-mention ito yung pangalan pero happy listening it kinyo una nga nag-monitor iya sa aton karang programa. Una man kay Sister Tisi Sukgang, happy listening man kuno. Ang nagapamati man sanda sa aton karang istasyon. Ibigid sa mga transport na sektor naton nga nagabiyahe, aton nga mga POJ, no? Biyahe ta Batan, Altabas, Balite. Aton nga mga drivers, operator una, may dagiging nga pagpamati kinyo ha. Ag sa mga pasahero nga nag-uli yun sa makarang at simpong ra.

0: sin man yung destinasyon. Mayaton ka nga 27 minutos yun na nakataliwan sa oras nga alas 11. Unagalik ka na ni Banjia sa Mabilo, New Washington. May dadigid nga utro adlaw kimo na ni Banjia nga pinamati aron sa anak karong nga transistor radio. Kay Tate Ray Ibardulasa Gonzales, may dadban nga pagpamati kay nung Stephen Siloy na sana nga Baraka. Una sa Runday karang poblasyon. Kay Kapitan, special ginakon na, siyempre ito sa amo na, di ba? Kay Kapitan PB Silverio, kay Kagawad Patrick, happy pamati gito na sa aton nga barangay poblasyon. Thank you, gidginyo una sa mga aton nga mga barangay Kagawad. Kay Paring Joseph, una sa Santa Cruz, happy listening man, at kay nung Manny. Siyempre rong mga kabindol, aga Revister Pamilya una sa poblasyon, happy pamati kinyo makaranga utro adlaw gid ha. May aton nga 28 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11. Indo na sa aton karanga pagpanumbalik. Bago naton trataron rang isyu nga raya sa aton nga may public market. Aton unahon abiro ang natabo nga ranga sunog sa may Banwa karat New Washington nga ra. Makarabing chimpo nga ra. Hay, rengani dahan-dahan dapat gihapo no. Dapat kani siguro aton nga mga taga fire ta karahay. Kun yamang it natapos yung dato nga bugan itong day karang kan ba bugan it Marso. Kung sin katupang kita naga jingle jingle ba mga kakipay. Ag nagahimo it ginatawag karang abo ba nga kano ano tawag kano pang mga ads ba mga reminders ba. Ay timpo tik ilinit makara nga timpo nga rahay. El Niño abi gihapon kita kara. Ba 2027 pataro forecast it aton nga pag-asa nga matapos ra o ay 26 pa kita next year pa ang the moment nga kun uwa ta kita it mga low pressure nga raya sa aton nga Pilipinas ay mainit ta gidaro atong chimpo agharon nga ni di ba may mga grass fire nga ginatapos ibang nasyon so, dapat siguro ay aware gihapon kita kara no bukon kita bas mangin kampante gihapon nga kumo iya kita sa buwan ko aton nga ra nga paatot fourth quarter aga chimpo man tigbuyagyo tigbuhat tigugugan. Ay bukod garantiya gihapon da. Agrong kalipatan una gihapon. Di ba ga? O makasubo tan siyempre ay makasunog ra itong ginestoryahan. Pero iba nga faktor, harap pag problema, hindi mata itong ma-justify. Gid siguro day, dahil siyempre, paano ma-justify kung magkita at ebidensya masyado? Kung manabi kita at ginatawag nga device nga naghambal nga wrong cause kung dahil karang pagkasunog ay resulta it brand out ko aton nga akil ko. Pero abo gi matang kakatabo karon mga kikipay bu ngani nga kun mga nagapanaw kamo kayong sa inyong panimagay dapat hay inyo gidang i-op tanan do inyong mga switch ko inyo karon nga iwag ko inyo karon nga mga switch kamo kitag may mga breaker nga ginatawag dahil kun the moment nga ro iwag naka live or on ang nagpagong ro nga ron nga timpo pagbalik sigurado gidaron kapin ko may nakasaksak una nga mga appliances ay ana gid ang sunugon don mga kakipay. Ray mga tips malang lang mga akon nga mga experience ha, sa mga kakinatabog sunog ra. Nagakwa nabe may source ginatawag it the power supply. Agara bukon at stable ra aton nga condition makaraya sa aton nga probinsya Taklan, Visayas nga ra. Pero siguro abi butang tagit abi 17 municipalities kita no. Pero butang tagit abi nga sa 17 nga ra hay mga butang tabing triport yata abiro pagtunga. Imagine ha, patiyog-tiyog at karon doling niya at kuryente. O, tanawa to ninyo pilang adlaw, mapayong man kita karon. Ay ito man sa ilayar o iwag, ginta man kanda ito. O, pagkaagaw man, ito man sa piyak man, payong man kita. Ay hindi kuwang atong supply, halin sa atong grid. Mayroon no problema gihapon, no? Ginatawag naton nga minis problem o ta ginatawag na dahil ay tao. Ano ginaubra ka aton nga Department of Energy o aton nga Departamento sa Enerhiya. Ano ra, hasta pa ba kita ta 2027 nga magbinakaragi hapon kita? Dugangan nga nagkakinasamad pagidro. Anday mismo karang nga mga makinang ra it aton karang nga taga NGCP. Ay only in the Philippines.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang iyong K5, Romy Gahine, 11 Mbps.
0: Magapanumbalik kita pagkatapos siya mang itaton nga mga reminders. Kindly stand by.
1: ang kakakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas mga butika! Mataas bala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Asal Rica! Epic! Tipo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag-amargoso! Duhaka compounds! Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa ang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. DTX 500 kana ano pang ginahulat yun? Mag-

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
10: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
11: Okay, balik kita iya sa aton nga pag ililiba. May 38 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Agahapili sino na kay Sir Rosie Nelson Delphine nga always gid nagatutok man iya sa aton nga programa una sa Aklan State University Banga Campus. Happy mga tagting kagid sara sa inyong mga grupo unang always gid permi nga nagasubaybay. Iya sa aton karang programa 11 Mbps. Thank you so much gid. Now sa aton karang pagpadayon, ato na siguro kang si Kiarondo pinakalites karang update development sa natabo nga rang sunog rekara sa may poblasyon no sa Kopit Banwa karat New Jacinto no ay kaina bawhay kaguoy man kiro tag-anang ra mas kapingkon pubri ka pa tapos pilang dagon maabing agin patindog ring bagay tapos ay in the end masunog malang sa sud malang ita pilang minutos mga ka K5 ag siyempre hindi man ato mabaso raton karon nga fire sometimes rayrong problema naton sa aton nga mga ginestaran bangod ko namat do mga access road hindi makasugod ayang-ayang gid mapiot mabukid di ba. Ay bungat modernize pabiraton karang nga BP makarang nga chimpong ra. Okay. Ngani bakit brigade gihapon? Problema ito ubi ngani gihapon do problema kung may tubi. Okay, may report kala si K5 Regilent Torino. K5G para sa kampiyon nga balita. Kindly stand by.
0: K5 News FM live report.
11: K5G.
12: K5 Romy naga tuga malangkong ta ita tambo duday karang nga tagbagay.
11: Uh-huh.
12: At inaiwan na anay makatali. Ro anang naluson nga tinuga paga. Kay mabuhi anay kung tayo mautangpong. Pilang metros man lang. Ro kagayon makalinsa anang apagay.
11: So nagatugon imaw? Nagatugon ag...
12: Nagagaga itambo.
11: Ah, nagaga. Okay.
12: Nakaluson kita. Kay ro anang kusina. Anang tapog sa guwait anang bagay sa kilid.
11: Mm-hmm.
12: So mabuhi anay man ako ita day karang tangkong.
11: Mga panghalo.
12: Oo, pangalo ko. Sa, yan nga, nakibot na tayo mao. Pagbalikid na kay Fibromi, ay nagdabdabot ah. Kay Ruana, abi nga bagay, kabuabot ang kahoy na nakastak. At may mga basura pa, may mga plastik. So nga nga madasig ta magmakotro kagayo. Plus pa nga, mahangin pa. Pero pa niya yung pumakaroon, nagmainit kay Fibromi. Pag balikid na, intigay na pakunta ng sabihan itubi. Galing ro, gripo man abi ito sa andang lugar kay Fibromi. Sa ikaninit, gitaro tubi man.
11: Siparado matarang boyang sa piyak nga Rocky 5J?
12: Separate mata, nakuha na ron nga manghod kay Fibromi. Agroan na nga rin nga bagay. Actually, binatindog na niya ni itanakar niya manghod. Parang, siyempre, separate mata, imaw doon kay Fibromi. So, dato, pagbalikid na, nagadabadaba patiro ano nga ayam kay Fibromi nga nakahigot wata na mabuol posible na dalasa ta ko dahil karang sunog adu sa bilog nga ayam to kaina nga nabili nagakinurog man kay bangod niya tinugbaan man doon sa natabo nga ra kay Fibromi na trauma man so kay uy mataman niya ni agduplastada nga may gripo mataman imaw, nagpatubod kunta, nagbakit brigade ron, na hinasabya, ganun ay kaninit man yan, rutubi, kakay Fibromi.
11: Oo, oh, may isang isaw na tubi, sa inyo masinto, may hinarutubi, ag mahigko.
12: Oo, oh, ag gahambag yun, mataro mga tumuuyo, kay Fibromi, pilang ka mga household to kay nagahambag, maninit, yun, tama na rutubi. May bahay, nagabugtaw, talas 4 at aga-aga para magtipon. Ay kung abutan ka talas 5, ay wakal pulong tubi, maninit, yun, tagay drogo sa gripo. So nga nga, nagbakit brigade
11: imaw. Kusina, kusina nga porsyon na nasunog nga ra.
12: Pero kusina na abihay sa guwata. Doon taro pinakabagay na mismo nga pilang square meter.
11: Pero tayo nga nga medyo kulay yellow nga nga bagay. Ana pag-ihapon da?
12: Oo. Doon yung kwan. Ano nga ginaistaran ka kay Fibromi. Galing hay madasi yun abi nga nagmakot. Since nga nga kaabo yun.
11: Mainit pa makara kay 5G. Mahangin-hangin.
12: Mahangin pa. Swerte lang man yan eh kay Fibromi. Ite karang kaiting na ng panimagay. Kayro direksyon it hangin, kato sa pihak. Kung iya nagpaadto man na ro hangin katay Fibromi, dala sa taro sa bilog nga bagay nga raron.
11: Kanang ibang hood?
12: Kanang ibang hood. Do yun nga, 150,000 pagpaudok ng dato na yung bagay ko February last year gang. So, susubra sang dagun gang katay Fibromi, dayat ang ani nga nasunog tana. So, hindi pa matumod kung pila ro damages niya na ang konkara. Ag kaina, far under control naman, pag-abot mga alas 9, no, mga alas 10, katay Fibromi karon. Ag medyo magayo-gayo pa kami ro hydrant, ikato kay Fibromi, sa so, nagasagob pataro atin ka ng BSP sa far hydrant.
11: Ay, makasood ba tarikat to, Rosyak yan?
12: Hindi, gid, kwan lang gid, doon niya host lang gid, doon yung paagi. Abot man ka kay Fibromi so host, kahit ilang meters malang man, ruka gayon sa karsada. Magaling, hey, kainawa pagid na pagong totally, abutat ang mga nag-aasto kay mixed materials, doon ka nga bagay, at mga kahoy na mga itong nakastak, hey, dagasa man, at iba pagid nga kutog sa sarang masunog kay Fibromi. So, hindi pa nanda matumod kung silagid, no? Pero inaiwan ka nga danyo since nga niya 150,000 lagi ro bagay. Right. Mga gamit pa na. Ano ba natin mo mga appliances na, no? Mga personal na gamit na na kay Fibromi. Kay
11: ibao, tagay-star sana nga nga panimaga. Sino pa nga? Tagaan nga Rocky 5J?
12: Naghingyo ang gitsanda kay Fibromi nga hindi lang ba pagpangalanan kay medyo kwan ba yas din niya. Dependent ang gitabi imaura ka kay Fibromi sa anakaroon niya kwan.
11: So, solumintir yung mga star?
12: Oo, sa lumente lang yun ay mao. Ginpaubrahan tayo mo kung ano nga mang hudig sa ugalingon nga bagay. Ay para separate tayo. May mga previous man abing incident kay Fibromi nga nasunog man. Doon ang bagay, mother house nga before ay nasunog man. Kay bangod sa panman doon, nagkagaha abi imaw ra kay Fibromi.
11: Ang doaya mo may higot ron ay?
12: May higot. Buhi matatang sa bilog na nakahigot. Pero pag sa bilog nga isatudapit, nakahigot man. Kay Walt ang nakabuhi sa kay Fibromi.
11: Nangilit siya nyo ta?
12: Oh, ginahingagaw na pakunta kay Fibromi nga mabuo ba galing hay wal gid mao gin tugutan ni tatong nga BSP kay delikado gid gidabi nga kasagsagan abi ipagmakot itagayo kay Fibromi hindi ta pwede ron nga mapenetrate para magbuo ka pa ita gamit or sap kasapatan abi mana so nga nga wal ta gid na tingagaw ro ana kanya alaga nga ayam sa kay Fibromi so ongoing makaron the investigation ni tatong karanga.
11: So, posible ni sa Rocky 5J hay sa Dapog?
12: Sa Dapog, gita kay Fibromi nga sagwa ko anang bagay. Dato ita sa bayan nga kagayo ay abo tabi ko naroon ang naging gatong lagi.
11: So nag-ab-ab na siguro gitag. Siyempre naroon ang palibot man, puro kahoy man.
12: Puro kahoy man. So magsa, nagsuga gitaroon ka kay Perbrome, kay abo gitang nga pwede tapikan o kagayo. Ay abo tabi man ang gatong. Ay so unlimited anang kahoy ito kay Perbrome. So abo tayo mo nga mga tax. Actually, ginabituhan naman yan. Imora ko ng ibang hood. Ibaligya yun ng mga kahoy or i-dispose na baga. Para nga hindi mag-inabo ng mga nakatambak ito na maurayan nga nilang ginalikawan punta. Kaya kalingwa man mahingagaw gid. Ado yun nga. Dati gayon nga masunog. Dagasa gita ng bagay. Totally gita roan ng bagay ng Rakita Dromi. Mixed materials. Simento mataroan ng pinaka dingding, siguro ang mga bintana sa tugod ron, hindi yun nga light materials sa K5 roaming. So ongoing, re-investigation ni Tatong Karangan ni Washington BST may kaangkanan sa insidente nga sa Sitso, Balugo, Barangay Poblasyon, sa Banwa, it ni Washington, K5 roaming. Samtang dugang naton nga mga balita, yun kumpirma man ni Tatong Karangan ni Aklan TTO nga 22 kanan sa mga eskwelahan sa Aklan. So nang madinagagon nga nagpatigayon kahapon, it daya karang safety drill sa K5 Romy. At after ito ay karang drill, no, mahambal ito aton karang nga PNP sa anta karang nga pananawan K5 Romy, na haom, although may mga na-note na may mga recommendation sa K5 Romy, na dapat ay pagtutukan. The same man kahapon sa assessment to Sir Terence, sa iba niya mga schools, sa iro findings man, dumanga classroom, dapat may blackout curtain, di dapat kitaon sa kay Tagromi, sa sugod, garo mga door na.
11: So kahapon niya tara naubos sa 22 nga Rocky 5, 22 no?
12: 22, o bilog ng Aklan. Tapos siya tara kay Tagromi.
11: Ah, sa Aklan, tara, by-synchronize, sabi mo, kung nabito eh, sabay-sabay kita ng gali.
12: Simultaneous, tara simultaneous, kahapon sa kay Tagromi, kay ro pilot lang din naturo pilot kung bagaman kay naturo na una nga nag-implementar sa public school yes, sa Aklan ito ay karang nga safety drill. So based man sa guidelines si DepEd, hey, bawal ito rumay weapon sa K5 roaming. Wa dapat it mga actor, wa it suspect, unlike ang hani sa nakikita natin like Iloilo K5 roaming, and that ang mga drill ito may mga actors kasanda. May mga arrested kasanda nga suspect nga actor baga. Pero yung sa Aklan may stick sa guidelines, kaya din pero guidelines is DepEd
11: na sensitibor taga Aklan ay
12: iwa kita dapat sa K5 roaming ito matrigger matroma nga mga inunga si K5 roaming kay bangod niya ni kung halimbawa iba kami makakita sa K5 roaming ito armas abimana or nagdagagagan yung mga actors, mga suspect, abi man ay do iba, nagpilinangis na kulbaan. So, do yun doon nalikawan na dapat ay do yun nga maamligan man sanda, pero ma-inform sanda kung dapat, ano dapat propagay mo on in time it, dahil karang nga mga emergency. Pamatian pa kay Sir Brown sa pagpahayag ni Police Major Aubrey Ayon sa madiragagawan niya pagpatigayon ng safety drill kahapon sa K5 Roaming.
11: Okay.
6: Makabig naton nga naging successful imaw da. Bisan mahambal naton nga first time parang naton nga ginobraraya nga ramam no. Pero makita naton do suporta ag operasyon ikada agency it op sa raya nga ranga safety drill lagi di.
8: Oo. Ma'am, pila tanan ka mga schools ro madinagag-on yung nakapatigayon kahapon ma'am?
6: Ayos ma'am sa aton nga bilog nga Aklan ma'am no, may aton nga na record nga 22 nga ka schools na nagkandak itaya nga ranga safety drill ma'am.
8: Oo. Ano ro mga na encounter naton? Kamusta ro execution ma'am? Itaton karanga syempre daya hay simulation exercise. Ano ro kamusta ro aton nga pag-execute ag ano ro mga challenges nga na encounter naton ma'am?
6: Daya nga ra ma'am, actually daya nga ra ma'am no, is the focus it aton nga drill nga ra ma'am is para ma-perform, ma-execute it aton nga DepEd mismo ma'am, including syempre ra atong learners at teachers sa andang contingency plan kung paano kung may mga active attack nga natabo. So makita mata naton ma'am nga na-perform mataman imaut atong mga learners, although syempre during critic it aton nga mga kanya-kanya ispitahan, may inagid nga mga recommendations sa kung siin is kinangan ina to recommendation pa ka amanami nga ipadayon daya nga ra it kanta kapares pag akam it ginubra natin sa earthquake drill para mas ma-master imaw, mas ma-familiarize ag mas mapataas do awareness especially ro understanding it atong mga learners kung haman ginobraraya nga ra, ma'am.
8: Oo. Ma'am, ano ro mga na-note naton nga pwede pa ma-enhance or ano ro recommendation bukod nga no ita PNP kundi ro iban pa nga mga agencies nga nangin ka party tay karanga drill, ma'am?
6: Yes, ma'am, sa ato labi no, siyempre sa bato sa mga naging considerations kara, ma'am, is dapat may ma-identify gid imo, ma'am, no nga ano, may ma-identify imo nga safe place kung siin manago o kung siin maagtor atong mga inunga, na dapat dutuin nyo nga mga safety nga ron nga area nga na-identify is dapat indeed secure gid imo, inaundi karon ta nang alak pro mga bintana na na, ma'am, dutuin nyo ron dutuin sa bato sa mga considerations. And then dapat is ano, ma'am, do kumbaga do basic baga, ma'am, nga do kung paano hindi magpanic do mga unga, hindi sanda magsala pag na dapat anan daw do alarm nga gin-designate sa doon yun nga specific na incident nga ron, ma'am. Kasi syempre kahapon hindi man nato naiwasan nga iba nga mga unga is syempre kumbaga, ma'am, is since first time natabo, first time na ginobra, do iba is naintindihan matananda, do iba is medyo, hindi pa nata masyado great mag-grasp to essence ito atong ginobra, which is do yun do dapat nga ipaintindi sa atong mga unga. Do yun yan eh, rugi naiwasan na bipagid natin kara is do trauma sa part ito atong mga unga. Kaya nga naging ensure nga roraya nga ra, ma'am, is ano imaw, mga actions ito nga ginubra is dapat appropriate imaw sa mga edad ito nga, which is a part ito atong PNP, what firearms sa gindala, what firearms sa gindamit, atong mga unga, atong mga kapulisan, I mean, kasi atong karang ginakon is to do trauma-informed drills, baga imaw ginatawag din, atong nga ginaano ka ra, ma'am, gina-advocate natin ka ra, ma'am, para syempre, mas maintindihan mga unga, ma'am, inaiwasan na binaton karanga while teaching sa mga unga kung alin do dapat nga obrahon is do pag-iwas sa trauma agro pag-iwas sa mga other psychological factors nga pwedeng makaepekto sa mga inunga naton sa learners naton, ma'am.
8: Okay. Ma'am, kahapon sinahambagay ni mo di mawala nga kahapon sa bilog sa nawitnas naton sa pilot may mga inunga nga madya kinubaan, hinugasan aga ribay nagtangis. Paano naton, ma'am, no i-approach ag kapin pao na representya itaton man nga syempre nga PNP. Paano nato ni-address, ma'am? Ro mga reaction it mga estudyante nga ra, ma'am?
6: Actually, do yun nga ron, ma'am, isang bato sa mga considerations do yun nga ron, ma'am, no? It atong DepEd since andaro first gid anaton karon, ma'am, nga ano, ma'am, first person or first contact it aton nga mga inunga nga duyon do sa bat sa mga consideration do aton nabingin do collaborative abi karang naging ano, ma'am, collaborative nga naging considerations itanan nga agency, ma'am, is do mas maipaintindi sa mga unga the difference between a drill and an actual situation.
8: Oo.
6: So, agdaya nga ra, hindi natin mabuo over a night yung abimana, ma'am, imaw na over a drill yung kundi daya nga ra, ma'am, isa tayo yun nga pagpaintindi sa tatayo yun natin nga practice sa mga inunga. Kasi ra, ato nabi ka ra, ma'am, is ma-fully aware do mga unga, din yan eh. And then ma-distinguish nandaro actual agdo drill kung paano na di apply to do yung drill nga ron pag may actual do nga nagakatabo, which is do yun do sang bato sa mga challenges nga kinahangan gid naton nga processor aton nga kinahangan kara, ma'am. Bukod niya ipaw basta-basta bukod niya imo it one time abimana kundi regular nga ubrahon daya nga ra, ma'am.
11: Okay. K5J. Okay.
13: So, ito na pagpahayag ni Major Ayon, sa K5 Romino.
11: May makasugpon para K5J, ato lang ang balikan in Duna.
13: Yes, sa K5 Romino. So, dahil ato yung karang report, magaling sa ato yung karang Aklan Police Provincial Office with K5 Jim Lidoro, Triumph, and K5 Regilin Torino. At sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, at kalinawan sa kalimbo, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
11: Okay, abo nga salamat gid kay K5 Regilin na Tornino rin dahil karang report. Actually, mahaba para. Pero dugangan naton bangod any moment na rin masyodin natin karang Mighty C Network News regarding sa runday karon nga report mga K5 aga makumukha hapon. Madalit, ano? Synchronized abiray. So, almost 28 gagi ka mga eskwelahan madasig. Reportante ka rin, uro kritik kung ano ro dapat nga himuon during that time kung mag-actual ang dapat nga dapat may una pagid gihapon nga masunod agud nga ni nga ma-practice no muscle memory nga ginatawag ko no hamba ni Sir Terence ro aton nga mga estudyante particular ro aton man nga mga teachers. Magapanumbalik kita pagkatapos yang kwaton nga Mighty C Network News.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, nang pagkaubos ko sir, may alibyo git, subong gimintinance ko, nag-itser ka na minamit, nag-itsakon nga mata.
0: TTX 500.
16: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod tayo sa nakaroon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
17: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyan. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
16: Oo,
17: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunim dako dyan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo.
16: Correct.
17: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
16: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
17: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
0: TX500!
18: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: TX500!
16: So, kung ga DTX500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
17: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, ti gubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
16: Gusto.
17: So, maulat ka, nga mabangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na akuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
16: Gusto.
17: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
16: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
16: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kila tong score gani?
19: 470.
16: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
16: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160.
16: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
19: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
2: Network News.
3: YTC Network News.
4: Sa ulo na mapangunahing balita ngayong tanghali, 10 million peso sa fishing vessel ipinagkalooba ng BFAR sa mga mangingisda ng Gonzaga, Cagayan. Mga opisyal ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship maaaring masampahan ng reklamo. At Capiza Sugar Central posibleng ibenta, daang-daang mga empleyado posibleng mawala ng trabaho.
2: YTC Network News.
3: YTC Network. News.
4: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 10 million pesos na fishing vessel ipinagkaloob ng BFAR sa mga maing isda sa Gonzaga, Cagayan. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
5: Nakatakdang formal na tanggapin ng San Jose Fisher Fox Association ng Gonzaga, Cagayan ang isang 62-footer fishing vessel mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagkakalaga ng 10 milyong piso upang palakasin ang lokal na industriya ng pangingisda sa bayan. Pinangunahan ni Engineer Perlita Mabasa ng One Cagayan Agricultural Cluster ang isinagawang konsultasyon kasama ang lokal na pamahalaan, BFAR at Office of the Provincial Agriculturist o OPA noong Agosto upang matiyak ang maayos at napapanatiling pamamahala sa naturang sasakyang dagat. Bago ang tuluyang paggawad, sasailalim muna sa serye ng pagsasanay ang mga mangingisda at papipirmahin sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Ang fishing vessel ay bahagi ng 2 deep sea fishing fleet para sa lalawigan ng Cagayan na nagkakalaga ng 300 bilyong piso bawat isa. Ang proyekto ay opisyal na inaprubahan ng Regional Development Council o RDC sa kanilang 139th full council meeting para sa modernisasyon ng sektor ng pangisdaan sa rehiyon.
6: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
4: Samantala, mga opisyal ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship, posibleng masampahan ng reklamo. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
7: Maaaring masampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman o sa sanguniang bayan ang mga opisyales ng barangay na nangagrabyado o nakagawa ng offense tungkol sa pagpili ng mga beneficiaryo sa BBM scholarship. Sa paniham ng K5 News FM kay Mr. John Ace Azarcon, Provincial Director ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG Antique, kanyang ipinahayag na ito ang grievance option na ibinigay ng implementing guidelines. Dagdag pa ni Provincial Director Azarcon na tumutulong ang DILG sa pag-render ng technical assistance at kailangan ring ilagay ang verified complaint at ipasubscribe sa notary public. Napag-alamang maraming estudyante sa bawat barangay ang nagre-reklamo tungkol si Dipata sa pagpili ng mga beneficiaryo para sa BBM scholarship na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na tulong pinansyal. Dagdag pa ng opisyal ng Barangay Education Committee ang dapat pumili at hindi ang isang individual o opisyal lamang mula sa barangay. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
4: At Capiza Sugar Central, posibleng ibenta, daang dama empleyado, posible namang mawala ng trabaho. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
8: Daang empleyado ng Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz ang posibleng mawala ng trabaho kasunod ng napaulat na planong pagbebenta ng kumpanya. Nagulat umano ang mga empleyado matapos hindi sila papasukin at ipinaalam na lamang na makikipagpulong sa kanila ang pamunuan. Ayon sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Rojas mula sa ilang empleyado, sinabi ng kumpanya na babayaran na lamang umano ang mga ito ng kaukulang benepisyo. Kabilang na ang separation pay, alinsunod sa umiiral na mga patakaran at batas Ang Capiz Sugar Central na nag-ooperate sa bayan ng President Rojas ay pagmamayari ng pamilya Uigongko at posibleng ibenta sa kumpanya na Universal Robina Corporation o URC na pagmamayari naman ng Gongkong Ue. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Capiz Sugar Central o URC hinggil sa napaulat na pagbibenta ng kumpanya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Samantala, haze mula Indonesia umabot na sa Central Visayas sa Negros Oriental. Balitang hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
9: Nagpayo ang Environmental Management Bureau 7 kung AMB 7 sa publiko na iwasan ang matagal na pagkalantad sa haze na nakapekto sa Cebu at Negros Oriental dahil sa mapanganib na antas ng kalidad ng hangin. Sinabi ni AMB 7 Regional Director Jed Ang ng Air Quality Index sa Cebu ay umabot na sa kategoryang acutely unhealthy kung lubhang hindi ligtas sa kalusugan habang ang haze ay pinaniwala ang gumagalaw patungong Timog Kanlurana patungo sa Negros Oriental. Binanggit ni Ang ng haze na nakapekto sa ilang bahagi ng bansa ay may kaugnayan sa mga sunog sa kagubata sa Kalimantan, Indonesia. Particular na nababahalang hensya sa mataas na antas ang PM2.5, mga napakaliit na partikulo na kayang pumasok sa daluyan ng tubig at magpataas ng panganib sa chronic obstructive pulmonary disease at iba pang sakit sa paghinga. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: At halos araw-araw na power interruption dapat imbestigahan ayon sa Panay Energy Alliance. Kabuang detalya ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
10: Dapat nang imbestigahan ang halos araw-araw na power interruption na maituturing na na malaking perwisyo sa mga konsumidor sa Visayas, lalo na sa isla ng Panay. Ayon kay Irma Espinosa, ang convener ng Panay Energy Alliance, dapat nabigyan na ito ng atensyon at solusyon ng mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang Department of Energy o DOE at ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, hindi dapat gawing normal at patuloy na magtiis ang publiko na pag-alamang base sa paliwanag ng energy sector, kulang ang supply ng kuryente sa generation at hindi makakaya ang demand dahilan na nagsasagawa ng manual load dropping. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. 15 taong gulang na bata na suspect sa pamamarila sa San Jose National High School sa sasampahan ng kasong frustrated murder at attempted murder. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Carol Medino.
11: Haharap sa mga kasong frustrated murder at attempted murder ang 15 taong gulang na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Iniutos ng Tacloban City Prosecutor's Office ang pagsasampa sa korte ng 4 counts of frustrated murder at 6 counts of attempted murder laban sa naturang estudyante. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Ian Normandato, ang mga prosecutor ang nagtakda na ginawa ng suspect ang krimen ng may discernment o may sapat siyang pag-unawa sa kanyang ginawa at sa posibleng maging resulta nito. Natukoy rin ang mga prosecutor na nakipagsabwatan ang 15 taong gulang na suspect sa isa pang minor de edad na sangkot sa insidente. Matatandaan nga naganap ang nakakagimbal na pamamaril sa naturang paaralan noong Hunyo 22 kung saan 3 estudyante ang namatay at mahigit 20 ang nagdamo ng mga sugat sa katawan.
12: Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 at Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: Samantala, isa sa robbery suspect sa Hingoog at Ozami sa Patay. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
13: Napatay ang isa sa robbery suspect sa Ozami City. Kinilala ang nasawi na si alias Boy. Timbog naman si alias Joe na pawang residente ng Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur at miyembro ng Pundoyo Robbery Group. Nasa Zamboanga del Sur rin ang operasyon ng grupo. September 1 ng 11:15 ng gabi, sinira ng suspect ang parte ng simentadong dingding ng isang commercial establishment sa Ozamiz City. Tinangay nila ang 60,000 pesos cash sa loob ng vault. At tumakas, inaresto si Joe sa kanyang tahanan. Pinuntahan rin ng PNP ang bahay ni Boy, ngunit nauwi ito sa inkwentro na agad niyang ikinasawi. Napag-alaman na suspect rin ang dalawa sa robbery incident sa isang commercial establishment branch sa Ingog City, Misamis Oriental, noong February 2026. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. May 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Puerto Princesa City. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
14: Mahigit 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang Vivast Operation sa Barangay Luz Viminda, Puerto Princesa City, bandang alas 4:45 ng hapon nitong araw ng Miyerkules, September 2. Isang individual ang naaresto sa operasyon ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO, katuwang ang Bureau of Customs at iba pang partner agencies. Ayon sa pulisya, nakabili ang isang undercover operative ng isang kahon ng sigarilyo mula sa suspect kapalit ng 20,000 pesos bago ito tuluyang inaresto. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover pa ang 17 kahon ng sigarilyo, kabilang na dito ang 9 na kahon ng Red Berlin at 8 kahon ng White Oris. Sa kabuuan, 18 kahon ng iba't ibang sigarilyo ang nasamsam na may tinatayang street value na 368,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Police Station 3 ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: At lisensya ng motor rider na nakabangga pataya sa isang Aklanon moto vlogger sinuspindi ng 90 days. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
15: Isinailalim sa 90 days preventive suspension ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 ang driver's license ng motor rider na nakabangga sa isang moto vlogger na si Gerald Roldan o mas kilala sa tawag na Pitix Akane. Ayon sa LTO Western Aklan District Office, nakasaad sa resolusyon na maraming nilabag na seksyon sa RA 4136 ang driver na si Maynard Ingaling, lalo na ang Section 48 tungkol sa reckless driving. Binigyan ito ng 5 araw na palugit ng LTO para makasagot sa ibinabang show cause order na ipapasa naman sa LTO 6 para sa pinal na resolusyon. Samantala, nananawagan naman ang LTO Aklan sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga national highway para makaiwas sa disgrasya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
4: Balitang abroad, nagpatupad ang New York City ng isang taong moratorium sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga pampublikong elementarya at middle school. Isa sa pinakamahigpit na hakbang sa paggamit ng AI sa mga paaralan sa Estados Unidos. Punso dito, pansamantalang ititigil ang paggamit ng humigit kumulang 40 educational AI tools sa lungsod, apektado ng naturang patakaran at tinatayang 600,000 ang mag-aaral hanggang grade 8. Gayunpaman, maaari pa rin gumamit ng AI ang mga guro at piling high school students, kung saan ayon kay Mayor Zoran Mamdani, mas mahalaga sa pagkatuto ng mga bata ang personal na paggabay ng guro at pakikipag-ugnayan sa kanila mga kapwa mag-aaral.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: Taga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at K5 News FM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Cahilig, 11 Mbps.
16: Padayon kita iya sa aton nga pag ililiba. May aton karanga 18 minutos yon do nakataliwan. Sa oras karanga alas 12, happy labas katuntanan sa mga naga-uilabas ang nagapupuhuway sa mga karanga chimpo. No? Medyo mainit ko na atong panyimpo. Karay mostly sunny. Kaya nga ni ay masado ko nung mainit. Mga pilang inuras. No? Ay, mainit gid matamatod gid. Mainit madangga mga kakipay. So, pupulamig-lamig ka ni kita sa mga karanga chimpo. Ha? Sa mga konsiliman kita. No? Ag samtang naga kaon-kaon mga kakipay. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon nga mga balita at mga issues, ano ro ginatawag nga angioedema, no? Ro ginatawag nga angioedema, amo ro paghabok o paghagok itaton karang lower part, itaton nga tissues sa aton karang panit, no? Sa sod ko aton karang panit. Ro mucous membrane nga kung sa CN, hay sang kasupot itaronday karang fluid nga nag-delate ko aton karang blood vessels. Usually, rumang apektado nga part jawas amura aton karanga uyahon, ratong dila, bibig, ratong alima, ratong sike, ag delikado man sa aton karanga liog, no? Sa atong lungs, sa atong tinae nga maghabok mga kakipay. Abo nga mga ipapagid nga mga causes, ito yung tinawag karanga angioedema. Ag may connection di kara, ro ginatawag karanga drug reaction. Halimbawa, kung permikating nga ginamit it mga synthetic drugs nga ra, masubrahan ka posibleng mag-cause itong day karanga angioedema mga kakipay. Infection, mangin cause man doon. May ginatawag man kita nga stress, ano pa, rayang ang pinaka-common nga cause gidhay, ron day karon nga allergy mga kakipay. So may allergy. So gayon nga, lain nga paghabok it angioedema nga kung siya inikumpara sa nagahabok man sa ron day karang allergy sa panit. Bangod rin nga rahay may subcutaneous tissue nga pag-collect kung rin karang mga fluid ag rin nagabuhay it mga inuras nga kung sa siin hay inadlaw nga pagtinir it nagahabok sa parte it aton karang nga gawas nga medyo gahabok rung parte kong gawas bangod rung fluid hay wata naga panaw kung nagatinir ta sa sangka part yang kung aton karang nga gawas mga kipay. So delikado man kung rin nga angioedema hay magtuhaw sa aton karang gastrointestinal tract, no, sa aton mismo karon nga tiyan sa atong tinae. Bangod raya hay nagresulta man it kasakit mabatsagan sa atong tiyan aga kama naman pagpanuka. So nagabatsag ka ita pagsakit ang nagasuka ka aga kama naman may una man nga magatuhaw o may naman nga magaabot man sa atong lungs. Ag mabudlay kita karon makaginhawa kung sa lungs ro rang pag-epekto kita angioedema mga K5. Ro pinaka delikado pagid amo rong aton nga tutunlan don. Ay bangod nga ni nga siyempre magresulta gid it sirado ko aton mismo karon nga arang atong puwak nga ra, ag posible galing ikamatay itsang ka pasyente o tawo, jo kinatawag nga affixation, no? Mampagay, namatay ka, pinagi sa pag-uok, parang ginuok ka hindi ka makaginhawa. Ngayon ay, bukong at basta-basta ronday karang adyudima nga rang sakit mga kakipay. Aga, tuman man kuno ka abnormal, wrong response ko aton karang immune system, that's why nag-develop imo it, adyudima. Meaning to say, mahina ra atong immune system. Ngari dapat pabasko na itong adlaw-adlaw ro atong immune system ay nagatuhaw gali ro makarang klase ng sakit kung mahina ra itong immune system. Agkama naman ro mga chemicals, mga histamine nga ginarilis ko aton nga gawas padto sa aton karang dugo. Rayang arang histamine ay nagapagagko itagyan ko aton karang dugo asa

0: mga kakipaib. Ag siyempre, ay pagagroon sa atong ngawas, aray nag-release ka na ta histamine, ag rin nga bradykinins, nga magresulta ra it pag hagok, ag rayang angioedema mga kipaib. So, maka, nga na kung in short, kung imo nga, kung atong nga i-analisa, rung sobra, nga pag-release ko rin na karang histamine, hay, nag-cause kali, kung na karang swelling, no? Ara, di ba? So, kung sobra dapat regulated dyan, dapat insakto man doon release ko aton karang gawas, mga kipaib. So, kinangan aton, it maabo karang antioxidant. Kinang naton nga maabo nga nagalimpyo sa aton nga gawas agud nga ni nga mabawasan ag malimpyuhan ron posible nga pagtama katon ni tunday karang sakit nga angioedema o angioedema mga kakipaib. Rong DTX 500 may na karang 1.3 million antioxidant ag makabuli kita sa pagkontra sa tunday karang klase ita energy o allergy sa aton mismo karang gawas agud di kita tamaon kung tayo ka nga posibleng bagatian mga kipaib ay kung sensitibo ka pa, may history ka pa, kung tayo ka ng allergy, ag tamaon ka ay mas naglalagid na grabe gid mga kakipaib. So, DTX 500, aprobado ka aton ka nga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton ka nga butika, iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Okay, may aton ka lang 24 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga sa aton nga pagpadayon, K5 Fred, no? Akong siguro na yung tapuso na tukin ng atong interview kay may almost mga pilato, 6 minutes pang nabilin. Ay, matapos to regarding sa natabo nga rang kwan. Safety drill no sa aton karang mga eskwelahan no agahatong ani may kapin sa 28 national kundi bilog nga probinsya Taklan ronag undergo kunday karang nga safety drill may kasugpon para patayon taro dugang pagid nga mga impormasyon halin kay police sa major Aubrey Ayon aton karang hipi ita aton nga Aklan o hipi ita public information office it Aklan provincial police office sa major Aubrey ma'am.
2: So gauman ma'am, ito aton karon nga mga estudyante ug mga eskwelahan nga bukod nang it di karon nagtapos ra may mga basunod pa kita nga mga drills ma'am para at least ma familiarize gid anda agro ginatawag nga muscle memory don ma'am ay maka-react lagi sanda ma'am.
3: Yes ma'am tama. Do yun do sa bato sa mga recommendations do yun ngon ma'am eh. Mm-hmm. Pero syempre after a bit tayo nga drill, syempre may nagkasari-sari man ka ma'am do naging reaction do ng mga naging critic it aton tanan ng agencies do yun ron tanan ma'am is ibahon man do tanan imaw i-weigh in dun imaw tanawon naton ko ano rong magiging final nga action dahil nga DepEd ma'am. Kasi daya nga ra, umanon nga ni naton ma'am, daya bing drill nga ra ma'am is focus imaw sa implementation, sa execution, it contingency plan, it atong DepEd.
2: Okay.
3: So, nakadepende kanda ma'am kung ano rong magiging, ano nanda ma'am, magiging final recommendation, overall recommendation nanda. Sa part matat atong PNP ma'am is inaagang kami ma'am to support sa daya nga ra nga advocacya, it atong Department of Education, through sa aton man syempre mga DALC, kung ano rong magiging action taken nanda ma'am.
2: Mm-mm. Ma'am, may aton man nga mga recommendation man sa DepEd pag-abot baga it pagiging feasible baga ro lugar ro structure ma'am nga syempre daw dagagana nanda kung amat hay base baga ro design hay bukot accessible nga mayad ro mga classrooms nga pwede nanda nga mapanaguan kung siin man sanda nagahalin halimbawa kung sa open man ma'am aga ro mga classroom hay bukot feasible para kanda may mga schools kita nga na-encounter nga may mga doon nga problema ma'am.
3: Yes ma'am, sa overall naton yung observation ma'am, actually din nga ni Raton yung ginauman, sa overall yung observation ma'am, sa batos sa mga observations di karon ma'am, is may mga classroom nga doon tama, bukod naman feasible, at the same time may mga obstructions, kaibahan yung di karon do, bukod it's sobrang secure, abimana ro mga bintana nandar, andang mga lock, even do mga curtains, abi ma'am eh. So, mayroong mga visual barriers, isang bato pag doon sa gintanaw. And we are hoping na daya maayos kasi learning process man imaw da ma'am and we are also giving the benefit of the doubt man sa atong Department of Education. Nararay mga considerations nga ma'am, isa waman ang tagin na papayan o waman ang tagin na taken for granted, agin na consider man ang dama.
2: So, mayroong mga ano ma'am, mayroong mga scenario kahapon, syempre sa pilot, ag sa iba nga mga eskwelahan ma'am, the same, ano lang ma'am, the same execution decision kita.

0: Yes, ma'am. As per iyo tataas sa aton, ma'am, no? Mm-hmm. Specific katakitaya sa aton sa Aklan, sa province of, yes, Aklan naton, ma'am. Mm-hmm. Doon naging directive, babirikon, ma'am, ang court sa naging directive man sa ibabaw, mm-hmm, is during the conduct it, then drill nga ra, ma'am, is, mm-hmm, wa imaw it, una-una, we mot gamiton nga firearms, uh-huh, to honor the, ano man, and they consider the ginatanaw nga na psychological factor sa, mm-hmm, mga inunga naton, ma'am, no? Okay. And then, dapat mag-observe it specific nga kung anong alarm do itawag nga hindi man ba imaw, ma'am, mahambang nga makibot do mga unga. Uh-oh. Instead is ma-familiarize na nga rurang alarm nga raden, mm-hmm, specific nga tunog is para gid imaw, ma'am, no, sa aton nga ano, ma'am, sa aton nga dang insidente, mm-hmm, uwa kita ginrein act nga any scenario di ka to, okay, ma'am, nga, uh-huh, halimbawa may nag-act as big as suspect abimana, uh-huh, ma'am, uwa kita gin ano karon, ma'am, gin disregard naton doing ngon, ma'am. Uh-huh. In fact na nag-focus kita doon nga na isa kung ano rin magiging action taken, courses of action, uh-oh, it mga inunga naton, paano rin pag-respondit atong mga police, mm-hmm, at paano rin pagsugod it mga emergency response team naton, kasi tama doon, ma'am, may inaabi ba karon abing, syempre sa actual nga scenario din naton may madusmo, yes, may, uh-oh, mga kung anong injured, mm-hmm, so doon kung paano imaro approach di ka, ma'am. Agro pinaka-importante abidi ka to, ma'am, ano rin magiging alarm or ano rin magiging anong ba, ma'am, ano rin magiging signal, mm-hmm, nga kung siin pwede yun makagawa sa classroom dumao nga safe yun do lugar para magawa ag i-accounting ito man dumao inunga, which is doon yun, ma'am, is nakarely sa PNP Rhine, ma'am, nga nagresponde since, okay, kami dahil dumasecure sa area, ma'am.
1: Okay. Ma'am, sa mga eskwelahan, anyway, pag-abot sa mga alarm nga ra, ma'am, equip sanda, ma'am, sa mga syempre tulog nga ra for emergency nga madali baga mapindot halimbawa nga may unang perpetrator sa sugodit eskwelahan, ma'am.
0: So far, ma'am, no, sa na-encounter naton kahapon, tag na-identify nga ra naton ag nag-perform nga ra nga 22 schools, mm-hmm, is may andamat ang mga alarm mm-hmm sanda, ma'am, kasi rugin gamit matanganit iba kaon megaphone, kasi kung tanaw naton do megaphone, ma'am, may inaaron nga specific imaw, certain feature imaw, uh-huh, nga pwedeng mag pindoton para mag-alarm, ma'am, eh. Okay. So may makaroon nata do mga schools. Mm-hmm. Okay. And we are hoping, syempre sa tanan niya schools is may makaroon man sanda, ma'am.
1: Oo. Ma'am, so far sa pangkabilugan, kung sa pananaw na bitaton niya PNP man una kahaom, ro aton yung mga eskwelahan wa man ginapangayoa, pero pag abot sa preparation, ma'am, man o kahaom gun.
0: Ma'am, ba naton, ma'am, no, nga haumat aman do aton nga department, sa party datong Department of, yes, Education, ma'am, no, haumat asanda, kasi actually may andagot alaging existing abi, ma'am, nga contingency, mm-hmm, plan, ma'am, eh. Mm-hmm. So, since may andout ang plano, di ka to lang kita sa nagbulig ka na sa execution, uh-huh, kung paano yung ma-execute. Sa part mat at mga partner agencies naton, kasi, uh-huh, kami, ma'am, sa part at PNP at sa aton nga may mga emergency response team, atong, okay, PDRR mo, MDRR mo, BJ, Bureau of Fire, mm-hmm, is sige matara among ginakandak man, ma'am, may nga mga simulation exercise, uh-huh, and mga drills para ma-enhance the amon mga capabilities. The only thing ang ginaton karang ubrahon is i-enhance kung maunoro united movement in, mm-hmm, every agency para in case nga may actual nga matabo ka, ma'am, is hindi yun maimaw mag-abo, agad-agad ma-address imaw naton, mm-hmm, in a manner nga united movement ro aton, collaborative do movement it kada isa, ma'am.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
3: Okay, pagkabanong balik kita pagkatapos siya mga itugang pang mga pahanomdom, kindly standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwa-Klan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay 3 ang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly ni nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: kayo.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamali paton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas, mga butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 天龙压到高
1: ，DTX 500，
0: 我是 healthy 压低
1: ，DTX 500，
0: DTX 500，
1: 硬咪 matas 个 antioxidant，
0: 压阿木那嘛，
1: 硬那个天龙杀一摸阿泰
0: ，master 天龙阿泰
1: ，happy 路来
0: ，DTX 500，
1: 马上立刻
0: ，epic
1: 天幕
0: ，DTX 500，
1: DTX coffee mix，
2: Eric Ledis mas matas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiin nga kape hintilawan ng mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX coffee mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
3: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C,

0: and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5. Romy Kahiling. 11 Mbps.
3: Okay, balik kita ya sa itong pag-ililiba may 38 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang alas 12. Sa itong karang pagpadayon mga kakipaib, na masaylo kita ko aton nga mga topiko. Aga maadto kita sa aton karang public market. Iya sa aton nga banway ta kalibo. Yun know naman do atong public market ay naga kan makara, no? Experience sa itronday karang mahamba naton nga siyempre, sometime problema pag-abot sa runday karang aton nga infrastruktura, di ba ka? May issue nga dapat matapos, di ba ka? Nga makahalin do aton nga mga vendors, di ba ka? Dahil may problema pa sa kontraktor kung paano matapos ra. Now, aside galing sa runday karang problema nga ra sa atong public market, may yat agaling problema pag-ida sa aton nga mga empleyado. It aton nga public market, particular of course sa pag dumaga ag si Damron ko administrasyon, it aton nga market master ag si Damron gihapon ko supervision, it aton karang medo iya sa banwa karat kalibo. Raya nga rang nagkakatabo nga rang bukot manami nga buhuhaton. Ag raya ang sistema nga rang paghimo is itantamount to corruption tara mga kakipaib. Kung inkaso gid nga mamatud-an nga rang nagakatabo nga diskrepansiya pag-abot sa ginatawag karang collection sa atong kita it atong nga public market hagos pilang binugan na base sa atong nga gin himo nga investigative report binugan pa yang man pero may almost 1 year ta kuno nga kinatabo ray kaya nga ginatawag naton nga public office is a public trust. Sa daom ko ato nga konstitusyon, nakabutang una, wamat kinahambay kun rosang ka empleyado at gobyerno hay privado or sang ka empleyado at gobyerno hay regular, casual, job order. Basta sangagan kang empleyado at gobyerno, dapat you have to maintain the integrity of public trust. No? Sa ato nga pagserbisyo ag natawag nga good transparency. Ag aside sa atong constitution, nga ro indo pinaka fundamental nga mando sa tanan nga mga empleyado nagatrabaho sa gobyerno, the moment ka nagasuhod ka, gindugangan pa ron. Raya nga rang mando, si dagom it ato nga Republic Act 6713 no ginatawag nga code and conduct, an ethical standard for public officials and employees, to uphold the time-honored principle of public office being a public trust. Di ba ka? Ag klaro, di ka ra sa Section 7, it nasambitan ka rang 6713, may ginatawag kitang prohibitive acts and transaction mga kakipaib.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
3: Pag inambay mong prohibited acts, pag-abot sa ginatawag nga aton nga nangalaye, di ka rang makasugod do ginatawag karong financial and material interest. Nagahambay ro aton nga Acta Republica nga public officials and employees shall not directly, indirectly have a financial or material interest in any transaction requiring the approval of their office, mga kakipaib. Now, ano na nagkakatabo sa aton nga public market nga ra? Nagadugang paro problema ko aton karang alkalde kung makaradog ka kinatabo sa aton nga public market nga ra? Ay, rong isyo tagali ka ra, may una patagaling bukot manami nga naga mga buhaton it empleyado, it aton nga taga-market, rayang-arang mahambal aton kapartit corruption tay. Ah? Mahambal naton nga bukot man namin nga buhaton. Ag dapat gid nga matawan dat penalidad, mapundo, maputo o either nga ah? Sipaon sa nakarang nga serbisyo. Well, dayang arang mga empleyado, mga job order gali sandara. Yan na sa aton karang sa aton nga munisipyo. Ag sandara ay nagatrabaho una sa aton nga public market. Ag akon nga may i-connect before ay may akon karang na istorya nga sangka negosyantit paboy iya sa kalibo nga nangangawat ay imaw nga di ba nag-isyo nga ito itratong nga ito nga may isyo ba sa ginatawag nga AESF? Nangangawat ang mga nako bisan wa panganit AESF nga isyo natapos sa atong AESF bumalik ang Krundaya akong ginaman ang ginangawahan kay Pai Bromi nga pilat ang bilog ka mga headset baboy ro nagkasuod sa aton nga public market pero makita nimo sa aton nga mga gatok kabaabo ta nagabaligayit baboy mga kakipay. Di ba gin question aton da aton nga ginpangutan na katong chimpo kahamat makaron ka kinatabo ang nagmunor aton karon nga taga Slaughterhouse nga siyempre doyan taro number of heads it mga baboy nga nagkasuod sa atong public market para ibaligya agro mga baboy nga ron nga nagaagi sa aton nga Slaughterhouse makonsidered aron nga safe bangot una gin patay sa aton Slaughterhouse. Pero how come nga may una nga nakakasugod ag mas abo para numero it mga baboy nga ginabaligya nga wa nagaagi sa aton karang nga Slaughterhouse? Aba wahay gali hay sambilo gunda sa mga nagakinatabo before nga may una gitang nagagusot o may una nga nagapalusot sa runday karang mga negosyante nga nagabaligya itong day karang nagabaligya nga wa nagaagi agwa nagasugod sa aton nga kaban it aton karang nga munisipyo. Ikunay ko pagid ay several times nga aton na interview man o aton nga Meadowhead nga agbasi man sa mga charts na kita naton sa dang opisina nga grabe taro pagnaba it kita ko aton nga public market or iba nagahambay nga nagnaba arong kita it is because nga nagtransfer kami sa bagong temporary mga andang ginatawag nga mga customer hay nagbag-on ta ng attitude nga mag-adto sa public market kaya nagbawas di ba galing sa aton karang nga pagpanayawsaw at pagkandak naton it investigation nagagawa nga okay tarong kita ko atong public market as usual tagihapon nga nagakita dahil siyempre although nga may mga talipapa matamatood nga una nga nagaserbi man bilang market ko aton nga mga consumer nga nagabakar sa mas madali nga panyimpo ag comfortability pero atong nga public market nagasukol. Sa gihapon, ginadayo ko aton karang nga mga consumer, ko aton karang nga mga mamamakar, bisan nga iya kita sa aton karang nga bag-o nga nga temporary mga kakipay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
3: Now, di kara, nakita naton, nga pilang mga binugan, hagos mahamba naton nga parang deficit, parang kugang, ro aton nga public market, ro anang kita. Ikumpara ko ng taliwan nga mga dinag-on nga grabe ro pagkita sa aton karang nga public market, atong medo. Nakita naton nga grabe ro pagbawas. Manaba rong kita, especially gid nga pag-abot sa oras it alas 4, alas 12 hasta alas 4 rong oras kara ita o alas 4 hasta alas 12 itong oras kara ita aga-aga hay may una okay dali ang gid from 8 to 4 a.m. hay medyo may una nga nakitaan it grabe nga pag naba it kita ikumpara sa mga nag-ship it 4 to 12 o'clock in makarang at bingung tuladlaw. Okay. Dahil nga ng isyo nga mga K5, nagupok ra, una, ako yung daabi nga may nagpaabot ang kakon kara. No? May nagpaabot kakot concern regarding di kara. Ag, ato nga gin kandakan itong dahil karang investigation. Ato nga gin pangutana ro mga negosyante, una sa ato nga public market, ato nga gin pangutana naman do atong taga-Medo, ag ato nga gin konekta ro mga previous nga mga nagakinatabo sa ato nga public market, ato na diskubrihan nga may una tagali nga nagakinatabo nga bukot manami sa runday karang trabaho, karunday karang up-at ka mga job order. Ag base sa aton karang nga pagpanausaw, ay nagkandak pipora, that's why ako nga gustong pangayoon da, gusto ako magpangayo ita report, investigation ko aton karang nga market master, even ko aton karang nga Medo, ay nagkandak sanda itunday karang investigation, na mismo aton nga market master, nagkandak it investigation, nga nakitaan, nga pag-abot sa runday karang assessment performance, itunday karang mga empleyado nga ra, wako pa habasa, wako pa tanaw ha, may aton nakita nga mga ginpakita katon nga mga listahan nga kung sa CN ay gin aton ba nga gin Paris ro naga duty it ro yun nga oras from 8 o'clock it gabi ipad alas 4 ikumpara sa alas 4 sa alas 12 ito tradlaw mayo tarukan mayo tradang kita. At the time maging bayluhan, raya nga rang ang mga job order nga rang naga-duty, bumagot aro kita mga kakipaib. So sa bilog, aging nakita ara ko aton nga market master ko aton karang market, master head, aton karang itaton nga ita public market, nga hamat makarado sistema, nga kinatabo ag medyo before abi na randat ang pananawan karahay, mahamba na itong base matamatod gid nga makaramat aro trend ko aton nga negosyo sa tong public market nga mahina gimatarong kita itroday karang oras. Okay. Now nagkandak it investigation. Himo it investigation do aton karang market master matapos nga makabaton itong day karang report. Aga base sa nang pagpatigayon itroday karang investigation anday mismong na identify raya nga naka-duty nga simpre kon imong empleyado. Pilang shifting kamo karon daywang shifting up at ro per shift pangayaw man up at man di ba so makita ni moron kon kamusta ra andang trend ko andang performance si karon kon kamusta ra andang daily collection tumaas baga o nagnaba di ba sa sud isang domingo kamusta agkabugbaho taglaro kita ko atong public market nga just imagine ha nagakita ta kita ita hagos di magnaba gali sa 10,000 per day. Rokita sa ato nga public market. Imagine ha, doon dong kita. Nga ni kon consistent nagpadayon akong taro collection. Grupag kolekta akong ta ay sa tama, no? May ginatawag nga transparency. Ay siguro mahambay naton nga hindi naton makita sa record ko aton ka nga medong may una nga diskrepansiya sa pagnaba ko collection ko aton nga public market. Now, sa pagandak, kung andak karang assessment performance, si Prero, kung ikaw ro supervisor, it imo nga departamento, ag makabaton ka kung day karang report, mahimo kagit imong inisyal karon nga assessment kung day karang mga empleyado nga ra, nga sa imo nga si Dagom kay imong pamunuan ay may ginahimo ba nga bukot manami? O, di ba? Si Prero, may ginatawag ba kita kung nga due process ay? Di ba? Hindi man pwede basta-basta nga nakabaton ka ita report, basta-basta ang imo una sandang si paon pahalinon kunano una or mag-conclude kagin nga makaroon sanda, siyempre nagkandak man ita assessment mismo, performance o aton ka nga tiyatapan ita aton nga public market, particular sa pagpamuno ni Mr. Noe Pador. Now, nagagawa abis sa runday ka nga andang assessment performance sa pagkandak, ngaroon dahil karang up-at ka mga job order nga ra, nakitaan it ginatawag nga unsatisfactory ag inconsistent with standard expected sa andami sa mga karang trabaho, hamanda. Ano ginatawag nga unsatisfactory aga inconsistent with the standard nga ginexpectar ko ng trabaho? Meaning to say, may atong ginatawag nga level it performance, di ba? Satisfactory, most satisfactory, ag very satisfactory. Pero pag hinambaan mo nga unsatisfactory, meaning to say, mas below pa imaw sa rundaya karang satisfactory performance, mga kakipay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
3: Asay di kara, nagagawa man sa ginpatigay ng dakarang pag sa mga record ng dakarang ginhimo, particular sa paghimo itinatawag nga actual observation sa rundaya karang trabaho, kurandaya karang mga job order sa atong public market, nagagawa nga may una nga consistent failure ko anda karang performance o pag-perform ko anda karang duty bilang mga kolektor sa aton nga public market. Meaning to say, pag kinabong failure, pigaw gid. Ha? Pag kinabong failure, so abo ron nga mga consequences. Kung nagakolekta ka it almost 100,000 o 50,000 sa imong koleksyon, nagagawa nga hindi mo tama kolekta ita 100% or imo nga collection, it is because may failure kang ginatawag. Di ba ka? Failure ka. Hindi mo ma-perform. May discrepancy sa kita nga ginatawag. Di ba ka? So dapat ay ma-justify mo ron. Dapat ma-liquidate mo tosto kung si nag-add to kwarta nga ra. I-justify mo ron kung rumang resibo nga ra. Arang akon nga halista. Agbase sa pagsugod kung mga negosyante nga ra. Insakto ba ga? Nag-reconcile ba ga imo sa listahan? Uwa. May posibilitang uwa ron. Dahil nga rin nga mahambay natin nga failure pag-abot sa andakarong performance of duties nga ra. Now, regally nga rin nga mga empleyado, base sa itong nga rin nga pag-conduct investigative report sa lugar, sa itong public market, several times sa tagalira nga ginatauan it mahambay natin parang reminders, no? Reminders, guidance, siyempre, normal man katon nga mga tao, nga may saya man kita, di ba ga? Galing, gin-save the bill kita mga kakipay, biya sa aton karang nga pag-ililiba. Ay balikan tara sa adlaw karang nga Lunes, raya nga nga mga job order, andang trabaho nga ra, agtanawon tarong report, itaton karang nga med dokumentang report, nga ginhimo regarding kara, agsi inyong dahil mga empleyado nga ra, ay bukot at manami ra kung makarang nga magpinadayon sa daw na sa itong public market. Okay, bago kita mag-anok niya sa itong karang pag-ililiba, rong klinika D3 Bio ay makabuligid sa pagdipinsa ko aton karong lungs at aton karong heart, mga kakipaib. Especially gid na, protektahan gid ro aton karon nga bigid sa mga nagasigarilyo ha, ag protektahan gid kita, neutralize gid ro na karang mga oxidative stress, ag respiratory damages sa aton karon nga sagid sa mga smokers, ag siyempre ang mga environmental toxin, mga kakipaib. Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist, aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika, eron sa Klinika de Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang tarik kaanay sa aton nga pagpanabiso makarang adlaw ngarat Biyernes sa Bunga Sayamat. Sangayan ko aton ang partner technical, aton nga broadcast engineer K5 Brad Batoy. Sangayan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo, ko atong CEO Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kit may dayad nga hapon. Happy weekend. Standby sa masunod na programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Makakas mga butika. Kanto ta sa mga benefits, sir boy. Okay. Dugang mga benefits. Aside sa nga ang D3 Bio, nami siya sa gitawag hunger suppressant, or appetite suppressant.
5: Why naguros ang pinakabudlay gidya bulngon nga klase virus ang HIV? Once nga matakdan ganito, death sentence ni mo.
4: Ganito.
5: Why na, sir boy, makaya ni D3 alone. The only nga ginastudyhan is ang VCO. Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon nga inom sang VCO, ilang take, naka-survive sila and until nabuhi pa.
4: Ang importante ti mga Sir JP,
5: 20 years ago,
4: madugangan lay mo kabuhi bisan may HIV ka.
5: Ti imagine ka.
4: Ang hope bala nga ginhatag mo sa ila, dako na nga bagay.
5: Pusto.
4: At least siya may time pa nga maghinulsol.
5: Kaya gani dok ang HIV nga waay niya bulong, kag buwan ka matakdang direkta kag gid AIDS, how much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive. So dira na lang kag pag viral,
4: pag viral ang yung problema,
5: you take D3bio kay may duwa na siya dok, subong, no? Ay labot sang monolaurin, may
4: monocaprin.
5: May monocaprin sa. Nga wala.
4: May monocaprilin pa gid.
5: Nga wala
4: monocaprin, monocaprilin and monolaurin. Puro mono na.
5: So meaning makajita ka na, gabulong ka pa si mo viral load.
4: Ang bintaha sa Sir JP nga adlaw lagi ka mag-inom sang dito bayo. Because after 8 hours, dula na siya.
5: Usto.
4: Tiangi mo yalawa, Sir Boy, wala na ga-produce ang BCO. Oo. Wala na sa ga-produce ang BCO. So you need every 8 hours butangan mo dito bayo kay ang matabo na siya from Muno Lauren after 8 hours Sir JP, mahimo na siyang ketones.
5: Oo.
4: So meaning papaghimo niya ketones, dula nang monolaurin. So you need 8 hours every 8 hours inom gika sa ano? Litribay para may magtiyog-tiyog na nga mamatay sang imo ano?
5: Protected ka.
4: Protected ka. Isa lang ka ilimnan nga hindi ka kainom. Ang matabo sina pwede kaya malatnan.
5: Kay hindi sabi doc stack.
4: Stacking. Dali ka ang bintaha lang kung trangkaso ka na pag inom mo ma-minimize instead matrangkaso ka tagtatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-shorten niya.
5: Shorten
4: kung nainom kaya di tribay.
5: Kaya hindi amo nakalala ang itikto sa imo?
4: Amo na mga bintaha kung always ka gainom di tribayo. Aside sina, tingnan na may mo brain function eh. Kaya wala sang iba niya pagkaon nga the best para sa brain is ketones from di tribayo.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3 Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
3: Grabe, no?
2: Once taken by the patient. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
4: Ang nami gid aton sir boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
2: Sige ka na inom.
4: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gid ya. So meaning pa ka tatlo ka mag-inom sa isa ka adlaw.
2: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hambal nila, it's very promising, but they could not basically declare it. But ang DOST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3 Bio, hindi matawaran. It kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
4: Importante maging magkaagi ka COVID. Sir boy, kablo ka nga importante makaagi ka COVID.
3: Motivation.
4: Para may antibodies ka.
3: Hindi ka na malatnan.
4: Oh, para may antibodies ka na. Amo wala na importante, pero ako dire ko na intindihan. Nga di dai pwede gating bon nimo inom ang D3 Bio. Halimbawa isa ka baril imnon mo. Kay dire ko na intindihan nga after 8 hours ang munulaw rin mahimo na siya nga ketones. So dapat every 8 hours inom ka gidya. Para protektado ka.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga buti ka!
0: D3 Bio!
1: Health News!

sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kagano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and

0: Dr. Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya kon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction po. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Han.
1: Ano? Excited ka na pala sa new home ta?
2: Siyempre, Han, no. Daw sa ano bala? Pila ka years natin gintipunan. So, ari na. This is it.
1: Sa katapusan, natuman gid man ang handom tanga duhan.
2: Yes, Han.
1: Natuman gid man.

0: Hi.
1: Yes, hi.
0: Kamusta, Raina? Kapuyon kagin sina karon.
1: Ay, wala sang kasuhan ah. Inspired lang ko, Abi. Mm. Kaya daw sa ano pala? Ato nagid man ang balay ang ginatinloan ta. Sa nagligad, sa boarding house lang ko gapaninlo. Pero subong, sa ato nagid balay.
0: Ikaw lang gidhan, oo. Mm. Han, anong mayos siniman? May pag-uro makuha kita timbang, no?
1: Timbang? Ay, no need na, Han. Ay, kaya ko nga ako lang. Wala man ako sang ulubrahon. Di ba lang?
0: Ate, sige, Han. Bahala ka. Basta, ang ako man lang, ha. Hindi kuya gusto nga mabulayan ka.
1: Okay lang ko, Han. Promise.

0: Han, malakat na ko, Han.
1: Uy, tagin, Han. Masok-sok lang ko sa t-shirt.
0: Ay, no need na, Han. Ako na lang. Nag-book na ko sa app eh. Baka doon naman din car.
1: Ano? Kanugon, Han. Kunta niya ako na lang madulong sa imo.
0: Okay lang. Ako lang, Han. 9 AM pa man ang duty ko eh. Kwan, ginhungod ko gid-abi nga magpabook eh. Kay gusto ko nga makapahuway kagid sa balay. Pila na lang daan ka bulan, mabalik ka naman sa barko.
1: Bisan pa, Han. Nagkakabala ka lang ako sa imo.
0: Nan, ote. Ari na galihan. Ah, sige na. Malakat na gid ko, ha? Bye!
1: Ato ng asawa ko. Thank you, good Lord, nga ginhatag mo sa ako ng mabahing handom ko. Kag na pangasawa ko pa. Ba? May ido kang kasulod sa amon? Ala? Basi naglumpat siya sa pader, kaya ti kanubo ba lang sa pader namon eh. Basi balay yan, asan tupad balay namon, balaw. Goon ko, balak. Uy, atong ido, dumay rasa nga ido ah. Kay sino yun naman?
2: Hello, sir. Hi. Sir, pwede ka sa Lloyd? Akon ina ang ido nga nagsunod sa inyo eh.
1: Pwede gid miss. Imo ni gali ido?

0: Daw ka namin istoryahan sa tupad balay namon ba? Kabuot sa iya. Doon nalingaw ko si istorya sa iya. Mahiligil isa sa ido. Oh, ba? Ay, si Don ang nagatawag. Sabdon ko. Hello?
1: Ay,
0: Han?
1: Hello, Han! Kwan, Han! Basi mga 8 PM pa ako makapauli. May monthly meeting kami, Abi. Alang-alang, gid ka tama.
0: Amo ba, Han? O ti ano, sugato ta karon?
1: Ay, hindi lang, Han. Kay idulong ko karon sang service ang company.
0: Amo bala?
1: Mm.
0: O ti ano, mahimo sa lang ko sang panyapunan ta?
1: Ay, hindi na, Han. Ay, ma-drive-thru lang ko karon sa McRonald, ah.
0: At sige, Han. Pwede, gid.
1: Ay, oh, dali, Han. Sige na, ha. Babay na. Masugod na kami meeting. I love you.
0: I love you too, Han. Along ka na, ha? Bye. Ba? Dumi na ko pa ni Chit, ako? Ba? Si Marie? Nagatamwa siya sa pader namon?
2: Ronel! Maginluto ko din nga sudan. Gusto mo? Namit ni? Dilaway pala.
0: Marie?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
7: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
5: and many others.
7: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Si Alana Pacardon Marapa.
10: Joshua Darin Villavior.
11: And easy Kirby John Panes Agravan.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.

0: Ay, Han? So, diyan ka rin nagkuha sang afritada?
1: Kuan Han? Dira sa guaan kayo na, ah. Nagbakal ko sang soft drinks. Nakita ko daw kanamit malaho. Kabalo ko naman nga, paborito ko ng afritada, eh. Labi na gid ko nagapula-pula, bala. Bawa ka namit ka, no?
0: Okay. Pero in fairness, namit tuod. By the way, Kalihan, next week, mapadumagati kami. Siguro mga 2 days man lang.
1: Galian? Ay, nga man, Han, ano ka mo dito?
0: Ay, ma-site visit kami ni boss. Bago naman nga project, Han.
1: Ano bala? Ati, maayog yun, Han, ah.
0: Maayog ka tama, Han. Ay, grabe. Grabe nga blessings ang naabot sa aton, Han. Kwan, kung matigayo ni Han, nakapamensar ko nga, hindi ka nalang magbalik sa barko. Ma-business na lang kita, Drihan.
1: Oh. Ikaw, Kwan. Pamisaron ko, Anay Han.
0: Okay, no pressure, Han. Basta, i-explain ko sa imo kung ano nga klase ini-business, Han. Nasiguro ko nga masyaka sa income mo, Drihan.

0: Isa pa lang kagabi nga wala ding asawa ko. Pero nahidlaw na ako sa iyo. Ay, wala sang kaso ah. Kaya sunod lang, mapauli naman siya. Ay, namaguhan na ako siguro ah. Oh. Karami sa mga bituon kagbula, no? Timing gid ang tambay ko di salon. Hmm? Kikasanag sa bulan kag kadami sa tiyempo. Ay, kadami.
1: Ron! Gita-
0: oh. Ba? Si Marie? Nagtamo siya sa pader, oh.
1: Hello! Good evening, Ron! Birthday ko, Abby Subong, eh. Pasi kung available ka. So, di ba na sa balay? Kaya may food kasi yung prepare. Alam ko, subo pala kay ako lang di isa nag-celebrate.
0: Ha?

0: Kong Abong Mari, si Azman mo naga Inter Island?
1: Yes. Bago lang kami nagtawganay sa Batangas daw sila subong. Ikaw mayo kaya kay international?
0: Gingalo yan. Ikaw naga

0: Wala siya sa tupad ko.
1: Marie?
0: Ronel?
1: Ha?
0: I know daw, kahuluya man nga ako pang first move. Pero at least prangka ko. Kwen, I like you.
1: Oh my.
0: And nakuon ko nga, nahidlo man ako sa amo ni O.
1: Marie!

0: Anong buhatan ko siniman? Nagbungagi ng inhimo namo ni Marie. Nagabusok siya. Kag nakulbaan ako basikon mabalahuba ang tanan. Kag ipabalo niya sa partner niya. Kag amaman sa kay Don nga ako ang amay sa ginadala niya. Oh, ay. Anong buhaton ko? Tuparay pa man kami ngadaan balay.
1: Han? Oh, daano ka? Okay ka lang?
0: Han?
1: Han? Ginakos mo ako sa hugot? Ay, ano? May problema ba lang?
0: Han? Palanggatingid ka.
1: Palangga taman ka, Han. Ay, anay ka? Na ano ka? Anong natabo sa bana ko man? Hmm? Ano?
0: Kunabihan eh. Buwas, mapamanila na ako. Mabalik na ako sa kaysa barko.
1: Ano? Oh. Hindi ka na magbalik. Kay iti masugod na kita negosyo.
0: Kunabihan eh. Daw hindi ko gidinyada siguro ang business. Dako man ang sweldo ko sa barkohan.
1: Pero Han, mas dako pagidian kita unta. Tungod kita ang masupply sang construction materials.
0: Kakuan Han. Basta daw hindi ko feel eh.
1: Han, please. Abinti na lang magbalik ay. Wala pa taga ni baby. Kag okay naman. Hitso na ang tanan sa negosyo ta. Please. Ano? May rason ba lang ah? Nga nagbago naman ang desisyon mo? Han? Ihampal sa akon, Han. Ihampal sa akon. Kay mamati ako. Please, Han.

problema ko subong. Mod ginatago lang gihapon ni Marie ang ginabusong niya. Kag nangako siya sa akon nga isekreto niya ang natabo. Pero wala sang assurance kung amog sina ang buhato niya. Sa bahay naman namo ni Don, natingala siya nga mabalik ako sakay. Kag naay

nawan ako pangita sang irason ko sa iya. Sa subong, nagaproblema gihapon ako kung paano ko sulbaron ang problema nga ginsudlan ko. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ronel.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampyon. Estasyon sa Kaliwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahit ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahit ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pumaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tamtis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
0: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the day.
9: Mga nakaraang nais mong balikan o mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories
9: kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 48 minutes after 1 in the afternoon. Friday edition na naman kaka-5 sa ating programang Secret Memories. At kwento nga po ni Ronel ang ating natunghayan kani-kanina lamang sa segment naman na Pages of Love. Ang kwento po ng ating bidang karakter magsasabi sa ating tukso is everywhere. Alam mo, kahit gaano ka man kagaling magtago, kaka-5, minsan ang tukso magaling rin maghanap. Kaya pagalingan na lang kayong dalawa. Ikaw sa pagtatago, siya naman sa pagahan. Pero truly mga kaka-5, ano, dito sa kwentong ating natunghayan na marirealize mo na minsan pala kahit hindi ka umalis, kahit hindi ka makihalubilo kahit kanino, o kaya naman, ano man ang iyong gawin para mahanap yung sinasabing tukso na yan. Kahit wala kang gawin, kusa pala yung lumalapit. Usang nilalapitan, lalong-lalo na yung mga willing victim, lalong-lalo na yung mga madaling mabiktim. Pero sabi nga rin nila, kapag may gusto ka nga daw naman talaga, eh lagi't-lagi merong paraan. Pero syempre kung ayaw mo rin, eh may paraan din. Pag ayaw mo, mayroon ding dahilan. Kaya at the end rin talaga kaka-5, eh, hindi mo mai-re-reason out yung gasgas na linya, gasgas na dahilan na sasabihin, tinuka mo na kasi palay na ang lumalapit sa mano. Ganyan yung mga madalas na sinasabi kapag sila ay nabibiktima. Kaya ikaw kaka-5 ha, huwag mong gawing magulo o kaya naman komplikado porket medyo masaya at syempre kalmado na ang iyong buhay. Baka ma-board ka dyan. Gumawa ka ng mga bagay na ikaka-komplikado ng inyong sitwasyon. Ikaw din, magsisisi ka sa huli. Gaya sa ating kwentong natong ngayon. Anyway, in line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong. Kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-5, ang ating question of the day ay, kung paano nga ba maiiwasan ang mga away relasyon? Di ba pwedeng laging love-love na lang? Laro na lang kayo ng mahal-mahal. Yung lagi kayong nagkakainitan. Tapos nagkakagalitan. Magmahalan naman kayo, pwede ba yun? Sharing. Ikaw na, sagutin mo na yan, kaka-5. Paano nga ba maiiwasan yung mga away relasyon na yan? Ang inyong mga sagot, maaari nyo pong i-comment sa aking page. And a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News sa Film Clip. For sure, marami agad magre-react. Pwede ba yun? Pwede bang walang away? Pwede daw bang walang lungkot? Pwede naman kung choice mo. Kaya piliin mo. Sabi nila kaka-5, maiiwasan daw yung mga away na ganyan kapag parehong marunong mag-adjust. O, diba? Sa buhay, kailangan talagang maging marunong. Hindi lang sa buhay pag-ibig kaka-5. At hindi lang din sa buhay relasyon na dapat marunong mag-adjust. Maging sa lahat ng parte ng iyong buhay. Kasi dyan daw nagkakaroon ng peace kapag ang bawat panig ay marunong mag-adjust. For some, hayaan mo daw kasing maging tama palagi ang mga babae. As usual naman daw eh, pag usapang tama, mga kababaihan yan, mati. Yung mga hindi sumusunod sa laging tama, yun ang mga tatamaan. Bigyan mo daw ng pera. Bigyan mong pera. Kasi siguro isa sa mga source ng galit niyan ay walang pera. Yung iba't ibang emotion na huhugot kapag wala nang mahuhugot na dato. Kaya isa sa mga pampalubag loob. Isa sa mga nagpapasaya sa kanilang buhay. Pera. Papaisip ka rin minsan ka K5, ano? May mga magkakamukha talaga. Mukhang pera. Char! Asha, sige, comment mo na ang iyong take sa ating question of the day. Once again, maaari ka na maghintay, magabang at magkomento sa Sweet Terry K5 News sa Fam Galing. In a while, ipopost na po natin ang ating QOTD. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Huwag ka na maglilipat pa ng radyo hanggang alas 3 tayong magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa kampiyon na istasyon na ang K5 News FM.

0: Imong pangalan na partner?
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
1: 470.
0: Saan ka nagsugod inom na DTX500?
1: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
0: Pila na lang imong blood sugar sa last mga nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
1: Inom ka mo sa DTX500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX500 para sa
2: ako. DTX500.
0: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy. Ang gallbladder stones. Pero, ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
3: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una, ang apdo, ginatawag na nga gall. Subong, ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay.
0: Atay.
3: Kag i-store niya sa imong gallbladder.
0: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
3: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga nag hambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kaya gini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile. Di paglapuyot siya na, matamata na siya porma sa ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imo organ, you need DTX500 kag MITC or PureC.
0: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
3: Yes, Sir GP.
2: DTX500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500.
3: Pero pa Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
0: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
3: Kaya mga gani, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining dito ang gallstones.
0: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
3: Siyempre, wala na sang iban, Sir GP. Diet eh.
0: Diet.
3: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
0: Wala pa fast food, ano?
3: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
0: Saging.
3: Balinghoy kag saging. Napakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung arin sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
0: Chicken. Kilit-kilit.
3: So ano yung moon? DTX 500 kag may TC or pure C. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag may TC para makabuling niya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sininga mga food supplement kay mataas inisang antioxidants.
0: Correct,
3: hindi
0: ano?
3: Dali matigulang imong gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balo ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga gadako, daw pebbles na.
0: Tamo siya, no?
3: Pero man, bato na gidya. Ang research gan, naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
5: Grabe, dako na.
3: So, budlay katama. Kung nga magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka-the best nga supplemento, DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Oras sa K5 News sa FAM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon.
5: The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Pakal Libuak Lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-I Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drop.

0: lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra, na may pinakamataas ng

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapalupok.

0: Pilipinas ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyong lugar.
1: Excel food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Excel food supplement for men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories. Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. Sweet Terry pa rin sa final hour ng Secret Memories. Check your time. It's now 2:48. And as promised, Mangka K5, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ang final take ang kwento ni Ronel na ating tinutukan kanina sa segment na Pages of Love. Tulad rin ang sinabi natin kanina, mga K5, kapag may mga bagay na ginugusto ka, syempre, as much as possible, hindi ka basta-bastang sumusuko. Hangga't may paraan, kahit nga minsan walang paraan, hinahanapan. Naway ganun din, kapag ikaw ka K5, ay hindi mo gusto. Kung tunay na hindi mo gusto ang isang bagay, ang isang along, o kahit lumalapit-lapit na yan, naway may reason ka rin at makatagpo at makapaghanap ka rin ng reason para umayaw, para humingo, kasi nga ayaw mo. Ang tanong, ayaw mo ba talaga? Kasi baka sinasabi mo lang na ayaw mo, pero deep inside, gusto. Kaya yung outcome, sige na nga, willing victim na lang kunwari. Nako, kaka-K5, huwag gumawa ng mga hakbang para lang syempre, mapagbigyan kung ano yung mga nafe-feel mo. Minsan kasi, hindi ka naman talaga hindi ka naman talaga manihin. Unang-una pa lang kaka-K5, may mga hiyan ka na, may mga nafe-feel ka na kung ano yung agenda sa iyo. Kung ano yung nais ipaabot sa iyo ng mga umaaligid-aligid sa iyo. Hindi ka naman siguro naiva. It's just that, masyado mo rin pinagbibigyan kasi nga, again, gusto mo rin. May something within you na gusto rin, kaya hindi mo basta-bastang masiset aside. Sabi nga nila, hindi yan magiging mali at magiging pagkakamali mo hanggat hindi ka gumagawa ng hakbang o kaya naman ng paraan para makross nyo ang inyong boundary. Kaya kapag nasisense mo na nonsense na yan, kapag nasisense mo ka K5, iba na iban ang hangarin yan sa iyo. May gusto na sa'yo, bet ka na. Gusto mo pa talagang ipunto. Umiwas ka na hanggat maaga pa. Kasi magkakaroon yan ng guts, magkakaroon ng lakas ng loob. Kapag nafe-feel na wala ka rin ginagawa para hadlang. Kasi nga, baka gusto mo. Hindi kasi acceptable all the time and anytime kaka-K5. Yung madalas na nire-reason out na palay na daw ang lumalapit sa manok. Kaya yun, tumukaga. Bakit katuto ka ng palay? Diba sabi mo, naka-feeds ka. Sharing. Naway magkaroon po tayo ng contentment sa buhay. Kasi kapag tao daw ay kontento, doon nila matatagpuan ang tunay na peace. Hindi lang sa kanilang buhay, kundi sa kanilang buhay may karelasyon. Kaya it all agrees, kaka-K5, starts with contentment. Bago gumawa ng hakbang, pag-isipan muna. Pag-isipan muna, tapos isipin mo rin ang partner mo. Kasi daw kung tunay kang nagmamahal ka kay Five, hindi mo matitake na sila ay masaktan. Ano man ang iyong gawin, at ano man ang iyong maiisip. Kaya nga sabi nila, kahit daw maisip lang minsan yung thought na cheating, at ma-re-realize nila na masasaktan doon ang kanilang mga partner, din agad nila yan gagawin. Pero siguro nga mas nananaig sa'yo ang pagiging cheater kesa sa pagmamahal mo sa kanya, kaya nagagawa mo pa rin. Kaya kaka-K5, again, mag-reflect, mag-contemplate, mag-isipan ng mabuti, at kapag ginawa mo pa rin sa kabilahan ng iyong pagninilay-nilay, just bear with the consequence then. Wala nang justification, wala nang explanation, bala ka dyan. So 51 ang ating oras. Maraming salamat sa muli. Walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Nakasama at magkakarinigan na naman tayo next week, same time and same station. Ngayon, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam dahil wala na tayong oras. This has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great weekend, everyone!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Checklist na ta. Mm-hmm. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurine. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurine. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano pa? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Correct.
2: That's why kung mainom na lang ko D3 supplementation.
3: Pagitaon ko ang D3 Bio.
2: Ang D3 Bio na lang ko.
3: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Ko among punto, sir boy.
4: Correct.
3: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala active ka pa sang active nga immunity. So ipasa niya panidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
2: Dugadidi ka lang, ano?
3: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
4: Because may
3: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka. Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
2: Brown fats.
3: So ini nga brown fat yung ara sa aton nga lawas, once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio, no? Why ni sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
4: Calories.
3: Ay. Pero nami get of done naton sang exercise.
4: Of course.
3: Kag ini ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
2: Mas mapadasig ang losing weight mo.
3: So,
2: kung
3: intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
4: Para sa mga obese,
3: So, mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, sir boy.
6: Kung nag-D3 Bio ka,
3: Over
6: ba ordinary vitamin D3, pero ang balindok sa mga ka man gapon, lagniwang, may nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Okay, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
2: Ay,
6: ang D3 Bio, ang iya monolaurin.
2: Namin sa mga kabataan.
6: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
2: Ay.
6: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
3: Dumdaman ko na, sir boy. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
2: Tapos na, no?
3: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis sa mo sa Cebu, ano mo? Ibang batilis.
2: Ago.
3: Ti, what is in the coconut? Do ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga, inumo. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3, malang ko, kasayang mo lang D3 ko, alalang mabakal ko D3, tapusan, mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. So, D3 Bio ka na lang.
0: D3 Bio!
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
4: D3!
0: Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

Don't let him go.

0: Kampyon, estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Eye care gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang eye care gold kag eye care drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Itrim Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa Itrim Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Itrim Bio.
2: Itrim Bio!
0: Ang Itrim Bio!
2: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
0: Mabakal sa mga butika.
2: Itrim Bio!
0: With Vizio!
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio,
0: ang D3
2: yung may Vizio,
0: ang Vizio
2: yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC. Alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Kasi magwaalan ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala. Lagit, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
2: Ah, 4 gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tigasin.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin de Lovion.
8: Ni si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five! Galingawan time!
11: Isang gabi sa Burol, at ito ang nangyari.
12: Ako si Brother Damaso. Alam ninyo, itong namatay ay napakabait na tao ito. Walang kasing bait. Wala itong nilulukong mga babae. Wala itong sinaktan. O ano man, itong taong ito ay mapagmahal. Mapagmahal sa kapwa, lalaki. Mapagmahal sa kapwa.
13: Anak, matik po.
14: Tingnan mo nga sa loob ng kabaong kung tatay mo ba ang nakahiga dyan.
15: Aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Oo, ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
17: Wow, my puso.
11: Ang kampyon nga istasyon,
18: K5 News FM.

0: Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan ta bla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
4: Bilang siguro na Sir JP, lawas lang gakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Pati yung brain natun, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir JP, ang gapakapoy sang brain. Sinablang damo ka, paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh, grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX500 kag mighty seed, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experyensya sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Ramil Uy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant Sir JP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. May pangita mo dabi sang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperdi sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue di DTX 500 kag Mighty C. Kay aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
4: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang ito ag kakapoy bla sa atong hauna-huna or sa atong nga brain or ang ito ag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk food.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay ngaman? Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka. Tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kadlo-kadlo lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya maghandle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Husto.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron sir boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: DTX 500!
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanupo!
2: Kagakontrolar!
1: Sa imo blood sugar?
2: DTX 500!
1: Masal rikas!
2: Epektibo!
1: DTX 500!
0: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! Mga ka-K5, maraming salamat sa
5: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas, rehas. Bukal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Forbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

0: Aray na ako sa balay ni Lola Igmen. Manawag ako sa motor ko. Op! Aray na ako. La! Lola Igmen! La! Abre ko ni Danay, la! La! Eh, wala ka sabat si Lola, oh. La! La!
1: Alakta! Alalad ang oras si Tia Igme sa sulod. Pero si Tok July naglakat man to kagina.
0: Among bala, no? Ati, sige, salamat kito. Manawag lang ko, ah.
1: Ah, sige to.
0: Basi bala si... Si Lola, hindi ka bati sa sulod ako. Ang mayo pa. Taklason ko na lang kudala. Kag magsulod sa blay. Ah, mataklas ako.

La? You like me? La? Ay, ano man? Wala siya nagasabat ako. Ay, pugay ah. Akon mula ko nalipuno ko na stroke ako. Ang mayo pa. Mangaya ko sang bulik sa mga tupad balay ni Lola. Gubo na lang guro na mo ng pirtahan ah. Basi mula kung may malain na tabo kay Lola sa sulod ako. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko. Nanuman ko iman. Kalaingit siyang nagasulot sa pinsar ko. Kalaingit. Mangayaw ko sang bulig. Mangayaw ko sang bulig.

0: Sige, sige, sige. Oh, may isig pa tayo sa tatlo? Kagdungan kita po nalang sa Britano ko, mabre.
1: Oo, oh, sige, sige. May isip kita.
0: Isa. Dua.
1: Tatlo.
0: Man.
1: Salamat. Nabre ng Britahan. La. Lulay, be. Sa din ka, la.
0: Kanawabi sa kwarto niya, nong?
1: Ay, oo. Oh. Sudlong ko sa kwarto niya. Oh. Basikon ato sa dito. La! Arin ako sa kwarto niya. Lula! La! Dugin na kulban ako mag-abris ang pritahan ako.
0: Abre na lang!
1: Dugin na kulban ako!
0: Abre na lang!
1: Ay, hala! Kung Diyos ko!
2: Ay, ano ba?
1: Dato na siya, Igme!
0: Ma!
1: Hindi! Lula! Lula! Hindi! Hubla siya nga nagigda sa katri kag... Nagangangang baba niya kag nagamudlat ang mga mata! La! Lula! La! Anong natabusin mo, la? Lula, Igme! Lula! Kamo! Tabangin niyo ko! Lula, Igme!

0: Laylay. Eh, Halong.
1: Huwag naman na. Tumig lang at tumig.
2: Eh, sige rin, mababay. Halong nga. Mauna ko. Halong day.
0: Malakat-lakat lang to yan, ay ah. Ikaw, wala agad pa kanting ang mga tricycle. Dito na lang ko sa kuhaan nyo kay sigurado. May nagpatayan mo na dito.
1: Roma! Oh. Roma!
0: Tingog ni Julay na batian ko. Pa, siya ina. Nagkasuksok siya sa hoodie. Kaginatabo niya sa ulo niya.
1: Roma!
0: Madaladali ako lakad. Diyos ko, pasianhon niya ko.
3: Dali lang ina! Dali lang! Mister, yan ang pusin mo. Promise, dali lang ina. Para may closure tanga doon.
0: Hutod, no? Istoryahon ko na lang siya. Istoryahon ko na lang siya para matapos na lang ini.

0: Salamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
4: Mga butika.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.

0: ari na mga pulis, oh.
1: Bao,
0: kinanglan kina yung mga priso si Julaya. Kag hindi na ganyan na dapat yung pagpagawaan sa prisohan niya.
2: Padelikado sa kong ating bata.
0: Ay, delikado na kayo.
3: Sir, kinanglan, matakpan ang magkod ko, sir. Kay delikado sa katama, sir mo. Basi bala kami naman ang idaso niya kay Lula, Blau.
4: Ay, okay, sir. Ay, Diyos ko, magkambo na lang ganyan. Kinahatag dito sa amon lugar. Diyos ko, kambo na lang ganyan. Kadamo na ganyan, sir. Kadamo ang mga adikte. Ay, Diyos ko, kadelikado ka tama natin.
3: Ah, hindi ka mo magkabala ka, mga sir. Mga ma'am, tinguan kita mo nga madakpan siya sa labing madali na panahon. Ah, sir.
5: Ah, sir.
3: Pwede ka na'y makaupo sa amon sa presinto. Ikaw ang apoy, di bala?
5: Oo, sir. Maupod ako. Maupod ako, sir.
3: Men! Let's go!

0: July, sorry gid sa natabo sa imo ah. Nakastighuan kay gituod sa mga tupad balay namon.
1: Oo ah. Son, laki ka dumdum magpangamusta sa akong kung buhi pa ko patay na ko no. Dumduman mo?
0: Hmm? July?
1: Dumduman mo to sa nagkalalaman ko sang kastigo? Kapangayo ko si mo, tapang. Nintulok mo lang ko.
0: July, sorry, kid. Wala mo kung sa may mahimo, kay harang iloy ko.
1: Hindi ah.
0: Sorry, kid, gani.
1: Wala ka nang iyaluyag sa akon. Amo na nga wala ka isang pagkabalaka sa akon, bisan gamay lang ah. Lakas mo ah. Hindi ka man gihapon mapuslan sang iban.
0: Ano kaya? Abi ko mastorya tatarong.
1: Tugid man. Nga, dumduman mo. Ha? Abi mo mapuslan ka pa sang iban? Dalunta kaya sa impyerno, Roma? Upod na to sa impyerno. Upod na sa impyerno!
0: July! Diyos ko!
1: Akong ka lang! Akong ka lang, Roma!
0: Kutsilyo!
1: Kaya akong ka lang! Akong ka lang, ha? Akong ka lang!
2: Ayala! Ayala, may ibuno! Ayala, Diyos ko, may ibuno!

0: ko si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapakas, mga butika. DGX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DGX 500! Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Asal rikas. Epic tipo. DTX 500!
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Sa krimen, gagit kumiter ni July, mahimo nga sa bilagguan na lang siya manikulang. Kung naman ang dangtan sang kaso, ginpasaka kontra sa iya. Sang pamilya ni Roma, kagsang utod niya sa pagpatay, kagpaghimulos niya kay Lula Igmedia, hukmanan lamang ang makadesisyon. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagturunan. Gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, upod ta sa impyerno. Apang sa wala pa kay milubus makapaanam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Lula Igmi Kagsara, Ernadesina Amiga, July Chester John Beronque, Ruma Angeline Buenafe, Laila Linilia Miranda, Dino Melvin Flores Plateña, kaupod man si Elmer Ubaldo, Kuya Kinit Oy kag Erjan Liva. Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plateña, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: O si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
4: music therapy.
3: Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol kabi.
1: DTX 500.
3: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no, naga-vibrate na sa any sound nga batian nga ga-vibrate ina kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang hypoglycemic way kabi ka kaon gabagting na mabagting na sa anay kung stress ka amo man na no. So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo no angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
4: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
3: Oh, araman.
4: The reason one is, taas ang antioxidant.
3: Oh.
4: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
3: Isa ka
4: na. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
3: Husto.
4: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging.
4: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo, abido ka.
4: Kaya may ara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May ara man 70 years old.
3: Hubin pa.
4: Like, in general,
3: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, dari nagpabalo, nga kung puno sang antioxidant mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
3: Amugid.
4: So, hindi pa bungol ka, way kagay naman antioxidant.
3: Oo.
6: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music,
3: Amo man na, isa man na.
4: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Inisinggit sang misis na ito.
4: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detects ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bilang seaman, dito ka sa dalong, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
6: Correct.
3: Ang ligan ng inyong pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalonggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalonggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
6: Ma-infect ang dalonggan mo, inablang gatulo na.
3: So, ini ha, simple
4: meningitis.
3: Lang. Meningitis. Meningitis, isa man, maka-affect sa imong...
4: inflammation sa imong brain.
3: Example, wala kang gadya balatian, but old age will eventually destroy your
4: kagrabe ears. Kagrabe diabetes sa Sir GP.
3: Kagrabe kit.
4: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-detect 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imo nga palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, detect 500 para amligan na to ng aton nga dulonggan.
1: Detect 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may detect sa bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Yeah. Muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500!

0: FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 31 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
4: Grabe po.
5: Alright!
0: Ang panggapin sa mga kinapigos, El Castigado! Ang panggapin sa mga kinapigos, El Castigado! Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
3: El Castigado!
0: El Castigado!
1: Nasunog! Red Alert! Show cause order!
0: El Castigado!
1: Nayaro ito nga mga insentro, itupiko mga K-5 sa ito nga pag-pangalaga. Ito nga nga programa, El Castigado!
0: El Castigado!
1: Adlaw kita makaraet Biyernes! Thanks God, it's Friday! Petsa 4 na kita sa bugan, it's Setyembre, dagong 2026. Aga syempre sa inyo karangan nakaangdan.
4: Grabe po!
1: Ako rin yung Castigador. Ako, si Kevin Santos Salazar.
0: El Castigador!
1: Well mga K5, kamusta rin yung karangan adlaw, it Biyernes. Kamusta rin yung pagsuroy-suroy sa adlaw at Biyernes, mga K-5? So iba ka rin natin yung mga igmang mga estudyante. No, mapahalin man ka rin sa elementary hasta high school, senior high school, college, mga K-5. Nagpauli na sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga baryo, tagsa-tagsa ka mga probinsya. Oh, Biyernes umanmana, muli umanmana kita sa aton. Usoy umanmana kita it aton nga bagunon yuman pag-abot kara sa adlaw uman ita Lunes. Oy sa aton nga mga biyahero ag biyahera una, ka-tuned in na sa aton karang programa, med-ayad nga hapon kinyo mga ka-K5. O sa mga van drivers naton una, mga jeepney drivers, mga tricycle drivers naton una, na nagabiyahe back and forth. Med-ayad kinyo nga hapon mga K5, happy listening, happy pagpamati. Sa aton karang palatuntunan.
3: El Castigador.
1: Oy, live kita mabatian. Aton karang Facebook pages mga ka-K5. Sa aton nga live programs dash K5 News Kalibo. Ag i-like, i-follow, ag i-share sa aton nga official kung aton karang mother page K5 News FM Kalibo 94.5. Tag sa inyo karang tag sa tag sa ka mga radio dial, transistor radio, mga ka-K5, DYTJ, 94.5 K5 News FM, Kalibo!
3: El Castigador!
1: Alas 4:35 aton nga oras.

0: K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
1: Pasensya gid sa aton kara nga mga K5. Naputuro aton kara nga pag istorya on air mga K5. So, bangod ra nag-angkon it daya karon nga brown out makaron kara nga hapon mga K5. Daya abiron hay bangod sa ginatawag no may red alert iya sa aton kara nga Visayas. Ang magbuhay imora it 7 oras karon kara nga adlaw it Biyernes mga kakifa. O red alert rong daya karon nga Visayas power grid. Angot karon posible man nga mag-angkon it rotational brownout. Kaina nga ni alauna it hapon. Bangod niya ni magguwas sa red alert, maghalin sa raya karon ni alas 3 it hapon. Basta it alas 10 it gabi mga K5. Hay may yellow alert man. Isa alauna hasta it alas 3 it hapon. Ag alas 10 it gabi hasta it daya karon nga alas 11 it gabi mga K5. Sa piha karon nga bahin naka red alert man rong daya karon nga Mindanao. Maghalin alauna it hapon hasta kara it alas 10 it gabi mga K5. So expect taro naton nung daya karon nga rotational brownout mga K5. Ag sa inyo karon nga tagsa-tagsa ka mga kung sasiin man kamo makaron nga parte o ya sa aton karon nga probinsya Itaclan ay base mangawa kamo hay may una ut akara nga kwan ba mga K5 may una nga nagkwan ba kinyo nag kumukuti-kutitap no? Ay do yun git angani ron mga K5 no. Kung may una kita gina hindi naton ma-control. Anyway, sa aton karang nga pag panumbalik mga K5 sa aton karang programa.
0: El Castigato.
1: Alas 4:47 naro aton karang oras. Ano ba aton karang mga ginpahaom kinyo nga mga headlines? Aton karang mga ginpahaom nga topiko mga K5 nga aton nga pagatawaan it nagakaigo nga igtupang. Agraya karon nga ligwa

0: mga ka K5 bro, aton nga headlines, aton nga top story of the day. Oh, update sa daya karang bagay sa New Washington na sunog. Oh, danyos pa dayon pa karang ginatumon. Oh, pangutana karang ka K5 na kinabarong daya karang balon. Ita danyos karang ginaiwan ita sang kasunog sang kapanimalay sa bahin ni Washington mga K-5 aton doon nga pagasayon bangod ro aton karang patrol may gin patigayon nga interview mga ka K-5 mga headline. Red alert sa Visayas magabuhay itong oras makaroon nga adlaw at Biyernes. Ang pagid natin nga taupang Dos Macaron show cause order kontra sa motor rider nga sumunggab patay kay Pitex Akan formal gon nga gin-issue ita Land Transportation Office 6 esensya suspendido. Ang pagid natin nga taupang Dos Macaron warrant of arrest kontra kay rakan nga Vice President Sara Duterte angot sa grave threats mga ka K5 gin issue ita Quezon City Regional Trial Court kuno sana karon nga legal counsel. Aga syempre mag-secure man kita ita day kon nga report magaling sa area of responsibility ni ka K5 Vilrose Kual sa mga natipo na nakaroon niya balita magaling sa Provincial Hospital Kalibo Municipal Police Station ag sa tanan nga Municipal Police Station iya sa aton karon nga bilog nga probinsya Itaclan. O sa mga gusto magpaabot itanda karon nga mensahe shoutouts greetings si Bubunot mga ka K5 isearch yamang ro aton nga live programs dash K5 News Kalibo pwede ka mo karon mag react no sa aton karon nga kung ano ro inyong nga thoughts mga ka K5 sa raya karon nga programa naton ay aton doon nga pagabasahon iya sa aton karon nga pag ililibas El Castigato. Well mga K5 alas 4:50 ro aton karang oras. Aga sa aton karang pag-ilibas makaron mga ka K5 rong bahin ita akel ko ka K5 ay nagpaabot it daya karon nga pagpaintindi kung ano baga ro ginatawag karang manual load dropping on MLD mga K5 so, kanda kara haman baga ita nagaangkon it MLD o manual load dropping aghaman it bukon raya it direkta nga kontrolado it aton nga akelko ay syempre gapabutsyag man dun sanda batsyag mananda kita ka K5 o bisan nga ni ultimo kita nga ni nga ra batsyag manaton nung frustration mga ka K5 pag abot sa daya karon nga what pahuway karang patay sindi it aton karang kuryente sa early pa kita nag-celebrate it daya karon nga Christmas. Kumukuti-kutita.
1: Grabe po.
0: Sunok kanda kara sa aton nga tagatapat Aklan Electric Cooperative Incorporated mga ka K5. Pag-abot sa issue abe or istorya kara nga manual road dropping ang daikon nga MLD ay importante man nga aton karon nga masayuran kung siin abi raya nag umpisa kung paano raya kung ano rong papel it daya karon nga akel ko kung bukon it daya karon nga bastante rong available nga power supply nga mapunan mga K5 rong daya karon nga presente nga electricity demand ang kinahangganon rong daya karon nga o kinahanggan rong nasambitan karon nga load reduction mga K5 pagbuhi agud nga mapabilin rong stability at nasambitan karon nga grid. Pwede man nga magpatigayon mga ka K5 it daya karon nga nasambitan o magpatigayon rong National Grid Corporation of the Philippines. Ita ginatawag karang manual load dropping. Sa tiempo, ita critical grid condition. Bahan yon, no, na-mentionar natin kay Ina, rung dayakaw nga yellow o kon red alert. High padayon nga ginamonitor it NGCP rung kondisyon. It dayakaw nga transmission grid. Aga posible imaw nga magtao, it dayakaw nga direkta sa distribution utilities. Kaya kipun kararong akelko nga magabuhin man. Ita rekaw nga partikular nga harga ita nasambitan karon nga load o dayon nga supply mga K5 ita power o gitawag nato nga power supply. El Castigador. Pero syempre hay what gihapon naton doon maintindihan sa gihapon. O pasundan gihapon naton do atong buot mga K5. Pasundan sige hapon naton do aton nya buot ay makaruyon ta na. Sige, das gilat amana kung iya ka man nag-star sa Raya Karanga. Iloilo, Travel, Capiz, Antique, Aklan, mga kakifa. Ay masami gitani mo karon nya ma-experiensyahan rong daya karon nya pagpatay sindi it iwan. Tagbuo nga ako sa mga nagkakalat nga ranga content mga K5 sa Blue Up. Kama naman sa iba pagid karon yung mga social media platforms. Nga kung ina kama na nag-i-star sa Visayas. Nagsindi yun man na ikaw at kandila, ha? Tapos mga nga nag-abot yun man, nagbalik yun man na ro power, it raya karon nga kuryente. Pero pagpatay ni mo, syempre, nag-abot yun do power at kuryente. Pagpatay ni mo, ginsindi ni mong kandila, dumungan matpatay rong daya karon nga iwan. Ano man ang sistema. Doon agali mga K5. Dapat nga, syempre, ano lang man sige hapon doon. Ha? So, sayod man natin nga nagabayad kita siguro at insakto. Pero, hindi man natin malikawan. Abi. May mga makarayon nga instances mga ka-K5. Abot sa aton karon nga ma-supply ita kuryente mga ka-K5. El Castigador! Oy, alas 4:55 ra aton nga oras. Anay nga hapon. Kaya... sa akong karang apo Zayan Zabala nagapamantaw mo yas aton karon nga TikTok live El Castigador. Sa aton karon nga pagbalik mga K5 iba pa gin naton yung mga tagupang doon sa makaroon tanan mabatian pagkatapos siya magpipilang kapahanom doon kindly standby.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa T3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: T3 Bio. Ang T3 nga may VCO. Ang VCO nga may T3.
4: Pamakal sa mga butika.
3: T3 Bio.
5: Sir Boy, ang VCO mangin cure na. Kami ito na pang cure.
6: Wow! Bulong
5: na. Diduda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya. Huwag na may duda ya. Ang kombinasyon na to, baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung VCO lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nang ginkumbay na mo ang D3 il D3 kag
6: VCO. Dapat do again.
5: Kampiyon.
6: D3 Bio na ang namini, sir, no? Ang D3 Bio nga ang iya extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iya niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
5: Correct. No?
6: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
5: paano, sir boy?
6: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatats, makabuti ka.
2: Sir Boy, pwede ang balaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patya na lang na si Hunger Hormone.
3: Pwede, no? Si Hunger Hormone, si Ghrelin, no?
2: Ghrelin,
3: no? Kagtapos, may ginatawag ni isang insulin-like peptides. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis ang hormones, gina-trigger na isang hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasopres sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
2: Mm-hmm.
3: You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
2: Amo lang gusto ko patyo na lang ng ghrelin para di nakagutomon.
3: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why na unod ang imo stomach, may mga sensors nga dira, no?
2: Mahambal sa utok.
3: Mahambal sa utok. Hoy, may nakunod. Makaon na ta.
4: Gutom na.
3: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
2: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di, pagutom mo?
3: Pagutom ka.
2: Hambal sa, bay ilang di lang napagambala si boss. May damo pa na stian niya,
3: oh.
2: Ang tambok.
3: Kanto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is, may medium chain triglycerides na yun. Immediate na yun nga source of energy. Nga para si imulawas. So si Cell, nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya na yun, instant energy.
2: Kabalo na ko, Sir Boy. May inom ko D3 Bio, tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
3: Oo, binder.
2: Binder. Ang purpose na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
3: Dali ka mabusog.
2: Kaya kung dako imutian, lugay ka mabusog, damo yung makaon. So dapat yan, hugot mo ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Yan ang pagkaon mo sang damo na, kaya mabalik na to sa imukha niya.
3: That is manually activating your sensors.
2: That's why, Sir Boy, ang palakaon, kung sasigin mo kaon, sisigid ako antian.
3: Takot-takot siyan. Layo ang katawan.
2: Ang tao na overeating lang, overeating, gadako antian. Pag dason, Sir Boy, gadako. Tub-tub nga, madako na lang gini mong kaon.
3: So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa imojita. Namik pa sa
2: ang
3: heart mo.
2: Ang nadiparahan ko, Sir Boy, man, eh. Hindi lang isa ka subdil, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo, eh.
3: Correct. The bigger you are, the more you need it.
2: Correct.
3: No?
2: The more nga damo imo imnon nga D3 Bio. Tsaka nakanami lang sa D3 Bio, Sir Boy. Biskan damo imo imnon, hindi magsubra imo vitamin D3. Dara lang sikreto.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, damo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: D3 Bio. Health news.
6: Oras sa K5 News of FM Calibo, it's 5 o'clock in the afternoon. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Grabe po!
9: Alright!
10: Kastigato!
11: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalaga. Itong programa El Castigado.
8: Grabe po!
10: El Castigado!
11: Sa gihapon, ako, si K5 Santos Alaso.
10: El Castigado!
11: Well mga K5, sa aton karang pagbalik sa makaroon mga K5. 2 minutos makataliwan sa oras it alas 5.
8: Grabe!
11: Pag itry na itong hinga buton makaroon si K5 Bill Rules Kawan. Nakaroon yung mga balita mga K5. O 15,000 inaiwan nga danyos matapos masunog rusang kabagay sa Bahin Karat, New Washington. Og daya pagintira nga gagaki nga rider nga nagpagagyo matapos nga makasunggab it motorsiklo sa kairong daywang kababayi. Natumod yon itaton kara nga mga otoridad magtimbang nga parte nagkaariglo. Kaungdan it balita. K5ville, kindly stand by.
10: K5 News FM live report.
11: Sa line number 11 sa kampiyon nga balita, K5ville, please come in.
4: K5 Sad Nag I1 is kapin sa 15 mil no akong Danius sa akong dahil ka nga nasunog nga bagay no actually kusina ka ka do na ugdaw kita K5 Sad matapos nga gamunon ita kagayo kay inat mga 9 o'clock is agahon sa may bahin kaya ita Sitio Malubo barangay Publas sa ita New Washington nga kung siin nga ni ginapanag-iyahan ako nag-insert ka isang ka senior citizen yung matangani ka nga isang kagagaki nga si Argel Santiago K5 Sandrod. Base sa atin ka nung information ay nag, may ginainit nga tinuga sa ano siguro dun nga pag-ilipas K5 Sand at nagpamataabi yung mawit bagay at iwan na ako anak ka nga ininit kaya di ka katanag tuhaw kung sunog K5 Sandrod pangod nga nito yung mga kaiting nga deka ka ng plastic at mga gabok at abaga ng kawayan nila K5 San nga madali ma-lapitan upo na ma-ano ita kagayo rason nga nagbaho hasta nga pag-abot ito nga BFP ni Washington na mabahugot ako nga kagayo nga anda ka kang naabdan sa lugar K5 San. O may aton nga pakikipag-angot kay FO2 Jonathan Siniel ita BFP ni Washington aton ni pamatian K5 San.
11: Okay.
9: Mga ka-K5, mga kasama natin ngayon sa interview si Police Major Jason Mausig, ang OIC no, ng Tangalan PNP. May patungkol ito sa nangyaring insidente ng pananaksak sa may Baybay Tangalan kaninang.
4: So, mali ko ato nga audio K5 San nga na play. Ato nga, it's an abe, uman K5 San, no, kung ato nga audio nga
11: Si FO2 Jonathan Siniel at BFP New Washington anak K5ville, no?
4: Oo, yes. K5ville.
11: Bukon ait daya karon nga anak itangalan?
4: Na-sense naman na 324 na ito na 25 cents. Pacheck abi ato ka nga reportorial.
11: Pacheck abi partner do aton karang audio.
4: 7 minutes ko aton nga interview nga ni akong sa aton saka nga investigator K5 San nga ato nga nino maswerte nga wak matakait ano naninahan K5 San ko.
11: Sinuro tag-iya gani kada K5ville?
4: Do tag-iya si Argel Santiago.
11: Pilaro nakaroon niya pang idaron abi?
4: Sa isinta anyo aga nag-iisa gani at abi mo ka K5 San nga nag-senior sa nga bagay.
11: So balik at natabo rong daya karon yung insidente imaw malang isa ga uwa pa imauna at that time nga nagtap na tabo rong daya karon nga sunog K5 Bill.
4: Nakuha tapi mo ka ita bagay bangod nga ni sa may gina nag-harvest pa ta imaw is mga tinuga K5 San sa rason nga nag kung tatong dahil ka kang sunog. Maswerte man yan, nga, wamataman mo na alin doon, K5 San, masaray ka kang
11: So bali, alin da K5 Bill, ano imara partial damage, totally damage, duray ka nga sunog, kay inaw, nasa bahin ka natsit yung malogo?
4: Actually, ano imaw, partial K5 San, kay ko kusina, latabi ko, ano, light materials.
11: Light materials.
4: Kawayan, imaw baga K5 San, totally nga kawayan ko, tapog mismo no ko ginagaan aga do ana mat ang asala nang mga kuwa ka to K5 Sand ay ana mata kontreto mat a K5 Sandro so do ano ang gid anak ka kang kusina akong na sunog gid baga na ugdaw gid K5 Sandro bangod gani sa himo kaya sa light material aga actually kay gin na tinguan man rang hindi ko maggalap ta kon magano pa magkalat kay 5 cent kun dai ka nga kagayo kay mapaskog pa ko hangin kay ina kasi sa aton ka nga information ag dinya ni halo mix tabi do materials ita panimalay
11: ag madasing abi makaron do ano mga basta mga light materials kay 5 bill mga boot ano nga ron kawayan pawod kahoy yes. nugangan pa it kabaskog it hangin dalit na mag agabro kagayo K5 Bill eh.
4: Mm, yes, K5 Sandro. Agdo kaiting kita maton ita daya ka nga panimagay K5 do kusina nga ka hay mga may may mga naka ano ta tambak abing mga siguro ay mga gagamitan niya waon ginagamit ag nagabaligyabi mo ka ita no nagatipon ino baga nagakolek ita mga botelya nga ka plastic bottle K5 sa nga naman siguro dun nga ibaligya. Okay. No, kaday ka nga mga battle. Sa son nga nagsapgage. Aton nga pamatian kung ready na.
11: Ready na, partner do. Aton ka nga ano eh. Interview ni Mo K5 Bill kay BF, arekan niya FO to Jonathan Siniel, ita BFP New Washington. Aton niya pamatian.
12: Mga ka-K5, aton makakon nga pakikipag-angutan no sa FO to Jonathan Siniel. Angot ka sa natabo nga sunog kaina it agaho no iya sa nakangasakop. Sir, good afternoon. Mangayo kami ita update ka sir sa natabo nga sunog. Kung pila ko inaiwan ka kang danyo, sir?
13: Good afternoon, ma'am. Sa atong natabo nga sunog, ma'am, may kaina mga alas 8:55 nakabaton kami tawag halin sa 911.
12: Oo.
13: Tapos sisigida managagto kami ito. Mga pag-abot naman ito mga alas 9:03 hay rokalayo mabaho ta ma'am. Tapos nag layout kami dayo tatlo ka hosto kaina tapos nag firefighting mga alas 9:00 gin declare ko nga para under control. Tapos mga alas 9:15 gin declare ko ni mga fire out. At anang estimated damage ka lang may na ano na 15,000.
12: Okay.
13: Base sa anang ano ba sa anang area nga na damage siya 10 square meter.
12: Okay.
13: Kaya do yun so aton nga BP procedural sa aton nga manual.
12: Mm-hmm.
13: Nga ro ano ka lang mga 15,000 do anang ba ano ma'am do danyos.
12: Okay. Himo sa alin nga ano materials dayong bagay sir?
13: Ro anang bagay ma'am nahay mo sa mix ma'am dahil okay. Ro anang kwarto matag sana ano ay semento at do bubong na nahayero tapos ro anang malanggit ang dapog nga ron do yun do light materials. Ag madasig labi ro pagkalat ng kalayo kasi ro anang palibot may mga plastic may mga butong nga mga
12: madasig
13: madasig lang ro pagkalat
12: so,
13: dahil ro mga plastic na nakatambak may mga kawayan pa imatong mga gabok ko ng mga kahoy. Kaya ro yun nato naman pag mabaskog man duhangin ito sa suot ng banda.
12: Base sa atong investigation sir do base man sa inyong pag-usisa sa nakita gid sa dayka kang bago na gunta do pagkagayo siin nagumpisa nga portion it bagay do kagayo sir.
13: Base sa tagana mapangutanaw sa kana hay gagahat abi ko na imaut ano nang so ginainit na nasuga ang tangbo.
12: Okay.
13: Tapos ro tagaan ayat sa guwa nagapanuaon kuno it tangkong base sa ana duwa ginaiwanan ta ano, roan ang ginainit sa, sa sugod ng bagay.
12: Okay. So basically sa kusina nagumpisa do do sunog sir.
13: Yes ma'am, yes ma'am. Okay. Sa kusina.
12: Wa ka manit na damay ka sir nga bihay kagapit bagay o nag-attempt pa nga bi magbuligan sa kang matap na o kagayo wa mat naninahan o casualty kita na record.
13: Sana wa magita na record nga casualty man or na ano ma. Agroan na nga bagay man magayo man nabingo sa anang bagay sa mga sa anang bagay anang manghod may mga distansya mo tama mga pilang meters.
12: Oo.
13: Kaya ana lang gid nga bagay ro na sunog man.
12: Bali do bagay nga ka sir sinuga ista kapilang bilog aga ano da may mga kagamitan na binga nadaga sa gid nga may value gid baga sir mga appliances o nano sir sa sud it dayng bagay.
13: Aro gina do bagay man ginapalagiyahan ni Sir Ariel Santiago 60 okay. Years old ima. Ima lang man isa ga ito gauli sa anang bagay ma'am. Ag mga machawa man nga appliances igto gid no puro lang man ibito na mga mga anang ginatipon ko ng mga plastic na ginabaligya buwan na ng mga
12: okay.
13: Ano po maningat mga baligya ano gito ma'am ng mga gamit sa daw.
12: Okay, so kat natabo gali gagaha imaw ag itot imo sa guwa it bagay nga ka nga ga usoy pat ano at tinuga
13: gapano oh kat natabo ito sa guwa mandel gapanugaon kung imaw it tangkong magapit malang iya man sa naman do rutanom lang tangkong iya man sa nang iping man halos mga 5 meters mo lang siguro ano or mga 10 makaroon sa anong bagay sa anong bagay mismo.
12: Sino ka to naka ano sir nag report iya sa aton nga istasyon nga haron may sunog nga natatabo?
13: sa ano man del 911 tabi natawag ah,
14: okay,
13: yakaman
14: na. Okay, 911. Mm. Oo. So sa mga concern what case close naman da sir kasi ato ginatinaando pag gaha or patagayon pagapon ka mo ita investigation gather it more evidence agud matumod gid o eksakto nga ano ka sir tingitunaan
13: sa makaroon ma'am under investigation pa ma'am pero do pagaha na isa ga sa atong ginatan-aw okay. Nga rason kung hama nasunog ra nang bagay ma'am
14: okay oo pampilaw daya nga sunog sir sa New Washington makaron nga dagon sir
13: sa makara nga dagon ma'am pampito ang daya
14: okay
13: kat upisa iwa kita ano ta upisa 8 Marso pag to September.
14: Okay, bahan yung kakaduma post-fire, sir, ng mga ginrespondihan?
13: Mao, may igto nga post-fire nga nagrespondihan nito man sa pitong araw.
14: Okay, siguro sir, imo lang ano, mensahe no, sa aton nga tagpagamati, even nabi nga ka-bear months, may mainit gapon na pa niya, pagwa mat ginapili ako sunog matood, last time nga to, nga may natabo nga sunog, gagabido pag-ugan, per still, no, nag-guntad, rumaraya nga incident. Pahinom-dom sa aton nga mga tagpagamati, aga, of course, no, sa mga pumuguyo bago mag-guait panimagay, magpanaw nga, isecure gid, kanda ka nga bagay, sir.
13: Sa ato na no, kung maat kung kita maggaha magidagaha kita siguraduhon gid ko gitong nga bantayan ug tapos kita tiga siguraduhon naton nga kung gagamit kita gatong siguraduhon naton nga napatay gid naton do baga bago kita magpanaw or kung di gagamit kita it gas nga raw siguraduhon nga naka-off tapos do kung may sa mga appliances naton kung wa man lamaton ginagamit ay gabutol naton or kung hindi kung gabutol ang hindi naton magana man na togra gabuto na lang. Ag kung asiba biga paano sa tanong ga bakasyon ni Mauron ianda gid ang mga kung wa man lang sindat nang ginandi man kinangan ano mga rep nga ron. Ano, pwede ipago nga nang daro andang mga breaker. At siyempre kung iba ay magbakasyon kita gapanaw kita gaduha-duha to isip ay na basi ko nalipatan naton do aton nga mga gamit una ay siyempre may aton mga cellphone. Ay agud kung sigurado kita nga ano mga saksakan nato ng mga ano ngaron nga hindi kita habang bakasyon kita hindi magiba mag problema kita
14: sa isip.
13: To may cellphone makita picture na tondo ato mga saksakan ngaron ano kung sigurado to na opera hindi ong git kung ano mag ano gitu
14: okay.
13: Para in case nga mag ano ay magkasunog ay i-check nato kung dato kung aton nga mga saksakan ngaron nabunot ato no kung ano.
14: Alright. FO2 Jonathan Sinyalit aton kaka nga investigator no ita New Washington P New Washington BFP no. Salamat din sir sa time nga ginrender nimo sa K5 News FM Galibo.
13: Abogin nga salamat mama. May dayad nga hapon.
11: Mm, K5 Bill.
4: So aton no K5 sana pati naton ra aton kaka nga interview kay FO2 Sinyalit aton kang BFP New Washington. So mayadyang wa man ta manitalin kay magayo matabi do distansya ita mga panimagay K5 san.
11: Wa man ta nadamay abi K5 Bill nga mga panimagay abi tus na sambitan ni lugar.
4: Negative K5 san. Even no nga may mga bihay na naninahan no sa counter kaka nga incident.
11: Ay, kamusta ro? Ano, K5 Bill, do tag-iya, kamusta so far do? Ana karon nga, syempre, harunt-ana na tabo, no? Agit kadangtan, itana karon nga sitwasyon sa anang panimagay K5 Bill?
4: Actually, hay, gintatap mataman lagi mo taan ng mga pamilya ka K5 and San Rosa. Actually, hay, bukong man did is magayo gid parang isang kaluga pero din yung bibuko at iping ko ng mga pagbagay dita ng mga magugang man mga siblings na nag-K5 san so lagi man nga gintatapan ako dahi ka kang sa isitaan nyo sa K5 san nga tag-iya ita panimagay nga nasunog na sa may bahin ita Malugo Poblasyon ni Washington kay ina ita agahon K5 san o samtang no ko ano mata although ginatanaw na nga ang gulugin mata kung dahi ka kang ang mga nagsagin na init nga itong matinuwa kay Paisad, palayon man gihapon, kung ang dahil na investigation ni taton nga BFC ni Washington na doon ba tumulit kung si Inhalin Pagidro pagkagayo kay Paisad. Samtang dugang natong kay Paisad nga report no, sa aton, kaya nga pag-standby, pag-alert mga blotter, no, iya sa aton nga Kalibo PNP kay Paisad. Finally, nag-atubang na Akong dahil ka kang driver nga ka, K5 Sand. It's a Honda Click 125 version 2, color white. Mm-hmm. Na Honda Click ka nga kaya itong gin-report anay, no? Kung una, K5 Sand nga nagpagagyo. Matapos nga makasunggab ka, it's a motorsiklo man nga sakay daywa ka do. Sakay man nga daywang kababayi, no? Yamaha Aerox matako anak ng sinunggaban K5 San po nagkaliwan nga Biyernes Agosto 28, no? Nga kung siin nga ni base sa aton kaya nga update sa aton nga kalibo PNP wa imaw ka nakabihay di magpulagi o kung na magdangop lagi, no? Sa aton nga kalibo PNP hugaton ko aton kaya nga kapulisan nga magresponde sa nasampit kaya nga insidente kay suno ka na sa driver nga ka K5 San nga medyo na ano imaw eh na hilo sa imaw ag actually magain gid mat ako no anang pamatsyag that time di mat ako anak kang version nga rason nga nagdali-dali tay mo nga umuli sa andang bagay K5 San ko ag pag-abot ni sa andang yung tatap imo ta nang misis kay may ana man mga last ko nga naangkon ag pag ano pa tabi kala 7 ang binatabo ita gabi eh. So mga tag naghanagubungid K5 San, higing kunyag sa inaw kason nga wao talib sa naka-appear pa yan sa aton nga kalibo PNP agod nga niyon nga i-address man, ayuso nga kung dahil ka nga incident kason nga nagkuwa nga hit and run kung dahil ka nga incident nga kinkatumbagid no, ita daywa man nga ka nga sakay is motosiklo nga may mga anda patangan kay naman nga last kung nakita nato no sa anang kagawasan kay 5 cent pagod ni sa impact man ita pagkatumba no sa kay ita Aerox nga nga motorcycle kay 5 cent so kaina nagatubang aga to nga nikin na pangutan na alin do nang inrason ham anita wakat imana kol nagugat it abihay mga nagsusunding otoridad hamat nagpagagyo kating nag dali-dali kating pumanaw sa area kung si inatabo ko aksidente so hato ko na kakang explanation ag naisuryahan mataman kay 5 San ita magtimbang aparte nga kung si inya ni kibahan man of course who investigator on case no nagpatunga man ag nagkasugkanan nga mag-areglo ag may anda kang agreement kay 5 San nga ipaayos ni driver nga ita Honda Click kung pasamakan nga naangpon ita Yamaha Aerox nga kay actually ginugaman gali kay 5 San kung motorcycle so aga may mga last ko sa naangpon yung motosiklo so may kinangangit ang ayuson aga kwarta na nagano ka nag libot kay 5 San o kinangan mo kwarta bago mo kung patagal sa kasay. So, doon doon na kang kinesuryahan ka ina, ag, wawon, nagabot lang sa punto, abing nga, mabutla, kibaga, pahinyoon, o kung naano, kay 5 Sun, nag, ano man, peaceful, baga, kung anda ka nga pag-istorya, kason nga, nauli sa reglo, o dahil ka nga nasambit, nga incident, kay 5 Sun, grabe man, kung anak ka kaina nga, ano, pagpangayo ipasensya kay 5 Sun sa dahil mga kang babae, no? Kaya ato nga niyo, anong nangang rason, nag-alaw tayo mo, nag-alaw tayo mo, ginapamalibakan at ang bukong tayo mo, itilong the time, no? Kaya una sa ato niya report, yun posible nga nakainom kay nabing nga padagagan ko ang kay 5 Sun ka to, ay nagpa-ikis-ikis ko tayo mo. So, possible, ginasugid ko una na, ay dupag-obserba, ay base una sa influence, is makahigilong ilim nun, pero anataranggin, pamalibakan, no? Aga rason nga, anat o galing nga pamatsagi magaing ito na time. So, din anang nang rason. Pero, marami ka ka, ay nagatubang na, nakilaga na, aga, ako nga may kasuntanan, no? Na ulit sa reglo, kung nasambit nga aksidente kay 5 Sandro. Samtang, dugang natin nga report man, no? Update sa, kung daya man nga nga, natabo nga aksidente kay Ina, kay 5 San, mga alauna. Di karon sa may bahay ni sa Acevedo Street, M. Lacerna Street, K5 Corner, baga K5 San, sa may bahay ni Kaita Bugasyon, Kalibo, involved ka. Actually, may mga nadamay no, naka-parking na mga motosiklo. So, sambilog ka ka, duninahan, no, sang ka 19 anyos nga babaying rider, K5 San, no, matapos nga, masunggapan ka, it's a Ford EcoSport nga kotse, K5 San, nga kung siin nga ni Haya daya dong pakanggin kaladkad imo kay 5 sad di ag kason nga nakadamay pa itibang nakaparking motorsiklo na buwa mat sa investigasyon na dapat nga sa libo PNP mga 117 gid na tabo akong dayka kang aksidente nga kung siin nga ni gina biyahe it rider nga kang biktima nga babae ko M. Lacerna Street paad ko sa United Veterans Avenue kat sa anatakang balanggin salpok tayo mo ka o kung nasunggapan it's Ford Eco Sport nga ginamaneho ita 45 anyos nung gagaki kay 5 asad ko gina namang direksyon ka sa Acevedo Street paad to it Rojas Avenue. So bangod sa mabaskog nga impact kay 5 asad banggaan nalunugot inaapok kita ko rider nga kang babae ag anatakang nga gawason imaw mismo ay ito dumiretsyo sa sementado nga pader kay 5 asad rason nga gindagagagi, ginrespondihan gagit, aton kirang MDR mo kalibo, at gina-transport sa aton nga Aklan Provincial Hospital para sa nagataigo nga medical nga attention kay 5 San kay base sa aton kirang information sa blogger at aton kirang kalibo PNP nag-con it nina sa ugo, may likod pa nga ng nina kay 5 San sa likod at may anak kirang nga ninaman sa anang nga tudlo, may anaman sa paa kay 5 San aga

0: incident recorded, makakon nga pang okasyon kay 5-san, to kaasun nga panimpo, magagawang dito, no? Maduhum, kaasun ka lang outside world kay 5-san, to aga nagabukso-bukso ko hangin, no?
1: Mas kung gid nga kay na kay 5 build, daya karon nga hangin.
0: Oo,
1: nag-brown out gagi, pagkakwantaan ng hangin, brown
0: out. Oo, nagapito kay 5-san, to hangin iya sa guwa.
1: Mauno nga ni Rupito na anak kay 5 build.
0: Hindi ko makaya. Basta
1: nagapanihoy imaw, no, kay 5 Bill?
0: Nagapanihoy doon, hangin kay ina kay 5 Bill. Nama akong mo doon mga steel barrier yan sa aton nga kalibo PNP. Nagkatumba. Maya diyan, wana igo ako mga nakapark. Ika nga vehicle at aton mga...
1: Makatuman ko, last month ka to ba kay 5 Bill? Natabo eh.
0: Same git kay 5 Bill. Aga, mas meron din sa Gapo, no? Wais mga naigo, gid nga mga nakapark nga dito ka sa PNP, gid ita
1: kalibo PNP. Bugto, mga bumper at sakyan nga nakapark o naki 5 Bill kung ito tumumbarong dahil karon nga steel barrier.
0: Mas perte man gapon kay 5 Sandro. Ang mga bugak, mga pananom, baga kagatumba bangod nga ni sa dahil ka nga mabaskog ng hangin. Madasig malang man, pero grabe man ko, Ana, nga epekto kay 5 Sandro. Kita mo gida, no? Matapos nga umagi kong dahil ka nga hangin nga mabaskog kay 5 Sandro.
1: Huwag mataga asaw-asaw makaroon kay 5 Bill.
0: Nag-asaw-asaw, agar nga ni maduhong.
1: Nagdamot, Arukwan, do kaulapan.
0: Madilim na ang ating kalangitan, K5-san. So, sa mga nag-auli, makasirinis pa makakana, nag-auli sa mga baryo, K5-san, ay magdahan din. Kay hakado, panyempo, no? Magdagait sa jacket, payong, raincoat, agod nga, safe kita, as mag-inom, it might be seen, K5-san, agod protektado. So, doon doon pa niyem po, agad na itong mga report nung natipon niya sa atong karang pag-standby, sa atong karang kalibog PNP kaman man pag-bisita nato no, sa atong karang BFP ni Washington. With K5, Kenneth La Chica, ako man si K5 Delirose, welcome ka sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko, ag kalingawan sa kalibog K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
3: Grabe po!
1: Castigator. Abogid nga salamat kay KK5 Virus Squad sa anak karon nga kampyon nga mga balita banga KK5. Alas 5:26 do aton nga oras makita before ani kita mag diretso no sa aton karon nga mga pangdons naton mga KK5.

0: sa aton anay karang sa aton anay karang nga mga panawagan mga K5 sa aton nga obituary.
1: Paghibaro ara mismo. Paghibaro ara mismo. Ara mismo mga paghibaro. Nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Paghibaro ara mismo. Ara mismo.
0: Sa mga amigo, amiga, igbata, agakilala ni Robert N. Mulong Almanon Andrade mga K5, imauhay nagtaliwan yon sa pihak na kinabuhi ko Agosto 27, 2026 doon na karang patay ng awas ay nakahamyang sa anang residensya sa sityo Gindag-an, Barangay Otsando, New Washington. Yes, sa tungkol niya probinsya Itaklan. Sa September 9, 2026, alas 6 itapon, mga K5, may igapatigayon karang prayer vigil. September 10, 2026, alas 6 itapon, may igapatigayon karang misa, no? O kon Eucharistic Mass, mga ka-K5. Sa September 11, 2026, alas 3 itapon, sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish Church, sa New Washington mga K5 ag yes, aton kaunyo probinsya Itaklan ag igahatod sa ulihi karang kapahuayan rong raykaron niya sa Holy Rosary Cemetery New Washington. Ro ana karon nga nagapanawagan ro ana nga asawa ag mga unga mga K5 ni Robertin Molong Almanon Andrade.
1: Pahibalo! Ora mismo! Pahibalo! Ora mismo! Mga pahibalo, nga

0: dapat makaabot sa natunggan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Ora mismo.
1: Alas 5:29 ra aton nga oras mga K5 sa aton karang nga pagbalik iba pa gid naton nga mga tupang doon inyo ron tanong mabatian pagkatapos siya mang pipilang kapahanom doon kan di standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 34.5 K5 News FM I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, manginom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug source sa

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa D3X 500, akong gindubol dos o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabalik sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rika. Epektibo. D3X 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: O si Junie taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Never

0: best friend sa mga kababaihan.
1: Forbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Day of Fresh Roll-On.
16: And many others.
17: Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center,
18: may free checkup ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
21: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
22: Miss si Alana Pacardon Marapa.
23: Ko si Joshua Darren Delavion.
24: Ni si Kirby

0: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Aton programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Sa gihapon, ako rin yung anchor man. Ako si K5 Sandro Salazar.
1: El Castigador.
2: Grabe po.
0: Oy mga K5 buhinan, anay nato nung daya karon yung mga nagpaabot, itanda karon yung mga mensahe, shoutouts, greetings. Mag-aid niya hapon, Sir Jose Nelson Delphine. Always si Maura naka-monitor ka. Nasa bahin ka at ASU Baga. Pero may kita rin naka-monitor ka to, mga K5. Boy, happy listening una. Sir Jose Nelson Delphine. Kanday Uncle Mike, kay Auntie Risley. Sa bahin ka na at Mayan High, sa Nicole Store. Mag-aid niya hapon, nagasigabong Rwanda. Karoon niya monitor mga ka-K5. Sa ato yung mga K5 pag na nag pupamati kung copy-copies makaroon niya pang uraso sa bahin kara ita afga tangalan may daad niya hapon ka K5 sa bahin San Jose Ibahay may daad niya hapon mga ka K5 sa mga ka K5 ba natin sa may San Dimas bahin ita malinaw ka K5 sa mga family naton una no sa Libaca edad niya hapon mga ka K5 sa mga Salazar family ag Ikay family
1: El Castigador
0: kay Mang Danel Danilo Salazar ay kay Mrs. Jocelyn Salazar. Api pagpamati lang una kinyong daywa.
1: El Castigador.
0: Alas 5:39 pero aton nga oras man. At sa aton karang pagpadaan. Nakasayad ba kamo nga rong regular nga pag-inom ita DTX 500 sang kaso pure antioxidant supplement. Ay may maabo karang nga benepisyo sa aton ni ikamay ditiawa sa pilo sa mga nagapanguna nga epekto kara. Ayrong pagsukog sa oxidative stress sang kaproseso. Nga kung sa siing ginaguba rong mga cells ita aton nga gawas bangod sa sobra karang nga free radical. Ang mga molecule nga nagatugat premature aging ag iba pagid karon yung mga sakit mga kita. Pinaagi sa mataas karang nga antioxidant content. Gabulig rong DTX 500 nga protect tahan rong cells. Kontra sa aton rekon nga mga pagkasama kara mga K5. Rason nga ipabilin rong ikamaya di taton karon yung mga organ ag aton karon yung mga immune system. Guwas kara rong DTX 500 may potential man imaw nga suportahan rong mga tao nga may type 1 ag type 2 diabetes. Daya rong haibangod rong mga antioxidants ay magapanaba no? Ita rekon yung inflammation ag magabulig sa regulasyon ita aton karon yung blood sugar level. Pareho nga importante sa pagpangulo sa raya karon nga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500 ay bukon yamang itnagabulig sa pag-detoxify. Katong nga gawas, kundi nagkasirbi man nga natural nga suporta para sa mas matambok karang metabolismo, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya, kontra sa mga chronic diseases, mga K5 kapareho ita diabetes. Pero nga D3Bio, sang ka-health supplement man imaw pinaghalo karang virgin coconut oil o kon VCO aga vitamin D3 nga pareho nga kilala sa anda karon yung natural nga antibacterial ag antimicrobial properties pero nga combination karay nagatao it mabasog nga suporta sa aton nga immune system nga nagabulig sa aton nga gawas nga suklay pero nagakanarisari nga sahi it infection nga viral bacterial ag fungal mga kakaiba so nga VCO ay kilala nga may lauric acid sang ka-fatty acid imaw ron nga may kakayahan nga pumatay it mga harmful pathogens. Aton nga gawas samtang rong vitamin D3 mata ay importante sa regulasyon it aton nga immune system o dekon nga immune responses ag sa ikamayad it aton karon nga tugan ag unod ka kay. So na nga ni sa mga rekon nga pagtuon rong nga bastante nga level it vitamin D3 aton nga gawas ay magapanaba no magabulig magapanaba at risk it respiratory infection so, iba pagid karon inflammation related condition regular nga pag inom it D3Bio nga experiensyahan ni mo rong mga benepisyo kapareho it daya karon nga mas mabaskog nga resistensya mas madasig nga pagrecover magalin sa aton karon nga mga ginabatsyagan ag protection kontra sa mga mikrobyo nga nagatuga it sakit Tambilog sa mga natural ag mabisa nga pamaagi ag unya pabaskugo no aton nga gawa kontra sa adlaw-adlaw karon nga pagag sa aton nga kalusugan mga kakif. So nga D3 Bio the Natural Antiviral, Antifungal, Antibacterial Specialist. Oy power duo san daron ha, daya kon nga mighty serum maskin pabaskog nga alkaline vitamin C.
2: Wow!
0: Oh! Nakasayod ka mo nga rong regular nga pag-inom it mighty C, sang ka-pure ag maskin pabaskog karang nga alkaline vitamins ay nagataw it maabo karang nga benepisyo sa aton nga kamayadit kawa. Bangod karahay na sa sodium ascorbate, traya, aga bukong diet acidic, K5. Banayad imo sa aton karon nga tiyan, aguwas imo nga imnon, apisar, itdaya karon nga mga tawo nga may mga hyperacidity, ukon ulcer, para sa ordinaryo karang nga ascorbic acid. Tambilog sa mga nagapangunang nga benepisyo kararong pagpabaskog, itaton nga immune system. Nga importante, agun nga mapabilin nga protektado rong aton nga gawas kontra sa nagakanari-sari nga sa magaguwas kara ka K5, rong mighty C, ha importante tante nga papel sa production at collagen sang ka proteina karang nga kinahanglan agod nga para sa aton karon nga matambok nga klase ita panit ka K5. Baskog karang nga kasukasuhan matibay nga tugaan ag madasig nga pagmaya diit aton nga mga sakit. Mabakay ron tanan sa aton karang nga mga klinika branches ag iya sa aton karon nga probinsya Itaclan, Refenders Building, Osmeña Avenue, distansya Kalibo, Aklan. Aga libre unarong check-up wait by dosoy niya mangin si Dr. Robert Impinado o kon si Ma'am Abigail Impinado.

0: aton nga pagbadayon sa makaroon mga K5, istoryahan anay naton, rung daya karang showcase order ka K5. Kontra sa motor rider nga sumunggab patay kay pitik. Yan. Ay pormal gunda nga gin-issue it aton karang Land Transportation Office Region 6. Agro lisensya kara high suspendido. Suno kay Ma'am Eva May Tabella, rong head at LTO Western Aklan District Office. Nga rong lisensya ni Maynard Ingaling ka K5, 24 anyos. Rong responsable sa daya karon nga pagbunggo patay sa moto vlogger ag photographer nga si Gerald Roldan. Umas kilaga nga si Petex Akan. Nga ginpaidagomgon sa 90-day preventive suspension at LTO Region 6 apang presente raya nga sa idagom sa gihapon it anda karon nga investigasyon. Oh, do iba abi nagabasa nga wa man ginaintindi it maya. Oh, mga ka-K5, bukon don it daya gagiruhatol nga 90 day ya mga suspension sa anak karon nga lisensya. Rugubot hambagon karon ka-K5 nga wrong 90 day preventive suspension sa driver's license ni Maynard Ingaling. Hay agud nga masiguro rung kaguwasan it publiko ag agud nga malikawan rung kapareho nga insidente. No, samtang nagapadayon pa rung anak karon nga administrative case, pending case ka K5. But gubot hambayon kara, bukon pa it daya rung penal nga resolusyon, desisyon, hatol it aton karon nga Land Transportation Office 6. Pero iba't abigagi hay nagkwant abigagi kumbaga hay nag jump ito conclusion nga rong hatol it aton nga daya karang LTO hay 90 day suspension ngamang it ana karon nga lisensya man mana itwa mana gin revoke gagi mana ro ana karon nga license hay uwa pa nga ni imaw na kasabat ta K5 ag uwa pa nakaserbi kana rong show cause order. So show cause order ka K5 gin kasud dayang nakabaghag sa idagom it daya karon nga show cause order rong mga section sa paggapas ni Ingaling sa idagom it RA 4136 no Republic Act 4136 kapareho it section 39 ro overtaking a vehicle. Section 41, restriction on overtaking and passing. Section 48, reckless driving. Ag Section 5, all motor vehicles and other vehicles must be registered. Sa Section 5 nga ra, may kaangtanan ra ka K5 sa kung daya baga nga motor nga gingamit ni Maynard Ingaling sa natabo nga to nga aksidente, disgrasya ka K5, nga ginkamatay ni moto vlogger ag photographer Petex Akan. Kung registered imaw ra. No? Doon do may nagkaigo imaw nga dokumento, papel nga rehistro ka K5.
1: Grabe po!
0: O grabe gilang ron, ay bukon imaw nga ni itdaya nga do pagintindi ta abit tawo pagka araya ko na pagkabasa nanda it mga artikulo pagkabati nanda it dayang interview sa head it LTO Western Aklan District Office kay Ma'am Eva May Tabella hay datot agagiro hatol bukon aron it do yon do final nga resolusyon do final nga desisyon ka K5 bangod ngani ro 90 day suspension nga ron. Hay agud nga malikawan ta K5 agud indi gon nga pamarisan rong kapareho kara or makarang sahi it daya karon nga classic insidente ag para man sa kaguwasan it daya karon nga publiko pero bukon it daya rong penal nga resolusyon it aton nga regional director it LTO Region 6. Bangod nga ni nakabase pat aron sa sabat mismo ni Ingaling. Paano nga ni makasabat si Ingaling ka K5? ay ito pa imo sa ospital. So, gubot hambagon, do show ko's order, hay, uwa pa na iserbi kay ingaling. Pero ginpapanaog na at LTO Region 6, uwa pa maiserbi, bangod nga ni Rongdaya nga si ingaling, uwa pa nakaguwa sa ospital mga ka-K5, agod nga sabton, magsumite it ana nga legal karon nga sabat, sa nasambitan karon nga dokumento nga kung ano ro nakabaghag ina sa nasambitan nga dokumento rong show cause order ka K5 El Castigador. Kay nagapangutan na abi abong mga huring-huring sa raya gumatana nga social media aman mana itdaya karon nga si Boy Kayak nga ni man nga to nag vlog content mana revoke gagi mana ro anang license aman manap daya nga rang nakapatay nakabunggo K5 what ana imaw gin revoke gagi. Diba ga? Rookie na iba abi ka to. Ginserbi gagit ana kay for the context ha. Pero this has nothing to do with the case of ingaling Petex Akgan and daya nga si Boy Kayak mga K5. For the context gamang sa part abi nga to ni Boy Kayak, hay ito tagagi nakabaghag tagagi ito sa anak karon nga show cause order do mga gingapas na nga section under sa daya karon nga Republic Act 4136 no ka K5. Now ginserbi ka na ro nasambitan nga show cause order ginbaton na naka K5 no ro show cause order tapos after na nga mapirmahan after na nga magsumite ito it ana nga response explanation mo imong pagpaliwanag nga kung ikaw baga deserve ka nga magdaga pa it lisensya ikaw baga deserve mo pa nga mag maneho it motorsiklo, magmanihar it kung ano nga klase nga bihikulo. Una ro nakabutang sa show cause order mga ka-K5. Ag nakabase di karon do penal nga resolution it aton nga regional director sa anda karon nga legal section ka-K5 it Land Transportation Regional Office 6. Sa imong sabat, explanation mo ginapapaliwanag kapagang, di ba? Ay, ito nagpaliwanag man si Daya karon nga Boy Kayak, ito na-receive. Aghatong nga nito nang yung resulta, it anak karon nga sa pinal nga resolution mga K5 nga hindi imaw makadaga it rekaw niya motorsiklo, hindi mo makabuo it lisensya, bisan si iya sa aton karon nga LTO offices sa nasyong Pilipinas ha hindi makabuo itdaya karon nga lisensya si Boy Kaya. Now, rookie na iba iya sa parte matana ni Maynard ingaling ka K5, uwa pa kana na iserbi rong show cause order. Rason nga hindi pa imaw maka sabat sa show cause. Ag hindi pa makatao it pinal nga resolusyon ro aton karanga LTO Region 6 sa legal section it regional director ka K5 no pero regarding sa 90 day preventive suspension it ana karon nga driver's license sa K5 hay it should be kumbaga it is deemed necessary according to LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Gidospan the second nga gin-issuehan nanda it suspension order si ingaling nga nagahambang nga dapat karanga nana nga isurrender doana karon nga lisensya sa Intelligence and Investigation Unit at LTO 6 mga ka-K5. Ah, grabe po. Eh, siguro base kung wapat anay mo nakasabat sa raya karon kuan base magdaga pagit anay mo at motorsiklo. Baga? Mama karon aberon dapat yagi nga gin-suspend no for 90 day period preventive suspension. Ah, mga ka-K5. Ah, grabe po. So, if in case, ha? If in case nga makaguwat ospital si Ingaling, ikato iserbero ana karon nga show cause order. Ag by that time nga naiserbero ana nga show cause order, magadagagan yon nung 5-day period palugit tawan ikaw limang adlaw nga dapat within that period ya K5 masabat nimo, makataogon ikaw it legal nimo karon nga sabat sa nasambitan karon nga show cause order. Ag after karon i-forward ito balik sa aton nga LTO Region 6 ag ito man sanda based on your explanatory ka K5 imo karon nga explanation sa show cause ito sanda magabase it penal nanda karon nga resolusyon ag itong sanda magatao it anda karon nga decision sa K5 kung ilat ka pananda nga magdaga kara mag dagat motorsiklo mag gamit it lisensya makaron mga K5. So dato nga tong pagubot ninyo sa 90 day bukod it daturo penal ka tong nga kwan kumbaga hay agud nga malikawan yang for safety it public agud nga malikawan pagidrong daya karon nga pagdaga it motorsiklo samtang nagadagagan ay padayon taro ana karon nga investigation sa K5 pending it anang nga administrative case it nasambitan karon nga subject ka K5. El Castigador. Alas 5:55 ro aton nga oras nagwaon gigit at oras man sa aton karang pag ililiba. So, masunod juman nga Biyernes kita maghilibati mga ka K5. Abo-abog din salamat sa tanan nga nagtambong sa aton karon nga programa sa ngagan it bilog nga puwersa at K5 News FM Kalibo sa aton nga nangin partner sa technical side broadcast engineer K5 JR Unay. Sa aton nga nangin partner sa field K5 Bill Rose Kowal, K5 Kenneth Lachica, sa aton nga station manager kay Ma'am Gloria Villasman, sa aton nga CEO kay Dr. Ramil Itang Uwe. Ako mano inyo nga nangin kastigado. Ako si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Biyog ng Binche at Aklan, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life. Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamo nga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iya nga ginatipan kag ginabantayan sa sini nga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, kag financial. Amo na nga indi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iya gin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot. Pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Sa muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga parte kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba, sa kaangis na tabo nga mga linog, linog sa ilain-lain nga mga lugar, dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage, kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinang atanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa sa Ginoo sang dugang nga kabuhi, dugang panahon, dugang aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sini nga tion sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kay sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton spirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man. Kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya. Ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya. O bisan hindi malipatan kay hindi magin magkalipat ang Ginoo, pero kay hindi na yung sabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo. Disappointed ta katama. Kay nga man matingala kita nga sige kita pangamuyo pero wala man gin sabat. Di ba? Sige, so muna nga sa sini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamo perme. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amugin na perme dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magpalayon sunahan, mga muyo anay kita. Pagpala at maabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa iyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po'y lubos niyong iniingatan, kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas, at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay at sa mga sinalipong ito. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa manalang mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines, At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani, nawa kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng iba yung karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay sa dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangabah, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sa ang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki, kag babaye, mga kakilala kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig daw mas nagakaigo pa sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig, di ba? Pero nga ang kung kisa maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa mga pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang December, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga nasubuan sila. Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedreden, labi na kung may balatihan. Malon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na, dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nag-luspad, nga luspad, kaya wala na rugo kay damo galing balatihan. Or, lamin akon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bago lang nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sa ginhambal na naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag man kita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang na kumbasa sa Biblia, wala ginasya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita pwerte kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay, pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Dios. Amo na nga damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now, Bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. Tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa kapagyaguta biskan pa amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig. Wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Abang bisan na naman ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan na naman ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bang tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay ang ginhambal naton nga malipayon nga bangong tuig halin gid sa gipusoon nga man kay bisan nga nasubuan sila mabuhinan malipay sila labi na kon ano ang imo nga ginhatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan labi na sa mga nasubuan katama kay may mga namatayan o may mga nagabalatian tapos wala na kwarta ng inugbayad sa ospital. Mamana ang pinaka pa problema kung nagbalatian dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila bisan pa nga ara sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig masami nga ginamit lang sang indi sinsiro ang mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sang mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala, matalopang dan, apang wala sing bilih nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo ang kamahalan sang langit nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga, dako gid kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluluyon kada Disyembre, nagasyer gid na siya sa tanan ng mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man, bisan pa si hindi membro sa mga empleyado nga tanan, sa sini nga K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon, nga man, kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginasyar sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas. Ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Ambal ni Kristo, wala ako sing komportable nga panakton. Ang butong balon din ang ginako ni Kristo, amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton, parti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan, pero sa kay Kristo nga mga imol, ambal diri wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kahipayan, ako nagamasakit, isa ka ng muluong kag wala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa ka malipayon nga bagong tuig nga magpangita sang kadungganan kag himuon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas na kinahanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ilang mga halad sang pagpasalamat, ang ilang mga halad sa sala, kag ang ilang mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligan nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo? Iyari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana nga mga pagpakamaayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam, daw wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga, hindi naton ma-share. Kaya nga isa, ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gin pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos ng naghatag kita, pero grudgingly, ano na, daw wala ka malipay ang naghatag, napilitan lang, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad, agon man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot ng mga imol nga nagkinahalan gid sang bulig. Amo na nga, naghalin na siya sa mga miyembro nga naghatag. Kag pagkanto man dayon sa mga nagakinahanglan. Amo na nga, sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot na pinagi sa bugana nga kamot, magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon, matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kung bisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bandian sang Ginoo. Ginpadyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iyapadya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Tamunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sang Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan indi kinahanglanon, pero ila man nagustuhan ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ila nga kinitaan ang natabo, nalipatan na nila, wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na nito, Sa totoo lang, hindi man na kinanglanon sa Ginoo. Anuhan man na niya. Di ba? Pero, ang nagakinahanglan dira, kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang nga simbahan, kung ano man nga simbahan, kangay sa amon nga simbahan. Gingamit ko lang na alimbawa. Iamon ginasiginahimo nga aman. Agod nga kung may direkta ka man nga ginhatag sa imo nga mga ginahatagan, ginkaluyan. Dayon ang simbahan man naghatag ka man, ang simbahan maghatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kay kung hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas siya pagtuo bangod sa iya nga kapag mahamkunon. Delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulusol na siya, solihe. Sino man basuro niya, iyalang kagulingon, ang natabo pa kay Judas, naghikog, nag-self-suicide na, di ba, nag-suicide siya, nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kadesa sa aton, magdalas ang aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton ng mga halad. Himoon naton ini, para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabayla, ano na, nakalipat nalipatan sa nagligan nga tuig. Kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta, subong. Kay wala kita kay balo kung san o kundiin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton ng katungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining at tinuig, o sa sining at tuig. Importante nga dalun ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad, tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, anong ginabala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyendihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang iya hilikoton. Kung awisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol o kun indumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo. Alaka daw si Nicodemo, umuto ang desisyon ni Nicodemo, ano ni ano gali si Sakyo kambal niya. Kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sa min ginanglan, akon ibalik ang apat kadoble. At magrabi, no? Magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita. Kung kita tutong. Kung kita nag-aalagad nga sincero. Ang stricto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatuman sang Dios nun nga mga kinalanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kung sa bisan ano nga paagi, ginkuha mo siya sang iya kagulingon. O kung ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na tun riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na kay kita nga man kita nang indalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod, sang ila kakulang sang paghidait kag kapahoyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa strikto nga integridad Kung ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kung aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagka makagod sang aton mga motibo niyan.

Tuguti sila sa ila pagkatapos ang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga magaagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama nga aton inisya maintindihan kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan naton hinimuan, mayara si Rikon sa langit. Kag paglabot sa tiyon, sa panahon nga ang Diyos maghukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton, wala paghatag sa parte nga para sa Diyos. Kag sa aton, nga wala paghatag, igtalapungod sa mga imol. Huwag naman kita sing chimpo, sige hapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may Panginoon Diyos, muli kaming lumulog sa inyong banal na luplukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mapagkulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa ang sinyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesius. Amen.

kailan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the love.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

pinagpipilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa tanan nga mga suki, naton sa aton nga platutunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan, kag sa gihapon, dalayaw ng Diyos na naghatag sa aton sang dugang tiyon, dugang tiyempo, bagong tuig, pizza, amang nagasugod na kita sa aton nga mga inadlaw sa bagong tuig. Salamat gid sa Diyos sa tanan nga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, kag financial, kag proteksyonan sa bilog nga 365 kaadlaw sa nagligad nga tuig 2025. Gin pagkamaayo kita, amo na nga happy new year gid sa inyo tanan. Biskan nga ang iban hindi man happy kay may mga eksperyensya nga daw hindi maayo anong buot balon. May mga hindi malikawan nga problema sang kabuhi nga hindi malikawan anong problema. May mga bangko nga bakante. May mga pulungkuan nga bakante sa pulian. Nga man kay hindi pa natapos ang nagligad nga tuig, natapos man ang kabuhi sang isa sa pumuluyo. May ara na siya. Ang iban man nagbalatian nga hindi malipayon kay bangod sa hindi man malikawan nga mga balatian sa kabuhi sa lawas. Balatian man espiritual, labi na gid amo na ang pinaka hindi maayo. Amo na nga kamutanan nga tagpalmati, tanan nga mga suki sa aton nga suki nga istasyon K5 News FM Philippines. Sa gihapon aton nga pasalamatan kay nakapadayon kita kag aton dayaw ng Dios, pasalamatan ta siya kay kadamo-damo sa mga pagpakamaayo nga ginhatag niya sa aton. Amo na nga kamusta kamutanan? Amo lang na ang aton pagpanamyaw kag hindi tagid pag kalipatan nga mag-uswag tani ang aton nga espiritual parehas sa aton man nga physical mag-uswag kay nagatinguha kita permi nga tani mayaram kita kayong lawas. Di bali gamay lang ang kwarta. Di bali nga eksakto ng kwarta. Bisan pa gani, kulang ang kwarta. Di bali na lang. Basta nga, mayo kita sang lawas. Kay kung hindi mayong lawas, bisan pa, pwerte kadamo kwarta, wala kay kalipay, labi na kung bidre din na. Muna nga delikado kayo. So, mulang na nga, tingwaon ta, kagkabalon kita nga, sa sining estasyon, permi nga nagabalik-balik sa pagwaragwag sa tanan nga mga informasyon sa kayong lawas. Intuduan kita, paano ti paano ang lawas? Muna nga pamati ka mo permi. Kag sa aton man nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, gintuduan man kita kung paano gini kita mangin Diyos nun. Kay ang di Diyos nun sa paglabot sa tiyon, kung laglagon sa Ginoo ang kalibutan nga aton ginistaran, ilakip man ang mga di Diyos nun. Suno sa ginhambal sang Biblia. Kung basahon taman ang 2 Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 7. Ano na nga maguturan, hindi gid kamo makalipat sa pag-alagad sa Diyos. Kay amo lang gid na ang pinaka-importante nga manggad, pinaka-bilidhon nga manggad sa kalibutan. Kay bisan ano pa ka kamagaranon sa material nga manggad, bulawan man or kwarta, hindi na siya amo ang pinaka dako sing balor nga manggad. Sige, so manang aton nga permi ginapadasig sa aton tanan. So hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sa mas nalipon ito kami po'y narito. Nagpapasalamat sa inyo, sa inyong dakilang pag-ibig, pagmamahal, patnubay at gabay sa nakaraang taon. Kami po ay inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas. At pagkakataon na sa itong panibagong taon, kami nawa ay maging karapat-dapat man sa inyo. Una sa lahat sa aming pananampalataya, na nawa ito'y lumago. Sa aming paglingkod sa inyo, na kami nawa ay maging masunurin sa inyong kalooban. Upang maging karapat-dapat man kami sa lahat ninyong mga pagpala sa taon pong ito. At higit sa lahat, maging karapat-dapat sa makalangit na bayan. Pagpalain mo ang mga nakikinig-sipilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang inyong banalang mga salita, nawa maunawaan. Upang sa ganun, maging gabay sa landas namin na sa aming paglalakad patungo sa inyong kaharian. Pagpalain mo ang
ginagamit na impilan, 55 UCF in Philippines, pagpalain mo ang siyuro kamiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection aming makamtan mula sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo, sa isip, sa puso at salita. Itong lahat namin sa mutalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Now, ang aton tun-an subong maguturan, importante katama. Ngaman, God's mouthpiece, the prophet. Ang mga propeta gali o manalag na ang ginha gamit sa Ginoo nga daw manughambal, daw bibig na sang Diyos ang mga propeta. Ngaman, kay sila na ang gingamit kay suno sa history bangod sa kasala sang tao. Nakasala ang atong unang kaginikanan, hindi na direkta nga makipaghambalanay ang Diyos dito direkta sa tao. Amo na nga amo ni Antonan ta nga ang importante katama siya. Now, ang God's mouthpiece, the prophet, nagapatuhoy sa Biblikanhon kag teologiko amot namalunri nga theological na konsepto sang isa ka propeta bilang pinili na tiglawas sang Dios nga nagahatag sang Dios noon nga mga mensahe, giya, mga paandam kag mga saad sa mga sa Dios para sa mga tao nga nagahikot bilang isa ka alagian para sa tingog sang Dios sa duta nga nagahambal sang mga pulong sang kamatuoran pagpalig-on kag direksyon bisan pa nga indi popular o kon nahanungod sa mga palabuton. Ang mga yabi nga ang mga tao pareho nanday Moses kay Abraham nagpakita sini nga nagahatag sang mga sugo kag kabuton sang Dios sa katawhan nga nagaserbi nga mikropono para sa Dios noon nga kabuton. Muna nga importante kaayo nga aton sa mangpan ang role sang mga propita kay gali ka inhungod gid sang Dios para nga may ara siya man gamiton para sa paghambal sa importante niya nga kabuton para sa mga katawhan. Antes ang pagsulod sang sala, si Adan nakaagom sing dayag na pagigambit sa iya manunuga. No, dayag kag face to face gid sila nga nagistoryahan ay. Apang sanglit ang tao nagpain sang iya kagulingon gikan sa Dios paagi sa paglapas. Ang tawhanon nga rasa ginutod gikan sa sining mataas nga pribilehiyo. Paagi sa plano sang pagtubos, bisan pa ang isa kadalan na buksan sa diin, ang mga pumuluyo sang ruta mahimo nga may kaangtanan gihapon sa langit. Ang Dios nagkonfirmar or nagkomunikar sa mga tao paagi sa iya espiritu, kag ang Dios noon nga kapawa ginhatag sa kalibutan paagi sa mga revelasyon sa iya pinili nga mga alagad. Ang mga manalagna, ang balaan ng mga tao sang Dios naghambal samtang sila ginpahulag sang balaan ng Espiritu. 2 Pedro 1, versikulo 21. Sa sulod sang una, nga 25 sintos, ha? Mutang balon, 2,500 ka mga tuig sang marantas sang tao, wala sing nasulat nga revelasyon. Mutang balon, halin kay Adan, pagkato kay Moses, walay mga nasulat nga revelasyon sang Dios. Yadtong mga gintuluan sang Dios, nagpaalinton sang ila ihibalo sa iban. Kag ini ginpasagikan sa amay pagkato sa anak, pinaagi sa nagasunod-sunod nga mga kaliwatan. From generation to generation, grabe sila sang una ka-bright, grabe magtiner ang ilaw utok nga man. Kay 2,500 ka mga tinuig, wala sila ginabasa ang ilang mga utok, grabe nga mag-preserve sa ginlaygay sa ila amay pagkato sa anak dayon ngadto sa mga kapuhan. Apang ang paghanda sang sinulat nga pulong nagsugod sa panahon ni Moses. Kay si Moses amo na nagsulat sa 5 ka mga libro sa Biblia. Halin sa Genesis pagkato sa Deuteronomy. Ang inspirado nga mga revelasyon dayon ginlakip sa isa ka inspirado nga libro. Ini nga bulhaton nagpadayon sa sulod sang malawig nga panahon sang napulo kag anom kagatos katuig halin kay Moses. Ang istoridor sang pagpanuga kag sang kasuguan, tubtob kang kay Juan, ang manugrecord sang labing halangdon nga mga kamatuoran sang Ebanghelyo. Ginatudlo sang Biblia ang Dios subong author sini,
apang ginsulat ini sang mga kamot sang tao kag sa nagkalain-lain nga estilo sang iya nagkalain-lain nga mga libro ginapresentar sini ang mga kinaiya sang pila ka mga manunulat. Muna kay ang nagasulat sang Biblia mga propeta, mga patriarka kag mga apostoles. Amo na ang lain-lain nga mga tao, muna lain-lain man ang estilo. Amo na pero ang author sina amo ang Dios. Muna nga biskan nga ang Biblia ginsulat lamang sang tao pero hindi ordinaryo nga mga tao, okay? Mga inspired by God, inspired by the Holy Spirit. Amo tambalon, kinasihan sila sa Tagalog pa, kinasihan sila. Ginhungod sa Ginoo ang mga tao nga gamiton agud nga magsulat man siya pulong kay hindi na direkta ang Dios makipaghambal sa tao bangod sa paglapas sang aton una nga magirikanan. Nautod ang relasyon. Naman na ang klaro. Now, ang makamaturan nga ginpahayag, tanan ginhatag paagi sa inspirasyon sa Dios. 2 Timoteo 3:16 apang ginapahayag ini sa mga pulong sang mga tao. Ang isa nga wala sing katapusan, amo ang Dios, pinaagi sa iya balaan nga espiritu naghatag sing kasanag sa mga unahuna kag tigipusoon sang iya mga alagad. Naghatag siya sang mga damgo kag mga palananaon, mga simbolo kag mga laragway. Kag hayadtong sa ila ang kamatuoran, ginpahayag sa amo sila mismo ang nalaglaragway sang pangunahuna sa tawhanon nga hambal, tawhanon nga mga pulong. Amo na nga dire mabalaan ta ang tinutuyo sang Ginoo. Kay ang Biblia klaro nga naghambal kung ano ang iya mga pamaagi para sa pagpakita sa buluhaton sang mga propeta kag mga tao nga balaan nga yagin gamit agud magsulat sa iya mga pulong. Now ang unang bersikulo nga aton basahon amo ang 2 Kronikas 20:20. Kay dire and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe ye Jehovah your God, so shall be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Agod nga mangin mauswagon. Importante katama nga magpati sa Dios, magtuo sa Dios, kag tuuhan ang iya mga manalagna, agod nga maguswag. Kay kung hindi, delikado, tama. Muna nga, ginhambal man ni Propeta Amos sa Amos 3:7, hambal diri sa pagkamatuod, wala sing himuon ang Ginoong Jehovah luwas kun. Ipahayag niya ang iya sekreto sa iya mga alagad nga mga propeta. So, diri na dayon, ginpahangup na walay himuon nga lain ang Ginoo. wala siya himuon nga iban pa, kundi ipahayag niya ang iya sekreto. May mga sekreto ang Ginoo eh. Nga hindi basta-basta nga ihambal na niya bisan sino. Kundi yan ipahayag sa iya mga alagad ang mga propeta. Pero, mabasa taman diri sa sulat sa Numeros, Kapitulo 12, Versikulo 6, nagsiling ang Diyos, nagsiling siya ang Diyos. Pamatiin ninyo ang akon mga pulong. Kung may isa ka propeta sa tunga ninyo, ako nga Ginoo. Magapahayag sang akon kagulingon sa iya paagi sa mga palananaon. Magapagighambal ako sa iya paagi sa damgo. So muna nga, balaan naton, may mga damgo, may mga palananaon or dreams and visions. Muna nga importante nga, maintindihan tani siya. Muna nga, mahangpan tani siya kaimportante katama nga, mahangpan naton pero may paandam diri, may warning. Nga man, kay ginhambal naman diri sa Deuteronomy 3:1-5 ang aton nabasa sa English pero pwede man basahon tani siya sa Hiligaynon. Naghambal diri nga kun may magabot nga propeta sa tunga ninyo o kun manugdamgo sang mga damgo kaghatagan niya kamo sang tanda o kun makatilingala nga mga butang kag manamo ang tanda o kun makatilingala nga ginsiling niya sa imo. Pero naghambal siya magsunod kasi iban nga mga Diyos nga wala mo makilala kag mag-alagad kita sa ila, hindi ka mo magpamati sa pulong sang propeta ukon sang manugdamgo. Kay ginatilawan ka mo ni Jehovah nga inyo Diyos. Agon mahibaluan niya kun bala ginahigugman ninyo si Jehovah nga inyo Diyos sa bugos ninyo nga tagipusood kag sa bugos ninyo nga kalag. Magsunod ka mo sa Ginoo nga inyo Diyos.
kag magkahadlok sa iya, kag magtuman sa iya mga sugop, kag magtuman sa iya mga tingog, kag magalagad kamo sa iya, kag magunong sa iya. Amo ni ang paandam sa Ginoo kang iyang alaygay. Pero kag ang propeta o kun ang manugdamgo dapat patyon tungod kay nagarebilde siya batok sa Ginoo nga inyo Dios nga nagpagwa sa inyo sa duta sa Ehipto, kag nagtubos sa inyo gikan sa balay sang pagkaulipon, sa pagpahiliyo sa inyo sa dalan nga ginsugo sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios nga dapat laktan. Diri ginklaro kay damo mga nagahamba sila nga nagdamgo sila, nagapanagda sila, pero kun wala gali kasuguan, importante gid gali ang isa ka pagsulundan agon makilalaan ang matuod nga propeta. Kaya man bisan nga naghambal nga dapat tuuhan ang propeta agon mag-uswag, tuuhan ang Dios agon nga may ara kasiguruhan, pero ginpandaman panahon pa ni Moses sa aton ginabasa sa Deuteronomy kapitulo 3 versikulo 1 hasta sa 5 nga bisan pa nga natabo ang mga makatilingala nga butang sa mga manugdamgo, sa mga kagapakilala nga sila propeta, bisan pa nanabo siya pero naghambal siya nga wala na kasuguan. Kaya maghambal, paghambal diri nga magasunod kita sa iban nga Dios, pag maghambal lang isa ka manunudlo or nagapakilala nga propeta nga wala na kasuguan, amo tambalon libre na ang tao mag-alagad sa iban nga Dios. Kaya ang sugo, sa unang sugo, sang napulo ka sugo, nagasiling man nga, anong ginhambal dito? Hindi ka mag-alagad sa iban nga Dios. Hindi ka magsimba sa iban nga Dios. Adi, delikado ka tama. Munang may paandam, mga kuturan. Kaya ang hambal sa Ginoo, magsunod ka mo sa inyo Ginoo nga inyo Dios. Kag magkahadlok sa iya, kag magtuman sa iya mga sugo, kag magtuman sa iya tingog, kag mag-alagad ka mo sa iya, kag magunong sa iya. Makilalanta ang maunungon ng mga alagad kung nagtuman sa sugo. Kaya muna ginhambal sa Deuteronomy 13, kapitulo 13, versikulo 4. Pero kung may nagpadamgo-damgo, nagpakilala ang propeta, pero hindi naman nagsunod sa sugo sa Ginoo, hindi ka rin siya matuod. Muna nga, delikado. Now, sino ang una nga kilala nga propeta sa Biblia? Suno sa atong mabasa sa Judas 1:14-15, amo ni si Enoch. Ang atong mabasa ng siling si Enoch, ang ikapito gikan kay Adan, nagtagna na hinungod sining mga tao. Tanawa ang Ginoo magkaringin, tagna niya ang pagkaring ni Kristo. Tanawa ang Ginoo magkakari upod sa linibos ang iya mga balaan sa paghukom sa tanan, kag sa pagsilot sa tanan nga di Dios nun, sa tanan nga di nag-aalagad nga dalanon kag sa tanan nga mga matigdas nga mga pulong nga ginhambal sang di Dios noon nga mga magsasala batok sa iya. So mutamalon ginpakilala diri bisan pa nga si Enoch ang una gid gani gali nga propeta. Ikapito alin kay Adan, kay ikapito man siya ka sa napulo ka kaliwatan alin pa sa ka Adan pagkadto kay Noe. Muna nga una, ikadua mo si Abraham. Si Abraham, hindi siguro gin kilala sang kadamaan nga nagbasa sa Biblia nga propeta. Pero kung basahon ta ang Genesis 20 versikulo 7, samtang ang sugilanon diri, nagkadto si Abraham kag si Sarah, ang iya asawa dito sa Ehipto. Ang hari sa Ehipto sina nga si dito sa Ehipto na luyag sa kay Sarah. Sang nakita niya nga kagwapa man sang dala niya, hambal ni Abraham, utod daw niya, tuod man nga utod si Sarah ni Abraham sa amay, hindi lang sa iloy. Kung basahon ka ang Genesis kapitulo 20 versikulo 12, utod ni Abraham si Sarah sa amay pero hindi sa iloy. Amo na nga, paghambal nga gani, ibalik ang asawa sang tao kay manalagna siya. Manalagna gali si Abraham. Amo na nga, si Abraham wala magtagna sang palabuton ng mga hitabo kag bisan pa ang Dios nagsiling nga siya isa ka manlagna. Di tama na manigar pa kun ang Dios ang naghambal nga manlagna siya, ay di aton na lang batonon aton patihan nga man. Kay ginhambal man nga si Abraham manlagna bisan nga ang pagkabig sa kadamaan sa iya is si Abraham isa ka tawag siya amay sang pagtuo.
Muna, ang Hebreo nga tinaga para sa propita amo ang nadbihin, ha? Ginagamit singkapin sa 300 kabisis sa Old Testament. Ang kabilugan nga pagtanaw ginhatag. Kung masahon taman ang kay Moses, si Moses siya man siya kapropita, diri sa Exodus 7, versikulo 1, hasta sa unahan, aton mabasa diri ang mga pulong. Dayon ang Ginoo nagsiling kay Moses. Ginhimo ko ikaw nga kaangay sang Dios sa paraon. Kag ang imo utod nga si Aaron, mangin imo propita. Aha. So diri, pati si Aaron, pati si Moses, ang ginkabig diri nga propita. Ini pagkatapos gid sang nasiling si Moses nga wala siya sing ikasarang sa paghambal sing maathag, kag nag-insister nga indi siya makahambal sa tubangan ni Praon subong tigpamaaba sang Dios. Exodo 4 versikulo 10. Nga man, amot ang balon nga hindi siya takos, hindi wala siya ikasarang. Kaya nga ah, bisikan nga si Moses nag-eskwela sa Ehipto, naka-star sa Ehipto sulod sa 40 ka mga tuig, kag may lima siya ka kurso nga natapos, di basta-basta ang iyang kurso, lima siya ka bali natapos kumbaga sa aton subong. Pero bangod kay sang gintawag siya sa Ginoo agud nga siya mangin leader sa Israelita paghalin nila sa Ehipto, pagwa nila pagkatos Kanaan. 40 man siya katuig dito sa bukid sang kaupod sa iyang nanginugangan si Jethro. Amo na nga indi na si fluent maghambal sang hamba hinambalan sang mga taga Ehipto. Amo na nga indi na siya pwedeng mangin tigpamaba. Kumaga, hindi na siya pwede nga mo ang bali mouthpiece. Pero, ginkabig man si Moses nga, propita. Muna nga sa Kapitulo 14, versikulo 10, muna rin ang 4, Kapitulo 4, Exodo, versikulo 10. Pero sa Exodo 7:16, ang Diyos wala mahamuot sang gintangdo gihapon niya si Aaron subong tiglawas ni Moses. Muna, gingamit si Aaron, agon nga amo naman ang tiglawas or amo na ang mouthpiece. Na kung masahon ta ang Exodo 4, Jesus task criticize, amo na din na at mabasa. Nagsiling si Moses sa Ginoo. O Ginoo, wala gid ako nangin maayo maghambal. Bisan ang sang una, ukon kutob sang naghambal ka sa imo alaga. Mahinay ako sa paghambal kag sa dila. Mahinay na kasi siyempre, kaangay sa akon. No? Kamu na ka di para man siguro. Ang mga gingamit ko dire, ilonggo nga mga pulong hiligay noon, pero ang akon nga no klaro kaayo nga Bisaya hindi fluent, pero okay na lang at least magka-indianahanay tayo, no? Amo na nga magka-indianahanay kita. Amo na si Moses gyapon, buto nga si Aaron kay dito man siya nagpuyo hasta nga nagbalik si Moses dito sa Ehipto. Buto nga fluent gyapon kaayo, buto nga ginhimo nga tiglawas si Aaron kay Moses. Manang versikulo 11 sa Kapitulo 4 sa Exodus, nagsiling ang Ginoo sa iya. Sino ba lang naghatag sa tao sang iya baba? Sino ang naghimo sa iya mang iya nga bungol o kon apa? Sino ba lang ang naghatag sa iya sing panulok o kon nagapabulag sa iya? Hindi ba ako ang Ginoo? Di, amo na ang agin pahangop sang Dios dito kay Moses nga siya mismo tani ang dapat patihan kay kon gusto gin niya nga aman nga pwede man na buligan siya sa Ginoo. Sa versikulo 12, sa amungya po ng Kapitulo 4 sa Exodo, karon lakat ka, buligan ko ikaw sa paghambal, kagtuluan ko ikaw kung ano ang imo isiling. Amuning nami. Pero ang siling si Moses, o Ginoo, palihog, pasugo ka sang iban nga tao sa paghimo sini. Ha? Ang yogi siya. Dayon na aking ang Ginoo kay Moses kag nasiling. Kamusta ang imo utod nga si Aaron nga Levita? Naibaluan ko nga makahambal siya sing maayo. Nagapadulong na siya sa pagsugata sa imo. Kag magakalipay ang iyat igipusoon kung makita niya ikaw. Maghambal ka sa iya, kag ibutang ang mga pulong sa iya baba. Buligan ko kamo nga doha. Sa paghambal kag tuluan ko kamo kung ano ang himoon. Disays, maghambal siya sa mga tao para sa imo. Kag mangin subong bala nga siya amo ang imo baba. Kag daw subong bala nga ikaw ang Diyos sa iya. Ah, grabe ni. Na diri na dayon na pamatud-an nga propita si Moses. Gingamit ang English sa mga binuhatan 3:22 kag 23, 24, 25, 26 amo ning aton mabasa. Kay si Moses nagsiling sa aton mga katigulangan.
ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sa inyo sang isa ka propeta nga pareho sa akon. Dirimbalan ta nga si Moses mismo kabalo nga siya propeta. Kagin propesya niya, ang propesya dire nga ginhambal dire gamit dire sa binuhatan ni Apostol Pedro, amo si Kristo. Amo na nga ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sa inyo sang isa ka propeta nga pareho sa akon. Mga pulong ni Moses ni nga gingamit ni Apostol Pedro samtang siya nagawali. Sa iya, inyo pamatian sa tanan nga mga butang nga yasiling sa inyo. Kag ang bisan sino nga hindi magpamati sa sina nga propeta, paglaglagon sa katawhan. Paglaglagon sa tunga sang katawhan ang hindi magpamati sa propeta. Kay sino na hindi nga propeta ang ginkabing, yan balik po sa Pedro, amo si Kristo. Malaglagin ang hindi magpamati kay Kristo. Pero si Kristo magyapon ang nagpanghambal ka pinaagis pala ng Espiritu dito sa mga propita agon na isulat. Versikulo 24 sa binuhatan 3 hasta sa aton masahon ni siya sa 26. Kamu ang mga anak sang mga propita kag mga kaliwat sang kasugtanan nga ginahimo sang Dios sa aton mga katigulangan nga nagsiling kay Abraham. Paagi sa imo kaliwat pagkamayuhon ang tanan nga mga kaliwat sa kalibutan. Sa tapos ginbanhaw sang Dios ang iya anak nga si Jesus ginpadala siya sa inyo una sa pagbindisyon sa inyo. Amo na nga si Moses ang may mensahe kag si Aaron ang iya tingog. Ang Dios nagsiling nga si Aaron mangin isa ka manalagna o kun tigpamaba para kay Moses. Amo na nga ang isa ka manalagna amo ang isa ka naghambal para sa iban. O kun isa ka tao nga nagapahulam sa iya tingog sa iban. Now, way naman kita sing tempo. Aton gihapon padayon ni siya sa part 2. Mabuturan aton tapuson anay sa nabuo nga pangamuyo.

on K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.